0: bro sa pamilya kasi naman mga inuyan na yung mga katropa, no? Aryo, kung ang mga latest updates yun, bro, with katropang Franz Andrew Burgos, pamilya sang suspect nga nagpatay sang iya kaugalingon nga magulang sa Moises Padilla, hindi na magpasaka sa kaso mga abyan. XFM Live Reports. This time, arekonsalin niya natin katropang Franz Andrew Burgos. Katropang Franz, morning.
1: Katropang Erwin Drikipanal kay so ginalan pa yan ginisang tubig po kung ano ginimang maging resulta sa maabot ng eleksyon puntane sa bulan sa Nobyembre. Kaya kasi din Katropang Erwin may ginano na kapon sang Senado ang hagna sa pagpalawig sa datilo sang mga barangay official Katropang Erwin. So tido may green light na.
0: Oo.
1: Nga si Kapitan kag si Kap kag si Wat.
0: Oo, matuwad.
1: Let's
0: go. Kap kag si Tuwad.
1: Si Kap kag si Wat.
0: Medyo may ara na kasanagan ang ilang extension ho. Ay, nako.
1: Tanglon?
0: Oo. Dugang.
1: Extension sang loan.
0: Extension kag reconstruction sang loan. Sana all my loan ba?
1: Oh. Napintaran ko kato Erwin, pagbasa ko sa balita.
0: Oo.
1: Nagsunod din sa pensar ko.
0: Oo nga man.
1: May nagpalakpakig.
0: Woo!
1: Pagpapalakpak. Naglinong.
0: Oo.
1: Kaya nakatangla sa ibabaw sang atopia po yung nakatangla siya din sa kawaan.
0: Oo.
1: Ano naman ang next project ko man?
0: Oo. Galibog ulo nila?
1: Extended. Ibog ulo na subukan nga. Ano ang grasuhon kay extended ang noon?
0: Mabakal ko sa lakyan? Mabakal ko sang balay? Baklan ko balay ng ikon nga telebahan?
1: Ilong pakakyan
0: eh. Oo.
1: May ilis sa lakyan. Ipasyon to na po si Islan.
0: Aba, daw pariyo mas kilala kong style ba?
1: Bot sa kapigulangan, Pabla. Bot ka na ni Rockwet.
0: Uso na na, Glesbong?
1: Ayo, kung anong galaw sang mga kilala ka. Basic movement.
0: Oo. Ay, doon ka. Kita na nga kita na ni wala nagagamit sa mga ano yung li sa mga teknik gabo ni.
1: Oo, nang pinagbabawal na teknik.
0: Oo. Way pa tayo kagamits ni.
1: Away pa tayo yan. Hindi. Way may tayo gandong na magsulod sina nga aspeto sa Taro Parvin. Muna ganib lang ha. Siling pas ang kilala tala. Tuwan ikaw kung official, galakat niya kung oras ang tipong sample di gabi, labay kong stafi yan. Kaya maglabay na ako ng mga kagawa doon kung official sa parangay. Kinabuyaya ako kung nasa tabo niya.
0: Oo, oh, pagkatalikod sila. Agatubang kayo may home.
1: Pagkatubang, oh, wag!
0: Oo. Oh.
1: Gustang magtuwad ha.
0: Oo. Oh.
1: Kaya gatang tuwagi ko nung iwag siyang panilig mo.
0: Amo sa mga project na, wag, nga, nga, oh. Ginaplanuhan na.
1: Ginaplanuhan
0: na na.
1: Kalma lang ka mo, kay na-project ako, pasurahan.
0: Sa SK, anong project? Anong project sa SK?
1: Project? Sa SK? Pasurahan niya po, ne?
0: Hindi, may harap mo gina.
1: Basketball, kareng. Bula, magin.
0: Bula, be. Matangan na ito. Para medyo nami, para alay naman. Beauty pageant.
1: Basketball ring
0: na.
1: Bula pasuraan ano pag yun gani man?
0: Basta
1: clean and green
0: pero ang budget hindi basta-basta ha? May mga budget na ha?
1: So hindi na nalagawin kaya ginaba lang ang imo yung talagaan na purok tikong dako kaya ng barangay ha? Si pila nakapurokan talaga andun sa
0: tanan-i. Tanan-i. May ari ko na, no? For example, mabal ko, Kap, ako lang mauyat sa clean and green nga project ni.
1: Oo, ako na.
0: Sa kada budget, sa kada tuig, allocate lang ko na budget man. Please, Kap, si SK ni, may ari man ang alipores ni sa mga purok-purok. Sige, makampanya ko, Kap, para si mo, Kap. Kaya pag abot sa eleksyon niya, bully, ganta kaya, Kap, yan. Upot kaya.
1: Gani man. Kaya mo na, Bla, bully, gan, gets what? Buligan it's what?
0: Ahay.
1: Mariblan ka pa, Erwin. Ito ka, subong niya sa Pilipinas. Eh. Politiko kaya? So, payaso kaya? Payaso, clown ba?
0: Oo.
1: Ako na yung pag-lash out sa publiko, subong. Oh, payaso kaya po? Alin niya sa pinataas mo ulit unit sa society, ah. Si Pamparangay.
0: Mm-hmm.
1: Muna yung paglataw sa tao sa mo. Pero teka pa, Irving. Mm-hmm. Pro gabi, ginis sila sa buong.
0: Oo, oo.
1: Oo, ano ginis sila ng pabor-pabor, ginis sila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang ato, hindi kita pa, Irving, yung naibaluan, si kahapon,
0: oo.
1: So na-approve na to.
0: Mm-hmm.
1: No? So, in short, wala sang barangay.
0: Mm-hmm.
1: Nagsanggol yung kabataan eleksyon sa maabot ng Nobyembre.
0: Mm-hmm.
1: Kahit extended na for 2 years mo. So, sa na-information ko din yung na-receive Petro for Erwin, mahimo ang re-election or ang election for 2028
0: na ni. Oho.
1: Oo, kahit extended na sila mo.
0: Pero special election yung lang himuon, Black Tropang France, sa mga election. Barangay.
1: Oo. Special election ni. Eh.
0: Mm.
1: Kaya tingin mo rin subukan sa Farbe, no? Ang gintisugtan. Pero may mga senators, ha?
0: Oo.
1: Na wala nagpabor, ha?
0: Oo.
1: Ariyo, mga senador na wala nagpabor. Nanday Vicente Soto III.
0: Oo.
1: Papa Aquino.
0: Mm-hmm.
1: Joel Villanueva.
0: Oo.
1: Francis Pagilinan.
0: Mm-hmm.
1: Kagears Trolley. Rita Ontiveros.
0: Oo.
1: Oo, si... mga apat. Si Senator Soto, limas, pagkat sa Farbe, ni? Vicente... Ma'am Joel Francis Pangilinan Kagrisa.
0: Oho. Oho.
1: So, si Vicente Soto III, pag-apiling ko sa ginatawag yung torno en contra.
0: Mm-hmm.
1: On vote against Katropa Irwin.
0: Mm-hmm.
1: Na si magapatal siya kung nga nagapamalapag siya na pag-approve sa siningan na.
0: Oho.
1: Bakod sa siningan bili Katropa Irwin.
0: Mm-hmm.
1: Buti, ano na niya mo?
0: Mm-hmm.
1: Nga, ano na ni, naglayi na ni, no?
0: Mm-hmm. Mhm.
1: Pero tekan pa rin Wendy, kita na kayo sa publiko.
0: Mhm.
1: May araw yun yung sang ano mo, reaction sa tropa ka pa rin.
0: Oho.
1: Ang ini ng mga bagay-bagay pala. Kaya isa niya sa nagagaw sa pensyon sa publiko sa karon mo. May mga nagasili niya daan niya nga dapat aning kapitan sa mga watada, pangislan na. Okay do, for almost 3 years nga sila din nga pagbotar sa tao kag nakapugbo sa barangay.
0: Mm-hmm.
1: So, nilandong gani, doon kita si taat eh.
0: Oho, oho. Mm-hmm.
1: Damo na nag-comment yan nga, isla na ko naman, wains na yung kapaboring. Dapat natin pagluho na niya ang binyata na sa mga official barangay. Pero galing ka profiling niya, ragi dyan nga nagkapabor.
0: Mm-hmm.
1: So, kahit para sa ina, na-extend ko ng project, kasi mapalawid sa nilang bulig sa kumuluyo. No? Sorry, kasi pa rin, pamatiyan, tanim lang sa kaya e-bike driver, ginkilala lang nila ito kay Elias Inning.
0: Mm-hmm.
1: So, muling niya komento sa pagtanawid sa termino sa 5 ka-2 sa isa kabarang official sa Lusato, sa Pilipinas. Pamatiyan pa.
2: Sir, good morning. Ano ganyan ito na iyo?
3: Hindi nga.
2: Okay. Kailan ka na, sir?
3: 54.
2: Ano trabaho na gani?
3: Mali, bike driver okay. Lang.
2: Sir, kay Tido na aprobahan na, nagipaboran na nga, malabot sa 5 ka-2 ang isa katermino sa mga barangay official, kag-iske.
0: Mm-hmm.
2: Anong masiling mo, sir?
3: Mas maayo na lang mapadayo ng ilang proyekto eh. Mm-hmm. Eh, para nga
0: mapadayo
3: ng mga lugar na nga hindi mapana sa mga katuwa nila mga baha-baha na ba, para nga
2: Mm-hmm. Pero sa imo ni, pabor kaya nga muna na ang kalabigon sa servisyon nila?
3: Pabor na, pabor ko na. Lawig na tayo nila.
2: Okay, ano pa kita yung mga ginaano? Kasi ang ginalantaw ta sa paglawig sa servisyon nila sa Pumuluyo? Ano mga ginalawban yun?
3: Mabunigan nila, nila mga Pumuluyo eh. Sinundan nilang matag sa mga Pumuluyo. Mm-hmm. Matulong ka Pumuluyo para kung hindi ka kwanda sang nilang basta kwanda, magbunigay lang.
2: Kasi sa kalabi ko lang kasi mapusuhan na naman.
3: Hindi na sila kung anong ilalakwan eh. Sisyon.
0: Oo. Ano, kung ano yung desisyon nila, bahala na that's love.
1: Oo, oh, pero kaya na nga po sa ito, desisyon nga mag-apuntar eh.
0: Mm-hmm.
1: Alagi na yun sa ito, nga po nga mag-apili kung sino pa tutuon ka pa.
0: Mm-hmm.
1: Kung wala ka pa par yun, masubo, wala kay yung iba sa ito. So, ginatugyan na lang yun lang.
0: Oo.
1: Pero kung gusto na lang kita yung mga detalye informasyon sa kinamatarong natin bilang mga butante, mas mahangpan kung tali sa publiko. Kung ano, mas importante, especially sa PO sa binutuhay, pagkita mismo ang pinaka-importante na mag-pili. Pagkitang iabidra nga para sa oportunidad sa sining ng mga magpapili ng mga official barangay, ng mga kumpota silang ito.
0: Oh, kita mo desiders na da?
1: Gani man.
0: Mm-hmm. Ay. Di, pero okay lang siya. Okay lang sila.
1: Kaya kayo. Kaya pa, balag yan eh.
0: Oh.
1: Bala na natas lang.
0: Oo. Oh. Kay Cookies, Katropang France, sa mga barangay bla. So, kung ano ang himuon sa barangay, mabal mo lang ang tao ng ating white himo, kaya nasa sa posisyon.
1: Oo.
0: Oh. Oo, oh, bahay das la. Pahimubaw, pobraha das la. Hulat naman ta sa eleksyon.
1: Ganiman.
0: Pero damo, kaya dyan na gustuhan niya mag-eleksyon niya.
1: Ganiman. Damo, kaya dyan na gusto nga ma-eleksyon.
0: Ang mga politiko, hindi gusto sa eleksyon, pero tao, yeah, gusto sa eleksyon. Ang politiko, wala na kwarta para sa eleksyon. Ang tao, nagpangayo kwarta para sa eleksyon.
1: Oo. Diway, alang-alang pa ipanagpag sa kanyang eleksyon mo.
0: Alang-alang pa doon?
1: Oo, kaya pa nabutang dantangan lang.
0: Oo, be? Ma-approve pa ng ano mo. Ate, alang-alang na guro. Tuot na. Alang-alang na kahit ubos ng kwarta nila mo.
1: Oo. Pido na. Bot mo ginang galaw na kinala pa.
0: Oo. Palaluya. Agay palang luya. Gani.
1: Pero may arang isa ka pa, Parvin, eh. Kung sino pong nag-push nga, eh, hindi pa dayo nun, eh.
0: Oo. Oo, eh.
1: O, eh, kaya tingay taguro na sa puto.
0: Why pa?
1: Eh, pido na lang halangin ng support. Kaya tingay itong nagustuhan mo.
0: Na-realign budget na naman.
1: Oh. No, yun na, ano na, sumahon na nabi kung tulang sa barangay.
0: Oo, oh, para kay Kapitan.
1: Pila sa aton.
0: Oo, oh, pila kami ng constituent.
1: Kahit nasagod na mo.
0: Oo. Oh.
1: May ginasagod din ka to Farwin mo, ang mga barangay official.
0: Oo. Oh.
1: May mga ginasagod din. Kasi, amo naguro nga ginpangitan to pagi para matayuan ng ilusong. Kahit eh. Kambal siguro, mismo man ang mag-finance nga, di lang alam, tagay?
0: Oo, alam pa. Wala pa
1: kita siguro, wala pa kita i-bobo, eh.
0: Hulatan nyo lang next year, ah.
1: Oo, ano na ipag-isulta na yan.
0: Ipasulot na lang sa mga program, ang ibanda ng mga benepisyon nyo.
1: Oo, kung oo, dirisulot na lang ang programa, programa ni Dricious Busa.
0: Oo.
1: Programa nila ni Captain Niwad, pro bank account nila ni Captain Niwad, gali
0: yan. Hmm. Ay. On a serious note, the Katropang France, do kasubo lang. Because often than not, ang barangay niya sa eleksyon, hapos siya idugon, hapos siya mauhon. Kag ang aton nga mga barangay elections, do amo na lang ang value. Like, alang-alang, kahit may national elections, may crisis, may amuni, hindi ta mag-eleksyon. May ara sa mga gineprepareahan nga lagko nga national election isipirat lang barangay election kay hindi daw mo na bla while ang aton constitution is ang aton nga mga opisyal nagpanawagan sa niya, go out and exercise your right of suffrage. Mapili ka mo sa mga opisyal nyo, sa inyong mga leader, sa mga lugar. Pero sila man ang nagaduso sa pag-extend, bago-bago sang layi para sa aton barangay. Though, how ironic the situation was.
1: Oh, magandang kasi po, Erwin. So, say kung may positive or may nagatabor, pero kita yan sa nagpamalakag. O, yun, sorry ako ni si Nanay Liyaw, Angot sa yan niya, kasi po, Erwin, kumento sa sining pag-extend sa servisyo, sa sining mga barangay official. Ano, pamatihan tabi si Nanay Liyaw,
2: Nay, good morning. Nang ano pangalan ta gani?
4: Si Miss Leia lang sala.
2: Bilang edad?
4: 57.
2: 57. Nay, kay do na aprobahan na ang pagpalawig sang termino sang mga barangay official, kapitan, kagawad, iski kagawad o chairman dira. So tinay sa imo pabor ka nga ginpalawig ilang termino.
4: Sa concern, hindi ko yung pabor, kaya nga, sa malipot na gani nga terms nila, mas damo sila anomalia, nga mas damo hindi pabor, gaya sa mga lawid pagid. Kaya mas kaluluoy kami nga mga ultimo. Ika nga ultimo, mas kaluluoy. Kaya nga, ang lapit ka niya sa ila, amo lang paboran nila. Ang hindi lapit sa ila, hindi ginila mabuligan. Isa, di ba?
2: So, tiyang butsulingo mo yun ay hindi kaya pabor. Mas mayo na lang itong amo lang itong kalawig termino nila.
4: Yes.
2: Pero nay, sa amo itong termino nila nga tatlo katuig lang. Pero nay, na ano magin nay? Do na tagal gi Manila sa gusto nga servisyo publiko ang kumuluyo?
4: Sa akong ko hindi pagid siya. Mas damo gin nga way nakatagan sa ano ni?
2: Muling.
4: Kaya kung malapit sa lang ganyan mo nang nambal ko sa imo, malapit lang sa ila, amo nang mabuligan nila.
2: Malapit sa luwag?
4: Oo, malapit sa luwag. O kung layo kayo sa kalaha, hindi ka man malutuan,
2: di ba? Pratinay nang sa imo ning lima katuwing nga termino nila, sa isa ka term, lima na katuwing. Mabusuhan niya ina.
4: Masobra pagid ang humuon nila. Nahimog
0: ganin
4: nila sa tatlo lang sa lima
0: pagkatuig. Dahil naman yung suryan, taka tropang France, pero luwag pagkatapos kalaha. Kaya kung lapit ka sa luwag, di mabinipisyuan ka. Pero kung layo ka sa kalaha, hindi ka malutuan.
1: Dati mo ginawa.
0: Anong ginaluto? Suman. Suman lang.
1: Hindi ka lalag na ginugay mo.
0: Oo, lapuyot mo.
1: Lapuyot. Saka tugaan kita sa mayo ang duga.
0: Gataan mayo.
1: Aming gatagalib lang, tugaon mayo.
0: Ang
1: kinagod ng lugi, tugaon mayo, para may basal pinagata. Si ang bilinda uga, ete.
0: Amo to ba? Grabe ba? Grabe nga yung mga comparison ni Mamba. Luwag ang kalaha. Sa kuna kaldero, subong kalaha.
1: Subong kalaha. Ibang yung sinanay ka mo. Isakto gina?
0: Oo.
1: Ito mo ng pinakamalapit. Ito yung bagay nga ma-describe sa mo. Katropa Erwin, sa sining yung sasyon sa wag. Pinasubong niya kaldero.
0: Oo.
1: Kalaha
0: na. What the?
1: Ito yung yabing bakog nila ni... Pagbakog nila ni... Kung ni... Kapag na ni Kong Dahag ni, ano eh, sa ilan ni Kapag Iwan eh.
0: Ah, marugdabmog na sila ya?
1: Dabugan.
0: Dabugan. Oo. Ah, mamunan, kalaway ko isa sa mga termino natin, mga katropa, na mabatian sa mga kulturan ta. But the people are being fed up sa mga...
1: Yes.
0: Grabe nga korupsyon
1: sa mga... Hindi mo sila makasol ya?
0: Imagine na lang katropang France, deribla sa ano, sa scholarship sa bawat barangay, kapitan, kagawad, sekretaryo na kinabang. Imagine. Dira pala ka, amo na ka istorya ha. Nga ang mga enforce, mga agency concern, nga dapat mag-enforce yun eh. Amo pa yan nag-gain trust sa mga proyekto. Abalo ni lang
1: ati.
0: Why man sang explicit provision nga hindi kami maka-interest na da?
1: Di pero mga nag-abusar bla.
0: Oo, mo to propio naman na delicate sa sake. Nga, kamo na kay Premier. Ginaslakay niyo do yun. Ang bantay slakay kami ugli.
1: Tiyo, ay pangobra pangaraw
0: mo. Oo. Tiyo mo nang taka ng tao. Sige, ang grabe yung kapitan. Tanan nga pamilya, nag-obra sa iyang barangay. Tanan pa rin.

0: appointment ba dyan si Captain Siward eh?
1: Oo.
0: Oo, ti, sa akong nagabuting eleksyon, ang ibalda. Na yung partido, kung magdaog kay ti baldang budget mo. Ti ang butante na ni Kong sa Sinang Barangay, balda eh. Ito yung na malaya na kapitan mo.
2: Oo. Oh.
0: Oh. Diba na guro, yung ating wani Kong, guro magsuportanay eh. Na. Mangaling ang mangali si Kong para may budget mo kay Captain Iwa, no?
2: Na. Ahay. Pero, te, well, siya, kung ma-reconcile ni, kag makahimo na sila sa ilang unified bill with, maprobahan, ti, Presidente, ning mga husga, kung pirmahan niya ko rin.
0: Okay, mula na eh, harang na kay PDDM eh, kung pabura niya lang. Pasig lang ko ni Dito Blau.
2: Oo, ba si Vito Yabla?
0: Basta ni Dito Blau. Kahit eh, pag hindi, tanig ka sa Farway niya, hindi man ta sila expert to sa lagi or sa legal kay pag dito na do parehas nga do nag do nag nangugas ka po no kay sa mga gipermahan mo hindi dito mo ati papaya mo after 3 days malagi naman lang na basta mapasar sa 30 final ng reading
2: naman na ka grabe no pero sige na ka wala konti rin ka to pang Fransa kung paano ni sa ako siya so pero tiyan mo na indicator na ni ngati laban sa laban na postpone kid.
0: But I'm not in my video. Okay,
2: oh, and now the end is near. And so I face the final curtain.
0: My rainy, ano? Because you're a dog. Ay, ay, so, siya mag-plus sa buong, no? Pero ka naman, Rwin, may aming pag-iisip ba rin na istorya?
2: Oo.
0: Na niya mo, is dyan, tinin ako ang tagyan.
2: Mm-hmm.
0: Pahin mo na kay awareness pala.
2: Mm-hmm.
0: Isang isang mga importante, higit nga dapat talupang doon sa mga pamatanon. Pero si may istorya, kita ngayon sa kakalish student, 18 years old, di patapotaran ni siya kung tani.
2: Oo.
0: Sa barangay.
2: Mm-hmm.
0: Pag galing kayo mo na nakatapar, Rwin, di siling niya, may maninikulo kay ma-story. May dilipis siyo ang inikulo ko pa Erwin yung pag-extend po. E nga, dali ko naman talupang dan.
2: Aber?
0: Sino ang mga nagtapapuno-puno.
2: Aba? Doon na inaman niya.
0: Nain niya kong iyaya mo nga doon. Ang inikulo ko pag-extend, ato yung pag-angok siya nga payat niya.
2: Oo.
0: Ang inikulo pag-extend, baka times ang oportunidad naman dyan eh. Mga kabataan na makapili kung nung saan gusto. Kahit tingibang ko nung mga politiko yan, nagpapakita ang tao lang.
2: Oo.
0: Oo, pero papatiyan na naman si Alias Carlo.
2: Oo.
3: Sir, good morning. Ano gani Alias to, sir? Pangalan ta?
4: Carlo.
3: Oo. Kailan ka na gani?
4: Nang 18.
3: Ah, 18. So, tayo makabutar ka na sa Madason nga barangay. Pero tayo, anong masilay mo ni sir? Kaya gin-extend ang terms ang sagunyang kabataan. Ano sa'yo mo?
4: Actually, medyo okay mo na sir. Kay for at the same time, ang mga iskutulog is makaready pa man and maka-provide pa some more na bulig sa iba niya tao and much more is damo pa ang makapili sa damo pa mga student or mga itin na bagay. Bukod sa saktong na SK Kagaway, which is kay sa subong panahon, damo ang corrupt and we need to choose wisely kay hindi pa man mabalaan na ang isang tao nga kapakita lang sa iya nga ginatawag man sa iya nga ginatawag na
3: kitagtao na
4: damo ginasubong and also, para lang sa mga student lang ang mga vote, hindi kami maglaot sa kwarta lang. And choose wisely kay ang aton na barangay o aton na environment ang apektuhan. Hindi ako mag-vote sa sakto and also damagid mapaldod man yung mga iskagawad tungkol sa mga corruption.
2: Ano gusto niya? May eleksyon gid?
0: Pero papuro ba siya ako nakatukar? Yan niya, ano ni? Hindi gin-extend ni Kababala.
2: Ah, okay.
0: Kaya man ka, no?
2: Okay, man.
0: Hindi pa na ako maka... May

0: kalab lang. May preparation pala.
1: May preparation.
0: Palatanggan, gitu no, mag-serban, yung sinisinog lang. Pag-obra sa usto, servisyo para sa pobloyo.
1: Panilagan, Mayo. Sige, bawa.
0: Panilagan, Mayo.
1: Permisa ka panghilam mo, no? Agobra na. Oh, si Kapitan, nagapang ano? Nagapanilig? Mayo na si Kapitan. Uy, si Kapitan, aga pa? Oras kapihan, yung pangatag kapi? Mayonis, Kapitan, eh. Uy, kagawa do? Ugatuan tuwa do? Aaswang, eh.
0: Tama do? Oh, what? Ganyan ka naman? May watuan pa?
1: Eh, nako.
0: So, makikipan ka na ng laban? Yung ligad ba? Pag hindi masaktuan wa dan mga ikadito sa libulig na so wala ka gina
1: mo na tani oh yan balman ka gawa siya
0: hindi ko sa
1: ulit sa yeah. okay na kadto lang das ka kapitan bla si kapitan na ay para gang
0: kapitan naman yan mabalaman si kapitan niya ay ang komite ito ni kagawa sa mundo
1: kadto ito aray
0: kadto ito eh
1: mga do mo amo gina
0: Kapitan, kagawad man.
1: Nga makita mo lang kada sesyon. Oh, kay mi obras lay ako nung iban. Hindi pagi sa mapagboyas barangay, ngita pagi jo obra iban.
0: So, sa diyon sang ano gan ni kampan. So tanan sa lumon. Para makuha lang ang buhos ng publiko, pero sa diyon nga nagdao gan ni. Pao. Tako na. Damo na
1: Kuskos Burano? Oo. Damo na sa mga restriction sila. Ay, nako. Pero, te, anong tala? Daw mo na yung priority eh. Ang pag-fix ang termino sa mga barangay officials. Imagine mo, kagawad ka 5 years ang termo. Ang presidente, 6 katuig.
0: Ay, ito. Lumamo.
1: Sobra. Damo pa sila, maamo pa sila trabaho
0: pag oo.
1: Oh.
0: Pero di tanila sa US President Donald Trump 4 years lang?
1: 4 years lang, no.
0: Oo, 4 years lang ang Amerika, galing ang presidente. Ato niya, kagawad, official, barangay. Lima
1: eh? 5 katuig. Damo sa iyo, Braya. Damo sa iyo, Braya. Oo.
0: Pero din nila si Donald Trump eh. May lapat ang sabi doon ito.
1: Sino si Donald Duck? Ah, Donald Trump, gali.
0: Quack, quack, quack.
1: What's up, Doc?
0: Quack.
1: Ay, naku.
0: May vagina ka pala?
1: Tatlo tos la. Pilang score?
0: Pilang score. Mo champion ngayon puro ko mo.
1: Oo, daw 2-1 na. Isa sa pabor, isa dua and dua hindi pabor. Dua pabor, isa hindi pabor. Ang buta sa mga commenters to, sa mga iba komento sa Facebook ta ko na daw wala disposition na karon bala. Mag-oton ko man sila.
0: So, ang duwanik ng mga biktima, parang duwanik ng mag-utod ng involved sa Pak Erwin, yung kilala ni Kanday ang biktima dire yung kilala ni Sakay Jami Pilarin. Ang suspect yung kilala ni Sakay Dave Pilarin. Para si Vince, sa katapagawin sa sitio palaypay, parang kay Quintin Ramos, banwas ang suspect niya. Ang biktima po ng magulang si Jami, parang tayo sa 6 anyos. Ang suspect ang manghod, sa 6 anyos. Sa information na nga nakuha with Police Major Ryan Delisario, ang officer in charge sa Multisabila TNT, Katrapa Irving, dinaligar nga ang magulang ko, no? Amin ang amay ni nila, nagakaon. Natabuan man, nga nag-abot ni ang so, ang biktima, kag nanyapon man. Apang, boy na sa boy na natubon nga rason, pinapatihan ang Katrapa Irving nga ang biktima ni, ni kastigo ni iyang, iyang amay. Yung sumbag yan eh, yung patukaan niya bala. Ito ang manghod bala, siyempre, kamay niyo, ginasakit ang putod mo da.
1: Ay,
0: sabay yun mo kitain.
1: Oh, okay.
0: Sige, sabay sa manghod na magulang.
1: Oh, kamagulangan isang biktima?
0: Ang biktima, oo.
1: Oh.
0: Kaya man sa katapagawin, hindi sabay sa manghod ang magulang. Pero galing siya ang magulang, ito na nga, kaya tagil. Kuyo, matanay nga, tirahod na yung manghod. Pero ganyan siyang manghod, pero may doon nakapuha na niya isang katalog. Tinahon eh.
1: Oo.
0: Ano na itong natabuhin? Labuhin magulang eh.
1: Oo.
0: Kagindunok. Katapaarwin.
1: Na yung pito, guru ni?
0: Oo. So, bangon sa kaakig sa manghod, napatay ka niya magulang. Kag tigay, maling kamaris itong suspect Katapaarwin. Kag sa karun, nahudong sa kustodiya, sa Makolo, amin sa niya, Moista de la Pimpi. Para matagal na yun sa nagkakaigong investigasyon or disposition. Pero Katapaarwin, doon nag-decide ni sa pamilya sa magutod na hindi na matatas ang kaso. Ay, bangon sa magutod ng man.
1: At
0: pamilya, away pamilya ang katabo. Sa pag-confirm siya po ni Police Major Ryan Belisario, nga Katapaarwin, ang susara namin ang biktima. Pero niya nagkiling ang ginihimo siya ang amay. Hindi masakit yan pero ilang amay. Hindi pa mangkot ang silang ilang sa amay. Huwag man na-confirm sa ato. Pero basi bila senior naman.
1: Oo.
0: Hindi nakastigo. Kaya mo na ito sa natabuo na gini ang insidente, naging labuoy, naging bunok. Sa manghod ang magulang. Pamati, ang tatawa pa Irwin, si Police Major Ryan Delisario, ang OIC San Moises Padilla TNT.
2: Yes sir, no. Good morning. We are, na-coordinate kita kaapon kada naka-istorya naman ato ng family, no, regarding sa umafile sila complaint, no. But nag-decide sila na hindi na sila interested, no, sa complaint. Okay, ano mo lang din sila, mag-brother,
3: tutod.
2: Victim sa
3: Pero, Sir Ryan, ano dito, sir, ang tutod ni story, sir? Kay nga na himo, sir, isang victim na nag-resulta ginay isang kaakig sa manghod, ginapatay ang magulang niya, sir.
2: Yes, no, ang ano na, ang based on ito na initial investigation dito, no, na well, nakainom niya ang akong biktima, no, so pag abot na dito sa ilang balay, sakit na niya ang iya tatay.
3: Okay.
2: So with that, nag-intervene, no, kaga nag-ano, dispantasan ni ang ato na kung suspect. In-attack ito ginisasang ato na naman ato ang biktima. That's why hasta nga nag-tapuhulay sila, hasta nga nag-lampo dito sa pag-guno, kaga-ano sang iya utod.
3: Okay. Pero Sir Ryan, confirm po, sir, kung doon may problema din man sa pinsap ang biktima, ang magulang?
2: So, amo na ang ilang gina-manifest, no, na may depression.
3: Okay,
2: sir. Kaya may mental, ano, no, mental, ano, niyan.
3: Illness?
2: Yeah, ang ato na biktima.
3: Okay, pero so, niya na nga ginahimo sa amay nila? Niya, sir, ginahimo sa tatay nila, sir?
2: Yes, no, based ang aton interview man sa aton mga relatives ng ano, so permi niya ni ginahimo sang iya tatay, no, sang muna, that's why kung makainom man muna ginasakit niya ni iya tatay.
3: Pilang ang edad sa amay nila, sir?
2: Hindi ko pa ano na, kung napila na edad sa niya.
3: Pero pro-senior, sir? Pro-senior na?
2: Yes, senior na, no?
3: Mm-hmm. Okay. Sige, sir. Dati, ang suspect na siya, ano ni sir, ginilway na ni?
2: As of now, no, detained pag-iapon siya dali sa ato na to sa jail facility.
3: Okay.
2: Ginanon ito ng reglementary period.
3: Ah, so kung naglapas, amon na lang ng pag-ilway sa iya?
2: Yes, sir.
3: Okay.
4: Okay. Pauka sa Fargreen, no?
1: Pero detained pa rin sa subukan ito pa, fans? Ano matabo? Ma-file lang kita sa kaso? Bisa ng pamilya?
4: Hindi ka sa Marvin?
1: Why na?
4: Why kita? Why kita? Why lang isa?
1: Oo. Galing akong lantaon na konsiderasyon, amo na yung mga kompletos pamilya. Naka-pamilya man mga maka-ano mo, maka-desider. Kung bala, file ang kaso. Ang gapang muna dabi, ang pagpalangga. Ang dugo sa dugo, doon mo na bla. Garanti, amunay, krimen ang nataboy, no? Kung kasuhan, makasuhan kin siya. Tungod siya, siya gid man nagpatay mo, kinako niya.
4: So, tingin na po, yun naman nga, so niya, ito sa police,
1: eh. Oo.
4: No, sa patrol, kaliwan. And si Katropang San Sandro Borgon, na mga bukol-bukol siya, awas nung tumakas sa Sandro Blasbol. Para sa nag-audio ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
5: XFM Live Reports.
1: Thank you so much, Katropang Franz, sa pila ka mga update sa balita sa patron. Pinamilya. Ang relasyon tas pamilya na. Amo ni pinaka-importante gid mga katropa mo, no? Nga ang respeto ara sa tagsa-tagsa, ang miyembro sa pamilya, may ara respeto sa ginikanan, ang ginikanan nagapa-respeto sa mga bata. Kay kun madula no sa mga abyan, why na sang kalinungan ang aton pagsinalayo sa aton nga panimalay. So kinahanglan siguro ang pinaka-core gid man ang pagpalangga mo sa tagsa-tagsa. Si nanay, why man iya I think seldom nga nakita ta nga ang nanay naga-konsente sa mga malain nga buluhaton sa mga bata. Kag even ang parents ang ginikanan. Kalabanan diya saway, no? Kung bata mo, sige inom, barkada, gabisyo, kagkunano pa, ang himoon sa ginikanan, sawa yun. No? Kung wala ka pagrespeto sa bata, sa ginikanan mo, ibaliwala mo na siya. No? And most probably, batuan mo pang ginikanan mo tungod sa gusto mo ya, tsakto ka mo. No? So, dira conflict na galuntad. Ang problema lang, kung may ara na sang physical nga galuntad sa tunga sang membro sa pamilya, bata, utod. Utod, amay. Amay, asawa, ginasakit niya ang iyang asawa, no? Kalabanan naman ng mga domestic nga ano, nga mga kaso nga naghalin mismo sa pamilya, no? Sa sirkulo. Di karon mga katropa, nagluntad ang krimen. Kita ta tong gingamit nga patalom, ay sus, ano-ano man lang man, no? Ang pilas ng biktima. Grabe, may arap na upod ka ugot, bala? Mga batsagan mo, no? Nga may arak gid sang kaugot kag kainit sa sitwasyon sang sa iyang utod nga nagtulod man sa pagpatay niya mga katropa tungod allegedly na sakit niya ang iyang amay. So manghod to, no? Ang agwa ti pataranta, ang inom bisyo kag kun ano pa mo nang naguba man sa aton nga relasyon sa tagsa-tagsa katropa. Parayuan ta ni unta tunta ni, no? Kay wala na sa pinaka-importante siguro sa ulihi ang pamilya. Ang balay nyo subong gamuna sa tungod ginupod ka mo. Pero there come a time, mabot ang oras, nga ang balay nyo maging empty na. No? Wala na sa unod. Ang pamilya, ang bata, makapangasawa na, nagsiparar. And mahidlaw ka sa panahon nga nag-away-away ka mo. May maargumento ang gahod sa sulod sa balay, mga katropa. No? So, hindi mo na makita subong. Pero sa ulihi, maluntad ka. So, importante siguro mga katropa, ang guidance man, respeto lang sa atong ginikanan, ag sa mga miyembro. Kung may ara sa mga problema, mga istoryahan, pero hindi physical. Kung may ara, ganyan, gamoda, siguro may ara kita mga elders nga pwede mag-advise atong sa mga problema. No? So, why not confide sa mga malapit nga mga abiyanta? kasakit lang, kalain lang, bala, sa mga krimen na galuntad sa pamilya mismo. Oh. Oras na 8:40, mga katropa. Gritoon ko na yan, ay ho. At least kung magpaala, commercial, mga katropa, si Jelwin, si Paring Vincent, morning. Thank you so much. Salamat, kid, ha. May klase na kami buwas. Buta na ang kiosko sa public plaza kag sa BCGC para naman sa Mascara Festival. Oh, lapit na, sir. Oh, kag sakay may na sila Dora Dumipig, may aga sa Punta Taytay. Thank you, ha. Sakay Mary Jane Balialio, good morning. Lloyd Davales, 15 days to go. Forget our sorrows and problems, wow. It's time to celebrate smiles. Oh, di ba? Maskarani ginanumo, ano? Alberto Norbing Loreno, may aga, Talisay City, Zone 15, Necros Occidental. Thank you so much. Salamat kita. Araceli Loraes, may aga, from Handumanan Chapter, sang moms, thank you. Kag Jovi Amodente, live watching from work, happy lunch, lunch break. Girly Sobrano, Mams members, thank you. Good morning, salamat gin sa pagpamati. Maria, Mam Sol, Holito, Mam, morning. Oo, may talapuson po kunin kami, may Mam Sol mo. Morning, Mam. Oo, kag sa kay Romel Mamilya, present kami kapihan, overflow sa mga gahay. Thank you, salamat gin. At the same time, Tristan Yatgulay, Rinita Cuenca Ia, good morning, katropa. Cheryl Carisma, salamat gid. Gloria Cuenca, Nona Valles, thank you. Shout out lang sa mga taga-mams Takuling, thank you. Junior Alegria, nakapuntok naman sa palatutunan ta, ha. Nagapatamyaw lang sa kay Bisaya Alibay, kay Ramil Mamilya. Jeneline Cahilig, Espanyola, mga katropa, thank you. Mary Jane Balialio, Kapita, katropang Win, Santon Gold, Coffee Mix, Baumayo, panisis. Nagapunod pa nga pikapi. Mary Jane Esparas Balinas, thank you so much. Salamat, Geda. Marivic Jor Castin, nakaupod man sa aton para tuntunan. Godspeed, God bless. We'll take a break, mga katropa. Balik kayo pagkatapos ni standby.
6: Bullseye XFM 90.3.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
12: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ang kusang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
10: Mabili sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Sakit ng katawan?
10: Mag Santon Plus
11: Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
15: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat. sa system name. Tatlo pa lang kabises na nagtumaro ako sa iyo. But jag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
16: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southland Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southland Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southland Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southland Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: XFM 103.9.
19: Alzheimer's disease. Balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio ang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. See Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Further then, yung nag-atras ang public opinion
3: objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Oras mga katropa, 8:48 na.
5: Sa pagpakaragata, ang usadya di sa ating paribot mga katropa because ang presyosang petrolyo nagasaka na mga katropa. Subong, we are seeing sang presyo sang diesel nga nagrapot ng mga katropa sa 10 pesos. Kasakit no? Kalai no? Pamatsago no? Nga terrible. Ang litro subong mga katropa sobra na 80 sang sa ariyo ang pagsaka mga katropa mo na niyo ang saka subong nga semana para sa diesel September 15 to 21 no nga presyo sa aton nga gasolina sa gasoline mga katropa is 5 pesos and 68 cents. Ang unleaded amuman no basta gasolina 5 pesos and 68 centavo no ang pagsaka sa kada litro sang aton nga petrolyo. Ang diesel masaka naman sa mga katropa 4 pesos kag 31 centimos. Pagkatapos ang kerosene naton masaka man 4 pesos kag 62 centimos. Subukad na epektibo ni subong. So kadto ka sa mga gasoline station, makita mo ang presyo nga tagal umapaw na, no? Why to may expectoran mo? Why ba nato ni naglaom sa amoning kataason maigo ang presyo sang gatong ta sa Pilipinas? Kag diri sa Negros Occidental pero nonetheless, amunay ang sitwasyon diri mga katropa, no? Ang aton pila ka mga transport sectors dito sa Metro Manila nagpatigayo na sang ining panawagan sa pag-approve sang saka sang ukon pataas pliti dito sa Metro Manila. Diri Bacolod, sa Bacolod mga katropa, waya pagsaka ang aton nga transport sector nagpanindugan sa Gapon nga hindi sila magpasaka sang ila plitihan. Pasalamat ta. Nga hindi sila magpasaka kahit kung magsaka ni ti problema nga na po. Ha? Kahit sa tanan nga mga ang tao rin madimanda naman mo. No? Ang mamaring napunggan sa katong gobyerno mga katropa nga ang saka mabatsagan lang sa produkto hindi sa mga major transports sa mga sa transport na to. No? Sa plitihan ta. Tiga panawagan sila. Sige, paano na mo na i-observe na? Ang gobyerno nagambal, sige, ti okay. We'll give you sang we'll give you sang ayuda may ara ta sang tawid pasada may ara ta sang DSWD no may ara pa ta sang mga fuel subsidy para at least makaraos lang kamo no maano lang kamo masulbar lang ang problema ta sige temporary lang niya kun matapos to ang binubahan na dito sa Middle East matapos naman niya no hindi naman tayo suprir sa kamuni pero mind you who would believe na nga ang daan nga presyo marapot pa naton sa una no marapot pa ta 48.50 ang litro sang diesel samtang ang gasolina mga katropa nagrapot 60 no? Pero do ka layo na spatan, no? Kapag balik pa, ang ginahinyo karon sa tawo nga ang ginahinyo karon sa tawo is pugan ang pagsaka sa presyo sa petrolyos karon, no? Galinti mga katropa sa gobyerno, tas hindi ta ni makaya. Wala sa mahimo because issue ni sang supply. Why ta sang kuhaan sa supply? Ang Strait of Hormuz naipit epektado ta, no? Wala man ta barko ginapalupad to, ginapaagi to, ha? Pero nagakwa taga ang kata. And 20% sang supply sang aton nga gatong sa pungso o sa bilog kalibutan katropa dira sa Strait of Hormuz gaagi. So isa ni sa mga crucial nga alagyan sa shipment sang aton nga crudo nga supply sang bilog kalibutan katropa, ha? So nagninit galing ti istoryata ang paglantaw sa mga katuran, tas nga naika wala pa kanupad ang missile. Tumaas na rin ang presyo sa petrolyo. Ano na yan? Ha? So, ang istorya sang price manipulation, Arab and Japan, no? Ang ining mga istorya karon, ang ining mga bagay, ginahaboy karon sa taratapan sa Department of Energy. Ginapanawagan sa karon nga, ano ba, may investigasyon pa. Paano na ito makontrol ang pagsaka sa presyo? Panawagan alternative sa pinakamakuturan. Tapos nga, let's cut down sa mga taxes, excise tax, ha? Nga ara karon sa presyo sang gatong sa Pilipinas. Ha? Kakasuntan eh, importante ni makabulig ni sa mga katropa. But ang gobyerno nagambal kapugong niya. Once nga kung odonta ang ininga taxes naton, hindi ni makabinipisyo sa mga vulnerable sectors karon. Probably aton nga mga drivers, aton nga mga ang transport sectors naton, kag aton nga mga riding public, hindi makabinipisyo. Ang matabo lang sini, nubo ang presyo, pero ang matabo sini di makakatropa, makabinipisyo man ang hindi vulnerable, no? Ang mga yamanin, may kwarta, nga ang ginihimo nila, nabo sa lakyan, i-full tank, no? Isipon ang kanyang mga supply, no? Baklon, mga katropa. Pero, question, nga gin-impose na tunto? Nga ano pa ngayon, presidente, sang emergency power sa aton nga Senado kag Kongreso para mag may ara sang gahom para maghimo sa pamaagi nga pungga ng pagsaka sa presyo sang gatong mga katropa. It seems, o paglantaw sa pinakamang grupo, sige daw, wala pulos to. Ha? Daw ay to natin mabatsagan. Nga supposedly, ang gina-expectan natin ng mga katropa, ang aton nga pungsod, ha? Aton presidente will declare sang price cap nga hindi maglapaw sa amon ang presyo, i-impose sa atong gobyerno since kanihara kita sa emergency power karon, pero wala nang tabo. Instead dito nagbangko ang aton presidente sa mga ayuda system. Dito nagbangko ang atong gobyerno sa assistance mga katropa sa pinakamang group, pinakamang sektor nga apektado sa nadi. Now, ari na senaryo subong pamangkot man sa pinakamang katuran, yes, ang transport naton naigo. Ang mga motorista naton nga mga salakyan, damo-damo mga katropa, napiktuhan man. Ang wala pa naton manote mga katropa, ang distribution. Which, ang inikaligosyo, may produkto, nag-transport sa mga produkto nila sa ilang nga mga outlets nga nagakaon man sang gatong kag permire ka kapiktuhan sa taas nubo sa presyo sang diesel mga bias, ha? So may epekto man sa mga negosyantes bong sige kami ya wala kami ang manalod. Okay, may programa ng atong gobyerno sa mga vulnerable sectors, but kami ipaapiktado man. And that's why, mga katropa, during the time sang survey to, may ara sang bottom 13 nga nagpiyait naman, no? Amo na yung middle classes naton. May ara sang negosyo, may ara sang obra, no? May ara sang property, no? Nga nang in-source man sang income nila, nga nagpiyait man. Subong, linya, kami ginapatay nyo. Samtang nagabayad kami sa mga taxes namon, samtang nagaremit kami sa mga obligasyon namon, and all, kami ang na-deprive sa programa sa gobyerno. nga makaangkon man sang benepisyo. Okay. Or aring sabat mga katropa. Kamu ka mga middle classes, may trabaho, may ara ka mo sa benepisyo man, no? Aprihanta ang SSS, ang pag-ibig, utang kamu to, ha? Sa inyo kwarta, para makautang kamu, para may ara kamu sa ipa ruling lang, ha? Dugang. Pero ti ang ining mga grupo nag-almaman. Amal nila ay nano man klaseng ulang taon ta at the end of the day utang mo na Japon, bayaran na mo na. Padaog Japon sa gobyerno na. Mag-utang kami to sa SSS, mag-utang kami to sa pag-ibig. Kung ano pang mga loan available na mga katulad interesan mo na Japon sa gobyerno. Oh, sitwasyon na ganing problema, negosyuhan nyo pa kami, ay nano man.
3: Franca, diretso. Bullseye.
5: No? Di medyo komplikado ang sitwasyon subong, no? Komplikado ang sitwasyon. And we expect na pagsugod nga pagsaka sang presyo sa mga baraklon, sang presyo sang gasolina, katropa kag sang gatong diri sa Pilipinas, may ari na ni pagsaka sang presyo sa mga produkto nga baklon natin. Ang produkto nga pirmi ginagamit naton, no? Ano na? Sudanta, pagkaunta, adlaw-adlaw. Ha? Mga gramiton ta, tubig ta, kuryente ta, ha? Sumaka naman, ha? Hindi na mapunggan. So, amo rin ginambal ta, krisis na, ginapangatubang ta mga kutropa. And we need concrete man nga pamaagi sa atong gobyerno, kamabatsyagan sa mga sectors naton nga apektado sa sitwasyon subong, no? Let's start off sa aton pinaka mga grupo, ha? Sang transportation mga katropa, no? Nga apektado man sini, no? Yung nagahambal nga na no maniman, no? May programa ang gobyerno, may subsidy ang gobyerno, pero hindi ta mabansagan, ha? Ang listahan ay kulang, ha? Kag ato ang mga wala ka renew sang ilang mga ano nga mga PAs to because sa mga restrictions kag modernization program sang aton gobyerno, wala man to kabaton sa subsidy. But all the same, they are members of transport sa Negros Occidental. And dala sila kuntani sa mga beneficiaryo, no? Pero from there on, ano ba, kaya pa natin, bla? No? How long can we hold on sa sitwasyon? Ha? Nagkinapakatubang natin at this point of time. Oras natin, alas 9, balikan ta ang ginigdiskusyon, mga katropa. Ihaboy ko lang akon yung mga obligasyon, balikan ta pagkatapos ni.
3: Bullseye XFM 90.3.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan. kakayanan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Love you pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
15: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9.
16: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Pwede,
2: may nag-atrust ang public opinion.
4: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
6: Balik din mga katropa, check on ta mga grupo sa transport natin kung kaya pa ni. Ang sitwasyon ta nga medyo way na sa pagdangan pagtaas. Sa presyo sa gatong subong, kapon, nagpatigayan sa kilos protesta kung caravan protest ang grupo sa Bacod, Manibela, mga katropa. Subong yung kinetko, ang kinailangan gina-priority subong nga matagan sa mga papilis, mga katropa, ang ilang mga membro para mapa-intra sa ining programa sang aton gobyerno. Man sa programa ta kinahanglan may mga requisitos gid nga dapat certified nga operator ka or driver ka para maka-con ka para maka mapa-intra ka, no? Balik-balik lang ta permiso sa mga sa mga listings bla kagurano pa ka masitwasyon. So sitwasyon mga katropa nga ginatubang karon sa transport sector, di basta-basta makon mo galibot ka, makita mo ang presyo sang diesel. Subong sobra na sin. First time na experience na ito. First time in history. Nga naglabot, sobra sin mga katropa ang presyo sang sang diesel. Paano pa rin natin yung mga transport sector? No? Gina-check na ito mga katropa, linya na ito sa Kinetco naman. No? Kung ano ang ilang mga prestada, anong pwede mahimo nila, anong appeal nila sa itong gobyerno, kahit sila na yung pinaka naigo karon kag na tam-an sa ining nagaluntad nga problema sa aton sa krisis sa Pilipinas mga kauturan ho, no? So ginalantaw-lantaw pa ni basi tumaas pa naman bla mga binulan, dason pa nga mga semana. Kita nagahulat-hulat diri mga katropat ang sakit de kun dason semana mataas naman daw. Amuning bulubog at bugat mga katropa, no? Anyway, check your own ta ang aton pinaka mga grupo sang transport mga katropa para may istorya-istoryahan tani, no? Ari ko sa linya naton presidente sang Kinetco, we have Ma'am Lilian Cebrano. Ma'am Lilian, good morning, welcome sa programa.
7: Good morning, sir. Good morning sa aton mga viewers.
6: Oo.
7: Sa aton mga transport sector.
6: Oo. Ma'am, ang presyo sang petrolyo na makita ta sobra sino kaya pa ni?
7: Yes sir, perte na gyud ang pagsaka no sang presyo sang gasolina at produto sa mga.
6: Oo.
7: Siyempre ga ikaos ta man ang atong mga drivers sa operator sir.
6: Oo. Pero why pa sang may nag-back out nga hindi na kami magbiyahe. Hindi na kami magunta, mauntat na kami biyahe tungod sang kasaka kataas ang presyo sang aton gatong Ma'am Lilian.
7: So far, sir, wala pa. No, kita na po nila kung nag-150 to 160 ang litro.
6: Oo.
7: Wala yun nga po ang traditional Disney nga ba nag-aservisyo sa nga po ng mga commuters.
6: Oo.
7: Pero sa sinay nga panahon, sir,
6: oo.
7: Ang problema ay nag-asasa ang presyo sa langis.
6: Oo.
7: Na wala man niya na kung inaway sa gawa. No?
6: Mm-hmm.
7: So, amo na ang kanda po magsaka na po, sir, daw isang inikada kong askam.
6: Oo.
7: Ang pagsaka sa presyo sa langis para mag-binyo ini sa malapad na korupsyon.
6: Oo. What do you mean? Nga may... Oo, yes ma'am.
7: Siyempre sir, una sir, ang LT5B ka UCR Sabong nag-promote sa 12% Apple pesos discount per liter.
6: Oo.
7: Pero kung tanawin natin kung magtugong ang aton ng mga drivers, imbis magpulo kalitro, sobra ng 8 kalitro. So pareho nang nagkakot, sir, na wala sang discount na nabato ng ato mga drivers. Kaya ang DOA o kung ang DTI, wala ba nag-proceede sa pagkalibrate sa nila ng mga station nila sa Rosaminahan. So may maniubra niya po, sir, na kumatam Uh-huh. Ang aton ng mga drivers kang operator sa panahon sa pagtunghong.
6: Oho.
7: No, ikaduwa, ang pagsaka, no, sang presyo sang langis, mangindin nyo man sang malapad na korupsyon. No, uh-huh. Una, nakita natin sa nga ang gobyerno na wala lang, nang normal na lang, ang sakakay sa presyo sang gasolina. Siyempre, kamagapasi kami sa transport sector.
6: Mm-hmm.
7: Kasi siyempre, ari, dili ang dako na kickback, sir.
6: Oho.
7: Kasi sa kada saka, bilyon-bilyon ang income sa mga dako ng welcome balis. Kasi siyempre, ang kickback, dili ang transaction nanay. That's why, nabis ka ng DOA, discussing President BBM, na wala lang daw kung talaon pa daw dinanormalize.
6: Oho.
7: Dagi na kondisyon na nga pumuloyo.
6: Oho.
7: Na padayon ang pagsaka daw okay lang. Kag ang SFRB kag DOTR, amo naman ang mag-minimize kag mag-neutralize.
6: Oho.
7: Sa publiko, labi na sa transport sector, pagra daw sa paghatag sa 12 pesos, no?
6: Mm-hmm.
7: Nas 2 ka peso sa mga iban nga mga station na discount sa nga ton ng mga gasoline station. But ang pangkot, bala calibrated din eh. No, ay sa nasyonal, pagkanto diri sa lokal.
6: Oho.
7: Makita na pa, may amoy na sa ng mga kaso. Gani, panawagan natin, ang DCI, balang ang DOA, na consider ini, ang pag-calibrate sa mga gasoline station na pa, no?
6: Oho.
7: So, wala niya po, sir, kung tanawang pa, isa na niya po sa pumagi sa Kawatay.
6: Mm-hmm.
7: Ikanwa, ang fuel subsidy, alin just sa subong, sir, sa pag-una bugso sa sakaay sang Marso. Wala pa na sila nahatag sa natin mga drivers kani ang 1-5 halin mismo sa LDBRP kay UOPR.
6: Uh-huh.
7: Ang problema sila sir, ginapabon na yan pagkita, kaya ginapaagi sa cheque. Wala na lang DC out, una nga mga remaining na mga palayra nila sa mga drivers.
6: Uh-huh.
7: No?
6: Uh-huh.
7: So ako na sabong sir, ang ginahimo ka taktika,
6: wala
7: daw kina-ipit, ginagiit sa may dire, kundi kami ginasilong, no?
6: Uh-huh.
7: Kumbaga, sa mga fuel subsidy nga, naisadto pa na.
6: Oo.
7: Uh-huh. Uh-huh. Pag sabong sa pagbugso kang pagtaas sa presyo sa langis, another naman na nga dapat ihata ng subsidy sa kapag-UTR kag-antifarbing. Pero ang mga huyago naman sabong, ang una pagbugso ng fuel subsidy,
6: mga
7: na wala pinatapos-tapos sa mga atap. Sa nga pa, mga updated yung mga operators at drivers, no?
6: Oh.
7: So, ang isa-tatlo, masiling kita ng korupsyon, no? At saan nagkatodiri si Sir Marvico Mendoza na ako siya?
6: Oo.
7: No, na mahatag sila sa 20,000 subsidy ko, no?
6: Oo.
7: Sa mga modernized for units tulad sa 3 months.
6: Mm-hmm.
7: So, pong launang 20,000 per month.
6: Oho.
7: Ang hakad nila ng subsidy sa aton yung mga modernize, huwag pag-isipon kami imbestigahan ining mga korporasyon sa kooperatiba nga nagkalapoto. Kaya kasi kami sa wala nila ginabayad ang nila ng mga income.
6: Oho, oho.
7: Wala nila ginarinit sa Island Bank sa BBP.
6: Oho.
7: Kaya damo sa mga subsidy,
6: mm-hmm.
7: sa mga civic contracting, naging hatag sa gobyerno sa ina. Pero nga wala din po nakabayad.
6: Mm-hmm.
7: So dapat sa proposal na ginatag sa ila, hindi na dapat nagbibitihon sa gobyerno ining mga modernize sa baylo ang bisigahan nila, sir. Kung nagkatapin sila nga ang kwarta inahatin sa pumuluyo, so dapat hindi nila dapat inaabusohon, sir. Kung bisigahan nila, anay.
6: Uh-huh.
7: Ang ining mga korporasyon ng kooperatiba, kung nga naghuyano, sa good na nagdadto na sa libre sa foreclosure.
6: Masin
7: nga pa sa dun ini, dapat indis, no?
6: May
7: patawag ining mga korporasyon sa kooperatiba sa agi sa siyokos order at masabton ko nga amuning nagkaratabo. So, ang gintaktan ka po ang sales department ng DOTR sa agi sa pasatag sa subsidy na 20,000 while, no? Ang gintangako ni Sir Manbigro sa amon, nakadungan sa 1.5 billion, no? Na kabahin silang subsidy na ang traditional mayara.
6: Oho.
7: So, kita nagkato kita, kadungan na kita nagkato sa nasyonal, na follow up kita sina.
6: Oho.
7: Pero wala sila sa commitment sa mga tradisyonal. Nga ga-operate lang kita legally. No, ga paninguha man kita san. Nga legal nga pa ng mga papeles. Pero wala. Ang ilalag niya, nga tagaan kong suporta, ang nag-a-upport sa modernization program. Paano? Kaya ang traditional jeepney, ang mamani ang pangtata sila. Kapag madulang ining mga modernize, sino mo servisyo sa nga pa ng mga commuters.
3: Mm-hmm.
7: So that's why ganun sa Lucen Grabe, ipot sa amo, wala fuel subsidy, modernize lang, modernize lang sa gahapon ng ila. Ilan ang inasuportahan. Pero pa dahil kita nga nagsabisyo sa pagsaka sa inklusyo sa langit. So that's why isa ka na ko nga pangangkat para sa DTI, sa DOA, kaya sa KBBM administration. Anong tindog nila niya sa mga gasolinaan? Wala na pangawat man. Mismo sa mga income sa ating mga drivers tungod sa Indian sakto nga pagdugong.
6: So kapati ka mo ma'am, may ara sa manipulasyon kag intensyon nga i-disugon ka mo sa mga traditional jeepneys sa sitwasyon nga may ara programang gobyerno pero hindi siya fair and well distributed both sa traditional kag sa mga unconsolidated nga mga jeepneys daw muna sa Ma'am Lilian?
7: So that's why kami nagtugtog kita sa Manila. Kaya may discrimination na gidman sa kukod lang. Nilapongga niya na marin yung ining 300 almost na mga irito sa Bacolod. Na 2021 ang bilo. Kung lagi na kung sige ini naton. Na marin yung tungon hindi ini ka-avail distance sa gasoline station ng 12 pesos.
6: Right.
7: Kaya wala ini daw sa system.
6: Pero
7: panopan nila. Panopan nila ina. I-update ang aton ng mga MR. First riser kita, nag-ausik kita, Chinko. No, kabay pa. Last week, ang deadline sa aton, may submit ang notice of appeal and memorandum of appeal. So, din-submit na po nila. So, kabay pa, na may word of honor, ang ausik family, na i-renew na ini, na magpagawa na sila sa OMC o po ng guidelines, para i-renew ini. Para mahigsan, ini mga tradisyonal na wala pa kompleto na nagkakonsumo lang siyang diesel, no? Nasabihin, makabing sila ganun, distant discount na 12 pesos. Pero wala niya konser, bloody useless. Kapag kayo ang gasolinahan, nag-adjust man siyang ilang 12 pesos. Nakariho ba na wala siyang may gina-discount ang aton ng mga drivers.
6: May ara na, ma'am? May ara na kamusta nakitaan ng mga ano? Ng mga gasoline station nga hindi well-calibrated ang ilang...
7: Dama, sir. Pag hindi nyo nag-button sa Bacolod, pwede nyo nag-ano nga on the spot or inyo piston eh. Para mabala nyo kung wala sa reverse gates ang ginapaguhang sa aton ng mga drivers.
6: However, pwede ka mo ka-file sa complaint ninyo sa e-gov, kaya mo maring hambal sa DOE, pwede ka maka-file sang ining mga complaint before the office of DOE. May araan na sang filing, ma'am? Oy pa.
7: Wala pa, sir.
6: Okay.
7: So, isang pwede sa'yo nga sa basa ka ng good mo, kung part ka bang disog, no? Ano yung pas nilang legal sa'yo, gina-disog na kita. Sinin PUB Modernization Program. Miskan tapat nga, minasuportahan ka po sa gobyerno kaya pang una bang upon sa ilang modernization program. So, kung ina sa'yo nga, kung isipon mo, iyan yung kay Hani Duterte ng programa. Pero nga hangin pa ba yun? Kasi na yung administrasyon ng inang programa. Kung pala palpak man yun na, no? So, ang muna ang pinaka-problema. Ikatatlo pa rin sir, no? Isa ka pa rin sa pag-disog o kung pag-ipit sa aton ng mga traditional jeepney. Hindi lang sir sa traditional jeepney. Papadaan nga nagkakonsumo sa gasolina kag-kurudo. Ha? Isakto ang akong nga gimbuyan na statement, sir.
6: Yes, ma'am. Yes, go ahead, ma'am.
7: Kung huwag nakadugin sa mo ang supply, no? Sang e-vehicle. Siyempre, isa ka na kong drama. Mapasan na mapasan ang presyo sang kurudo kag gasolina. Para lang mabakal ang e-vehicle nga supply nga rin sa gwa.
6: So, daw may negosyo ang istorya.
7: Yes, sir. Kita mo ang LTP 8,000 units. Ang in-open para sa 10 years. Siyempre, sir, kung isipon mo, dako-dakong kikmagda. No, 150, para siguro sa 140 to 150 per unit. No, hindi mo na pwede, sir. Na mag-deal ka sa mga e-vehicle na wala kaya komisyon. So, isipon mo, legal na bintahan no, sa mga e-vehicle pagi sa ehensya sa gobyerno. Na wala na ganing inang sisa. ang mga taxi, ang mga existing, ang mga twin BS, kung bala na buhi pa sila. No, oh. Sa sini nga sistema.
3: Mm-hmm.
7: So, if I'm looking sa dako nga strategy, para mahinabakal ang mga e-vehicle, siyempre pa sa kaan yung pasigando doon gasolina at ang kurudo,
3: oh, oh.
7: Para wala sa machine, no?
3: Oo.
7: Kung pasingan, may pag-shifting sa pagbakal sa mga vehicle,
3: mm-hmm.
7: Na dapat i-vehicle, mabakal ta. Kaya oh, para kumasaas ang gasolina, makurudo. Pero,
3: mm-hmm.
7: Ang panahon na po, magsaka manisir ang presyo sa kurente.
3: Oo.
7: So, wala niya tulo, sir, kung isipon mo, walang strategic planning nga po ng gobyerno.
3: Mm-hmm.
7: Kung nalang disog na disog sa mga supply, mm-hmm. Para lang makakwarta kung makakickback. So, sa in general, mm-hmm. Corruption sa Japan ang pagkatuan, Senator.
6: Aha. Ma'am, balikan ko to, ang imong parawagan ba lang, instead of subsidy, ngay hatag sa mga modernized jeepneys, dapat may araan na isang investigasyon whether ginbayaran to nila dinto nagkadtong kita nila kayti we're talking about years nga way mabayaran abis ang modernized jeepneys
7: yes,
6: pero ambal nila ninit kayo ang kita hindi kaya magcompensate sang amortization nila during sang heydays pa no nga okay pang aton nga presyo sa gasolina makabiyahe pang tanan. Kag subong na igo pagin sa krisis, nagbudlay pagin ko rin sa sitwasyon niya. Yes, ma'am, anong thought mo?
7: Sister, siyempre, sir, malupongin man sila sa utang.

0: na kumalungsyon kung sino na yung nag-feedback sa aton. Pero may amo sila, sir. Buti din yun, kung pisaron mo, may pag-sweep, no? Sa pansang mundo sa gobyerno para makurakot sa mga chairman, sa mga opisyal, sa mga korporasyon ko kooperatiba. So ako pa naon niya, sir, kung nag-amo sila nga sa sobat na lang sala na, nangin sala maligya po ng padulungan. So mga ito naman ang wapon sa pagkaputo, kasi siyempre ikaduha pagi, sir, na maputo. Kaya ang iba nga mga sumakyan, sir, wala na din pisa sa Pilipinas. Ako na po yung sagwa. Ang problema, ini nga mga salakyan, mga six, mga ano na niya, mga sobra. So, plus, nalihalin sagwa. So, ang gwa iya sa iya, era na sa Euro 9, Euro 11, area Euro 4. So, pagpisaraw mo, ginbagsak kung may saton para nabakal sa mga sa Pilipinas. So, hindi sila magkuha sa visas. So, that's why, gusto ni Boto ninyo, ang ilang mga garahian, madamo na nga nagkalastrandon, nagkalatambay ng mga modernized. Panotin ka mo. Medyo kayo na lang modernized na biyahe. So, kung saan nga mo sinasal. Last again, na mga dealer pa din ng politiko, sa i-vehicle, sir. O simpre pa sa land supply. Kung saan nga bala? Sa DTI, napundo, halin napundo sa gobyerno. Pasundan mo yaya sa supplier, doon na bang makado. So, amo na sa hindi ang ginahimo ni Gusto Subong. Ang sa transport, sir, pagpaka sa gasolina, pagpabakal, pagdagsa sa aton ng mga i-vehicle, paghatag sa mga fuel subsidy sa mga organized, bisang gahuyang o na, imbestigahan sa tagahan hustisya sa mga operator. Kasi sa totoo, sir, ang mga consolidated operators, wala niya katilaw, bisang tipo. Sila lang eh, ang mga opisyal na nakatilaw. So, dapat tagahan nila sa mga justice. Pero wala. Ay, gusto nila tabon-tabunan na yun, sir. So, dako na lang na issue ng problema. Plus, ang aton gobyerno, ang DTI kagang aton nga DOA, wala nang magaling ang panawagan sa calibration sa mga kasulinan. So, paringo lang na sa Econivans, Yopon. Nalil sa kasulin station, nalil sa mga black mobile companies, sa mga mga mapiyada sa sulod, mismo sa hinsan sa gobyerno, kickback sa gihapon. Kaya nga, sir, ang flood control sumong, may ipresyo. Kung hindi naman sila sa energy, pagdiri naman sila sa fuel.
1: Ay, grabe ba? Bugat mo mga statement mo, mama. Pero, yes, we go with you. We're with you. Sa ining possible manipulation, corruption probably, because may mga presidents na natabo na nagligat. Pero ma'am, sa inyo, sa pagtaas na isang presyo sa aton nga mga balaklon, sa gasolina, anong threshold, ma'am, nga base may ara na mga operators hindi na ganyan magbiyahe? Would it be 100?
0: Ginagwanta pa na, gwanta ba malang sa aton mga operators sa drivers, una-una ang rason dire, survival gihapon. Nagabato sila sa sin, sa singwita, sa sandala para kakao ng pamilya, sir. So, amuling ang problema din sa makita na patnisan ng isang gobyerno. So, imbis sabat ang subsidy para sa amon, tungod wa para malamihan sa mga napis sa luwag, sir. Discansable, kita mo itong mga reklamo, basta sa mga abyan at sa mga taxi. Sa part ko sila, wala na may ara ganun na wala gapon ka baton sa mga subsidy halin pa ng SWD. So, buti nyo nyo, sir, may ara gapon no, sa ano nga daw dirigin sila sa transport, no? Dirigin sila makakurakot. Tapos ang iban ginagamit ang mga pangalan, no, imbis i-direct copy out, iyagi pa sa LGU, iyagi pa ko sa DMDM ng mga alagyan. Kabudlay nga sa subong, sir. Hindi na nga bugso sa sakay. Hindi ka maisip, sir. No? So nga, pangde, wala na niya solusyon mientras na hindi kita mag-iho. So that's why nga, hindi nga tanaw, manikinit ko, mga pansya, manikinit ko. So dapat na niya, sir, hindi lang ang transport sector. Hindi lang sa kinit ko, kung may ibang grupo sa kapag transport mag-away sa ni. Pati mga private, pati mga consumers, no, pati ang mga commuters na kung dapat manindugan na. Kaya nga, kita lang din kinabago sa gobyerno, sir. Iskan lang ang karaunay, sa totoo lang, mag-swap

0: isang ibigol. Are you sure nga ang kuryente ni Magsaka? Nag-fluctuate na ang supply sa kuryente, subong?
1: Oo, oo.
0: Subong nga kapag napanon ka na.
1: Oo.
0: Kapag kinagamit pa ni Sir ang mga ibigol para putuhon ang mga transport natin na nag-consumo.
1: Oh.
0: Sa kapang kurodo kag gasolina.
1: Oh.
0: So, well, kirti, no? Zombie nga mga scam, mga scam, kag mga pagpupalang sa gobyerno para lang makakikback, kag makakwarta. Oh. So, paet, no?
1: Oh. Wala ka mo plano mag-contact biyahe, ma'am?
0: So, wala pa si Tosay, nagkahinunanon sa kita.
1: Mm-hmm.
0: Pero, ito ka showing. Matanaw na ito ng ipikto si Ninga daw sige-sige sa Japon, hindi lang sa kinit ko kita manawagan.
1: Oo.
0: Kundi manawagan kita sa bigong na pumuluyo na dapat mag-cooperar kaya nga energy na ni pag-fuel ang ginatira sa pagsubong.
1: Mm-hmm.
0: So, hasta kano magkatulog-tulog na lang kita.
1: Oo.
0: Hasta kano nga hindi kita mag-ihusin eh, no?
1: Mm-hmm.
0: So, para sa amon ni General, ang subsidy ginasakyan na lang ni Sir, hindi siya sabat. So, panawagan natin na i-roll back sa 55 pesos per liter. Bahala ang gobyerno. Umisubsidize siya ang mga oil companies para sa sobra ng pagsakay. No? At ikaduwa, dapat i-basura ng ining oil deregulation law. Kaya ginasakyan ini sa mga ahensya man, ng mga kurakot.
1: Oh.
0: Na ginasakyan sa mga lakong oil companies. Wala kita control sa presyo na isang haton ng mga gasolinahan. No? Ikatatlo, wala man isang gobyerno, sir, sa ginabaligyan nato ng mga government-owned corporation.
1: Kamo
0: na ni Tami ang asahan sa itong pumuluyo, at ipitlo nato, ibaligya halong talan na pwede makwartahan no, sa sining klase gobyerno, ginapangbaligya para sa mga private investors sa US, Japan, o kung sino pa. Na ang nag-a-suffer sini ang aton ng pumuluyo.
1: Mm-hmm.
0: So, kung muna nag-uro sa ibig na nag-asa ang aton pumuluyo na kung kami lang yung mag-iho, no?
1: Mm-hmm.
0: Magmalawakan kita i-out at lahi kung pwede ang mga private ma-obod man. Pero kung problema sila, yung mga modernize na ginabasol nila ang saras ang fuel, amo man yung mga bintahoso na kung napanawagan na protesta, sila man yung nagabiyahe. Nga nag-take advantage kaya kung isipon mo, kabahin man yung sila tani na mamatok sa pagsaka sa presyo sa langis. Apang nagamit yung ina nilang isyo para makahugakom, no? Makakuha sa subsidy o kung financial relief. Alin mismo sa Department of Duty Asset.
1: Oh.
0: Wala nang ubra nila.
1: Makasakay
0: sa isyo.
1: Oho.
0: Gamitong mga rason.
1: Mm-hmm.
0: Na kapungod niya nagsaka ang pusyo, hindi sila ka-operate.
1: Mm-hmm.
0: So, PX, kung hindi ka mo mag-operate, ang traditional niya padayon ng mga servisyo sa ngaton ng mga commuters, no? Padayon ng mga servisyo sa ngaton ng publiko, putong sense ng ngaton ng masarangan.
1: Oh. With this, we feel you, ma'am. No? With this, thank you so much. Salamat, good, Ma'am Lilian.
0: Madamo ka sa naman sa iyo.
2: Franca, diretso. Bullseye.
1: Amo na ipapati sa pinakamang transport sectors na itong mga katropa. Hindi man na ito nabasol yung Islam mo, no? Nga nag-amo na yung ilang mga sentimiento, bla? Kay may mga presidents ito mo, may nagyan na eh, no? Nga nag-aluntad sa aton nga pungsod. Ang flood control ta, grabe naman na, grabing ego, ha? Ang korupsyon sa mga proyekto, ha? Tao, kabalaw naman, mga katropa. Di, amo na ang resulta, mga katropa, sa aton di man hindi ta convince man nga eksaktong nangin dealing bless pa gobyerno ta sa mga problema no? Though nga ti ni Chindian ta mayara sa programa pero mga katropa ang sitwasyon di medyo madalom ini sistema nabi eh, no? We lose control sang aton nga sa aton enerhiya. Why na ta? All these are run by private companies. Ang aton oversight, hindi man naka-impose ang aton nga gahom sa aton nga oil industry. Katropa, because deregulated na, gindula tanan ang gahom ta. And tanan eh, ginhatag ta sa mga private sectors. No? Ang aton da control, tax na lang, ang gina-implement na aton sa mga produkto. Alas 9, 31. katropa. Kadto-ato na makaroon ang pinaka istoryable dito sa impeachment sa Johnny. Gusto ko talaga kayo ini mga katropa because nga naka-relate kita usang deliberation, no? Even though nga ang state witness ginbutang to nila mga katropa, wala man to bearing actually, no, sa dalagan sa impeachment, no? Wala man to, hindi man binding ang mga opinion sang gin-invite sa impeachment sa prosecution nga baka tindog dito kag maghatag sa mga painuino angot sa statement assets and liabilities net worth katropa sang isa ka politiko nga dapat galiya gina-declare ni bisan pa sa asawa niya, bisan pa sa mga kabataan niyang feel ukon tanan nga mga probidad nga ginapanga pang panagiyahan sang politiko. Wala YD lapta o kun YD eskapo ang mga kapitan taka mga kagawad sa barangay, no? So may kaso gli, pwede ka makakas dismissal sa public office pagkatapos di filean ka pa sang criminal nga kaso once nga may ara na ma-prove nga may ara sang corruption nga nagluntad sa imo da nga mga transaction kag sa imo posisyon. Amore mga katropa, isa sa mga article of impeachment ang gintalakay man dito kahapon, I think ara na sa article 2 ang pag ano pag ano ang problema. Okay, dali lang. Do may kinaguwal to sa homeowners ang kami yan eh. Oo. Okay. Sige be, testingan tani karon dugay dugay. Tao ganta. Ma-commercial ako mga katropa, balik kanta pagkatapos na isang pinaka-update.
2: Bullseye XFM 90.3. Simple Plus Gold.
3: Ako

0: Plus Gold.
1: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villas, isang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusog.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-sister pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain. Mag-sister pain.
9: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
9: Yahoo!
8: Sister pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo?
12: Bitin.
11: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
12: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
11: Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM 103.9.
14: Jenny!

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further then,
2: nilag-atras ang public opinion.
4: Objective.
2: Pranka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
6: Balikan ta mga katropa, salutan talang ni kadali ho ang problema dira sa Camellia South. May pila ka mga homeowners nga nagkadto sa opisina sa Camellia. Tungod sa pagsukot sang ginpromisa kuno nga swimming pool, clubhouse, bala mo kung sa subdivision na mga katropa gabayad ka monthly mo. So i-provide na sang sang developer, no? Pero way mahatag kuno sila. Nagkadtutos tala tapan tapos nagreklamo to nanukot. Abot ko ginabayaran nila monthly, no? Ara ko sa linya na ito, mga katropa. Ara na, naka-anas la. Ara ko sa linya na ito, mga katropa. Si Miss Sara lang. Ang property manager sa Camellia. Ma'am, good morning. Welcome sa programa.
7: Morning, sir.
6: Yes, ma'am. You're Sara, ma'am, no? Ikaw si Sara?
7: Yes, sir.
6: Yes, ma'am. You're the property manager sa Camellia.
7: Yes, sir.
6: Aha. Yes, ma'am. Ano ang natabo? Medyo may nagkinadto sa talatapanda nga magreklamo, may demanda sa mga amenities nga ihatag kuntani sang developer sang Camellia. Amo na ang sitwasyon?
7: Sir, i-forward pa lang sa president sang Camellia.
6: Okay, please, please. Thank you.
7: Uh-huh. Okay.
6: Aha. Uh-huh. Aha.
8: Hello.
6: Sir, good morning. Si Wayne Salina sa XFM.
8: Good morning, sir.
6: Nagkadto kamo kuno sa opisina talatapan sa Camellia. May gindemanda kamo ang nabato naman nga may impormasyon, swimming pool, ang clubhouse, why ni mahatag sa inyo? Yes, can you give us a little background sini, sir?
8: Good morning. So, ang galing ako sir,
6: sino galing alam mo galing, sir? Sir, sino galing alam mo? Liwat?
8: Si Dennis.
6: Si?
8: Dennis. Ako sa ang president sa Camellia Homeowners Association.
6: Oh, Dennis. Ano galing, sir? Sorry.
8: Balfo.
6: I'm sorry?
8: Sir Dennis Balfo.
6: Okay. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead, sir.
8: Okay. Bali, asa subong, wala pa nila na-deliver gapon ang clubhouse, ang swimming pool, so mga amenities, and ang perimeter fence namon hindi bagya pang kompleto. So kumbaga, kung gari sa tubangan, sa Camellia, namin siya, pero paglabok mo sa puntan, open pag yapon.
6: Oo, galabay ko na. Open sa ako, plastado na tanan, kiti, okay naman. Pero, why pa ni? Hindi pa natapos.
8: Hindi pa.
6: So, amo rin ginedemanda nyo subong?
8: Yes, sir.
6: Oo. So far, may ara na paghinunanon, sir?
8: Pa?
6: May ara na sa paghinunanon?
8: Wala, yapon. So, na-storya namon ang ilang head sa customer care nila division. Wala ko nag-yapon update sa lens sa babaw. Pero, pang namon, that is years na.
6: Aha.
8: Nag-check ko man ito sa division, dapat ang 2022 pa niya or 2023 natapos.
6: Aha. So completed na ya ang Camellia South. Wala pa ma-deliver ang swimming pool, ang clubhouse. Pero dala ni sa kontrata niyo, sir?
8: Oo, nga ra. So, may mas may makita man sa mga advertisement nila, na may pool, may clubhouse. Pero wala.
6: Okay.
8: So mga isang ginaano sa mga homeowners, di ka baga gabayad yung mga forward use, pero wala kami amenities.
6: Aha. Di ni ginasukot, sir. Is it sa monthly ninyo or sa inyo the homeowner's fee?
8: Ang namin ng construction?
6: Ang construction.
8: Sa Camellia mismo, sir.
6: Camellia
8: so,
6: mismo.
8: Developer.
6: So, halin pagsugod ninyo, nagkuha ka muna sa unit, may pirmahanay sa kontrata, gipakita sa inyong plano, ang plano, mayara sa clubhouse, mayara sa swimming pool, Kag amo ba ni nag-intay sa inyo siguro para magkuha na sang unit? Kay ti may swimming pool tudok nami, da ko komportable bis pamilya daw mo na sir.
8: Oh, sir, sakto din.
6: Oh, so wala pa sa battle management. May nakasulat na kamo sir, nakaparabot na kamo sa inyong inyong communication sa management sa Camellia?
8: Kapila na sir, tuwig na, kapila na kami ga follow up.
6: Mhm. Basi way pa matapos sir, ano?
8: Bali ang muna clubhouse si Subong sir. Unfinished siya. May siguro mga 30% lang.
6: Ang nasugdan na gidman?
8: Oo, nasugdan siya.
6: Okay.
8: Pero pila nakatuig na nakatingga.
6: Oo, napending lang galing. Oho. Sir, I know ang inyong inyo ding mga demanda address sa Camellia. Why ka mo plano to reach this concern sa HLURB para maistoryahan or para mamigay?
8: Na-raise ka na siya naman, sir.
6: Oho.
8: Pero okay, wala man action. Ang ano pa to sa last year, kapila kami din pasapasahan na dapat sa Region 6. Then isa ko naman sa Region 7.
6: Oho. Oho.
8: So, sasabong wala.
6: Oho. Okay, do ka budlay man siniho kay ti kalabanan na magkatabo mo pasapasa naman ang abiser mo.
8: Sir, so, amo na siya nga nag-resort na kami ang mag-greet out sa media or sa do ka helpless kid sa amon nga wala action.
6: Dili pa kadto sir until sa di ni mapa ipanabot yung concern ninyo if wala gid sang respondi sa Camellia management.
8: As much as possible kung sa pinakababaw gid sang Camellia kay mm-hmm. Hindi kami sure kung ang ilang mga higher management nakabalo sila ng issue.
6: Oho. Okay. At least sir, naistoryahan ta diri sa radyo, probably mm-hmm. Marabot minister talatapan sang sang Camellia and if wala gid man sila kabalo sa sitwasyon dira mm-hmm. and then ma-inform sila. I'll give you the floor, sir.
8: Ang ilang management sir, sorry na mo, gambal sa pero may na-raise ko na ni sa babaw.
6: Mm-hmm.
8: Sige, pangita kami at mas proof na email na yung nag-send ka.
6: Oo, na-receive for example.
8: Oo. So, wala kami may makita.
6: Oho. Why man ka muna ginulsol? Nga na-invest ka muna, sir?
8: Sa RSDO, nang ginulsol din. Kasi, sa malamot na mahal ang Camellia, di ba?
6: Right, oo. Ano ni siya eh? Isa sa mga luxury subdivision, Dres Makulod. Oho. Sir, kung nagapamati manabi, whoever ara sa Camellia, anong mensahe mo?
8: Mensahe ko lang sa mga taga-Camellia is pangayon lang kami sa inyong support na para makayo natin ganyan ang mga issues natin sa Camellia.
6: Oh, sige sir. Sir, thank you so much. Salamat kin sir. Follow up ni namon kun may ara kami sang mga istorya sa Camellia.
8: Thank you kid.
6: Salamat kin sir. Franca, diretso. Ay, good man. Promisahan ka bala. Actually, problema ni mga kauturan, hindi lang nangyiga kalatabo sa Camellia. Amo man ginihimo sa mga developer. Ha? Sa plano, taon-tahom. Sa presentation tong taho may mga 3D plan pa na sila, may mga epic pa kuno ano nga epic da ha gira pagkita ni tao ati ikaw kita oy katahom ha may swimming pool to, may swimming ka to, oh may clubhouse to para sa mga activities sang mga homeowners no Christmas party tantanan no exclusive ha nga subdivision mahal nimo ang Camellia no. Di damo sang kwartahan da nga nag-invest. So karon ho, party sa mga homeowners nagreklamo sila. Ito hindi ni Chakto inyo yahaw. Improvisahan nyo lang kami ha. Oh. Wala pa dyan. Okay. Ma'am Veronica Pareño, ma'am, yes, we got you. Wala pa dyan po clubhouse, 3 years na ang amon toddler. Oo. Wala pa ko gabusong naka-star na kami. Oo. Actually, ang Camellia, very enticing sa mga presentation nila mo. No? Nami, bla? Nalantaw ka to, may privacy, naming space. Pero it goes with the cost. May presyo. Camellia. Pero gakatabo galing ning promisa lang. Inano niya man? Camellia Management, abisabtan nyo ni ang kinareklamo sa mga owners. Ho, pinsan ko namin ng mga servisyo nyo. Gali karon niya. O, talawa pa makutod mga homeowners. Nga ba? Naginulsol kami. Ha? Naginulsol kami, nag-invest kami. Karami ni isang plano mo, no? Nakalantaw mo. O, naghandom-handom ang tabi. Pero hindi kaya sa budget. Kami ni Abi, tarungan nyo ni Abi, ho. Sabtan nyo ni isang tsakto, ho. Tsakto mo na ipamangkot sa mga homeowners ni nagkaparabot man sa mga komunikasyon. Ano tabo sa inyo? Ang mga official nyo ni nakabaloni? Ang mga matag-as ng mga investor o nga mga board of directors nyo da? Ang CEO nyo? Nakabalos ni? O kinahanglan pa mag-protesta mga homeowners antes nga maaktuhan nyo ni? Dugay nagli, tatlo katuig nagli ni? Wala nyo pag-ingiuan ay nano man? Ha? O, ti? Pabaya-bayahan tan lang ni? Pawalaan tan lang ni? O. Ang style pa blam, ang mangkot kayo, mabal. gin-process na, ma'am. O, gin-pasubmit na to, ma'am. O, hulat na kami. Hulat kayo mo nga. Anyo-anyo, binulan tuig, hulat mo. O. Actually, gakalatabo ni mga katropa, hindi lang sa Camellia. Ang Ivan pa nga mga developer, ang aton ahensya sa gobyerno, nga reklamuhan mo sini, mga katropa, wala man bulog, bungol ka gulag man. Mabal sa subdivision naman na, kaya na nila i-resolve na. The homeowners na mismo nang parapos ang reklamo nila. Nagkato na kuno sa HRURB para mag-complaint. Wala man Japon. Dito mo na makadto. Hulaton ka mo, batuhon ka mo da? Ay, nako. Anyway, oo. Good luck, ha? I hope maka... kami, aga-abri kami sa amon nga mikropono sa Camellia. Kung may statement ka mo, basahon na mo na. Since nga may problema da, ang aton gusto ni cater ang sitwasyon, ang mga sentimento sa aton nga mga... investors ni partners ni sa mga developer ang ini nga mga nag-invest na sa Camellia. Kaya nga kung may patukuro naman diwat nga Camellia, sila may endorse mahal sa nami do. Nami sa mga amenities mahal pero tahom, nami sa bisyo, ang security tahom, igli ka mo nagkakatabo sa sulod da. Hay. Sige lang nga. Tanaon-tanay mga katropa ang pila ka resultado sa mga publikasyon. Importante sa ano man lang nimo, istorya man lang nimo. O galing kung hindi ka mo mag-istorya, amo na ang problema. Kung hindi ka mo amo na ang problema. Ay, nako. Anyway, sige lang. Kanto kita mga katropa. Sa impeachment ginpatigayon kahapon. Natigayon ang ining impeachment mga katropa. Nag-istorya partisal in sa article of impeachment mga katropa mga byan. Ginsumiter sa impeachment court may ara sa article 1 confidential fund misused confidential fund, misuse of funds and other expenses nga unliquidated. Next is ang Article 2 is unexplained wealth, no? And discrepancies. Dari sila nagtutok mga katropa kahapon because nga part ni sa Article of impeachment wala ma gintalakay ni kapon, no? Kagagin pangayuan opinion ang ining mga aray opisyal sa aton nga mga ano sa aton nga sagdigan bayan para maghatag sa pagpainiino angot sa kaimportante sa impeachment proceeding, no? Ang impeachment mga katropa, isa din sa mga proseso para i-hear, no? Ang mga allegations, no? Kaso against sa impeachable official, no? So most probably ginhimo ni mga katropa subject ni sa mga impeachable officials, presidente, vice presidente, COMELEC, commissioner, atong chief justice, katropa nga gin nangin subject sini mga katropa. Abo naka ano naman ta, naka experience naman ta sa mga impeachment. First is the former president Joseph Estrada. Second is the ang aton nga chief justice, no, Renato Corona. Next mga katropa ang sa aton ombuds, yes, oh, and iban pa nga mga public officials nga subjects diri sa impeachment, mga katropa, mga byan. No, now ang ginistorya to kahapon, gin-invite to mga katropa si retired Sandigan Bayan presiding justice Amparo Sabutahi Tang, no. Pero ginistorya, ano ka importante ang pag-disclose sang ilang statement of asset, liabilities, and network, no, sa mga public officials. Gitakol to ni mga katropa because bisan barangay kapitan ang aton nga istoryahan, wala palags ni, no, kinahanglan mag-declare sa mga katropa, else they will be subject sang kaso nga pwede ipasaka sila nga may ara sang penalidad nga pagkakakas sa pwesto. Ari lang taon tanay ang impeachment proceeding la kapon, no, mga katropa, with the retired Sandigan Bayan presiding justice Amparo Sabutahi Tang, no. Pinsar ko pa wala na niya, pero damo sang matun-an tani mga katropa subong. Okay, ario,
3: kailangan po ba i-declare sa SALN yung ari-arian po ng asawa?
4: Yes, sir. But there is a qualification to that, as I've mentioned earlier, sir. Kasi may bagong Supreme Court decision in the case of Abid Babano versus Executive Secretary. Kapag yung mag-asawa came up with an agreement of a complete separation of property before their marriage, yung government official na yun, hindi niya kailangan i-declare sa kanyang asset yung assets ng kanyang asawa.
3: Pag wala po yun,
4: and then
3: kailangan i-declare ho.
4: Yes, sir.
3: Ari-arian ibig sabihin
4: all assets
3: property, cash,
4: yes sir,
3: negosyo,
4: yes sir,
3: sasakyan, etc.
4: Yes, sir.
3: So lahat po nung ari-arian ng asawa kailangan rin po na sa salin, including cash.
4: Yes, sir.
3: Okay. Pag hindi ho to dineclare nung asawa sa SALN, sino po ang pwede pong ma-penalize?
4: Only the public official, sir.
3: Yung public official po ang may pa-penalize kahit na asawa niya ho yun hindi nag-declare.
4: It's only kung hindi alam ng government official yung existing bank accounts ng kanyang asawa. I think there is one case where the Supreme Court accepted the explanation of the public official, because how could he have declared that money which was unknown to him?
3: At acceptable ho yun?
4: Yes, sir, because walang intentional concealment yan.
3: Kung let's say sinadya pong hindi i-declare, pwede po bang matanggal yung public official sa pwesto niya dahil hindi dineclare nung yung ari-arian ng asawa?
4: Yes, sir, under RA 3019 section 8, provided that after due proceedings may establish nga na there was unlawful acquisition of unexplained wealth, pwede po yung maging
3: even though sa asawa po yung non-declaration, pati yung public official ang pwedeng matanggal sa pwesto.
4: Yes, sir. Basta, again, doon sa kaso po ng Rabusa versus Republic, kung kailan may pakita din ng asawa ng opisyal na he or she was able to legitimately acquire those properties. Kung hindi niya mapakita, na hindi niya, wala siyang kakayanan financially to acquire those assets, at saka yung ownership ng assets na yun ay traceable doon sa public official, then that becomes the property of the public official.
3: Kasama na rin yung negosyo ng asawa. Let's say may negosyo ng asawa, hindi ho din clear doon ng public official. So lahat po ng mga transactions related to doon sa negosyo can affect the public official.
4: Yes, sir. Again, provided that the acquisition of those assets are traceable, yung ownership nun are traceable to the public official.
3: Okay. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer.
6: Inyo naman yung mga katropa, si Senator Judge Wilke Chalian, na nagpamangkot siya ng mga katropa. Ang aton nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act, mga katropa, which amo ni ang Republic Act 3019, no? Nga nag-penalize sa mga public officials naton nga naghimo sa kamanamanahan, no? Na-prove nga may ara sa korupsyon, nga nagluntad sa ilang posisyon sa pagpangalagad nila din ng public officials. Dali ito naman, and we will learn a lot from this, mga katropa, para sa mga public officials natin. Nga you really have to declare, no, sa ining mga assets ninyo, kay pwede niya maging ground para sa pagkakas sa inyo sa pwesto. Ining mga kantanan, mga katropa, sa ining, I think Article 2 ni siya, sa Article of Impeachment, angot sa ining ill-gotten o kung unexplained wealth, mga katropa, sa Vice President Tita, no, sa impeachment court, no, sa pagpatigayon sa impeachment proceeding, angot sa mga bank accounts, no, nga medyo questionably paglantaw sang prosecution, mga katropa, nga hambal nila, okay, this is one of the ground sa impeachment, pag-impeach sa aton nga Vice Presidente, mga katropa, mga diyan, no? Now, ari pa ho ang isa bala, mga katropa, para makita tani, para mapanapot na to sa mga public officials naton. Indeed, na delikado, green, iba si mga kakaspwesto ka? Alright, ari ho, mga katropa, ang prosecution, si...
9: Kung may asawa po ang public official, ano naman po ang kailangan i-disclose tungkol sa assets, liabilities, business interests at financial connections ng kanyang asawa ayon sa batas?
4: Well, ayon sa batas, kailangan din isama yung mga ari-arian ng asawa. But let me just qualify, sir. Opa. Because in the case of Abid Babano versus the Executive Secretary, ang sabi ng Korte Suprema, if the spouses had a complete separation of property, or sa property relations nila before the marriage, then the spouse of that official, the property of this of the spouse of the official did not be included in that official's sal-in.
9: So ibig sabihin po, kapag meron yung tinatawag na prenuptial agreement ang magiging mag-asawa, o kaya habang sila yung nag-asawa na ay nag-judicial separation of properties, hindi na po kailangan i-disclose sa sal-in yung mga assets, liabilities at net worth ng asawa.
4: Yes, sir. Yan po ang turo ng Supreme Court.
6: Inyo naman, mga katropa, ang prosecution si Attorney Jill Jokno, no? Kaya pabangkot siya ng mga katropa, no? Mga istorya tanggamais ni, importante ni mga katropa, no? Ini may kantanan sa issue sa declaration sa sal-in ang Vice Presidente, mga katropa, nga wala po na ma-declare totally because may mga properties nga ginaparagihan man sa iya nga ba na, no? Grabe ni, no? Ang ginhambal to, may ara nga nag-agi nga kwarta, mga katropa, may mga transaction sa bangko nga nagalapot sa 6.77 billion pesos, mga bien. Ang nakita to nga mga transactions, mga katropa, including dalana sa kwarta nga na link kuno sa Vice Presidente, ining 2.99 billion pesos, mga bayan, no? Though nakita ni abi nga mga problema to, mga katropa, no? Nakita ni nga mga isa sa mga nanginunod sa Article of Impeachment, pero sadya ang deliberation because pwede nato ni ma-relate sa mga public officials naton halin pagsugod nila sa ilang pagpangalagad bilang public officials. Number one, dapat i-declare mo ang assets, liabilities, and net worth ni mo sa una nga tuig sang imo pagpanglagat, no? Ang intention sa mga katropa is matrack ang growth abisang imong net worth. Sumugod nga nagpangalagad ka para mabalaan, para matantaw if it's nangawat ka, nagtaas ang imong wealth, mga katropa, because nga sa sa mga transaksyon or whatsoever nga mga sorts of fund nga ara karon sa imo, no? Pwede gali, dapat ma-declare, mga katropa, kun mag-asawa ka mo, unless may ara ka mo sa prenuptial agreement nga antes na magpakasal, ang ini nga mga property that belongs to me, hindi niya property ta, pero kinanglan sa isang prenuptial nga mga agreement, mga katropa, no? So once nga nagpakasal ka mo, pagpakasal nyo, wise ang declaration nga muna, it becomes your property both. Pagkatapos, dapat i-declare mo na sa salpini mo. Tibidyo ba na ko? Dako eh, no? Pero, dapat i-declare mo siya pagsugod pa lang. Now, ari ang sitwasyon, mga katropa. Kung anong kwarta sa bana, once nga married na ka mo, pwede mo namang in-asset abisang isa ka public officials. Ang ibang din, may mga properties, mga katropa, mga biyan, no? Nga ginangalan sa asawa nila. Tingin niya, asawa ko na yung propiedad. Nakabakal sa Leo Camilog, sumalay. Tingin niya, asawa ko na iya, no? Pero, hambal sang, Supreme Court, dapat i-declare mo man isagli, no? Bilang asset, liabilities and net worth mo, no? Kung hindi na, notwithstanding, wala nakapangalan sa isa ka public official sa mga katropa. Ari pa, acquisition of property sa mga bata, kag mga immediate relatives nila, no? Pwede nagli may imbestigahan sang ombudsman, pwede may imbestigahan sa gobyerno ta, no? Nga pwede mangin alagyan sa illegal nga acquisition sa mga propiedad sa isa ka public officials. So diri mga katropa, bugat diri ni, ha? Remember si former justice Renato Corona na convict, mga katropa, sa iyang non-disclosure sa iyang salin, nakakasa sa pwesto, dako-dako nga dako-dako gali ni nga problema, dako-dako ni gali nga mga bagay para sa mga public officials nato. Now, kalabanan sa mga public officials, wala ang ginangalan sa ilang mga propiedad mo. Ang propiedad, wala ang ginangalan sa ila. Ginangalan sa mga kilala to nila. Pero, once ka mabalaan ni mga katropa, pwede gali may imbestigahan. Pwede may imbestigahan. I-check on ang financial capacity sa isa katawo kung paano niya na-acquire kagang iya kwarta mismo sa bangko. Now, kung nakita itong illegal ang acquisition sa mga katropa, ang problema sa nada is paano niyo na-prove nga nakabakal ka mo sa property nga ni, no? Now, kung nakita mga katropa nga hindi nila ma-justify sa korte ang ini ka mga propiedad nga na-acquire sa mga public officials o kung sa mga pariente himata sa public officials, mga katropa, pwede ni ma-charge japon sa public official. And that constitute corruption. Pwede ka makakas, mga katropa, mga biyan. Pwede ni mabalaan, pero sa mga kapitan, sa mga public officials, ta, mayor, alcalde, ang problema lang, why may gareklamo mo? Tia mo na eh. Kita man ta mga public officials, di ka tumaas ang ilang net worth pagpungko nila sa posisyon. Halin pagsugod nila sa posisyon to, tumaas. Franca, diretso, bullseye. Now, diri kita sa, lapit na ni matapos, mga katropa, presentation sa may ebidensya dito sa impeachment court, no? Angot sining impeachment case ang BC Presidente, mga biyan. No? Dakog na kwarta sa ano, ho? Sa Vice Presidente, that 6.77 billion pesos na naglabay sa ilang mga bangko. tinagalin. Paano nila acquire? Ah? Sir, anong source? May negosyos la? May ara sa kita? May ara sa isang multi-million nga, no? That's why, kung antes parang gani kuno, nag-intra ka sa politika, dapat mga negosyo mo, i-declare mo na siya. Ha? Para ma-justify mo ang increase, ang growth sa imo kasalin. Ha? Nga mo na yung interesado man to si Senator Winggit Salyan. Ha? Nga ba si Blatuo, no? Mabalanta. Ha? So mga politiko, ang inyo nga mga negosyo, da hindi nyo na pagtago-tagoon. Ha? Ipangalan nyo pa sa asawa nyo. Ha? Mabalaan, gali. Imo Japon property. Imo Japon ni property. Mabalaan sa aton nga, ano, korte. Nga, ang ini nga mga propiedad na acquire siya, tungod sa kwarta, halin man sa public official. Matrace gali ni mga katropa. Bukod da lungli, no? Pero anyway, we will see because ari na kita sa ika-24 nga adlaw sang aton impeachment proceeding against the Vice President, mga katropa. May nagutik sa ako. Kasi nga, kapitan ko, tupad balay nila ngalan sa property. Pero sa property, si kapitan na nagagamit. Mayoro, may mga mayor ta mga katropa, namunamot sa lakyan. Pero hindi nakangalan sa iya. Pero tingala ka man. Ha? Nga pagkatapos ang pungkoy ng katuig, pila kami ng slakyan niya sa una pag pungkoy mo turmutor mo to. Damo na slakyan niya may mga propiedad pa. Ha? So, ang balas korte, questionably ina nga acquisition sa property. Nandi closure sa imo nga mga assets, ha? Mga katropa, posible mag-resulta sa kaso nga magkakasi mo sa pwesto. Terrible, no? Oh. Oras na mga katropa, aras 10 punto na, paalam ta. Buwas naman sa aton pagpangalagan. Thank you, ha, sa pag-upod sa aton tatuntunan din sa bulsa. Sa ngalan sa aton technical partner, katropang Judy Rivergano, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton nga CEO, President Dr. Remy Litooy, ako naman sa katropang Win Salinas. Salamat, God bless.
10: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
11: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
12: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
15: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Believe sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9. Jack!

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtat kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mong taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos doginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikayong lawas.
1: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akong sugar. Dito na Nubo ang ako nga sugar. Salamat yun sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
8: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin naging pangako mo nga walay katapusan na pagigugma mo.

maaari na ako sa opisina. Si Sir Chester. Nagapungko siya sa atubang sang lamisa ni May. Hindi na lang ako magsulod ah. Mapahuli na lang ako. Ari naman. Kinasakita naman ako. Madali-dali ako. Paniritsun lang ako sa pagwa sa gate. Kag hindi na ako magburo balikid pa.

0: Ilo isang kwarta para makaprocess na siya sa mga papilis ni Anay.
1: Tama na nga drama yun, ha? Ah, Jojo, dali na. Malakad na kita. Idulong ko na ikaw sa airport. Kibasi kong maulihin na kita sa flight mo.

0: Anak? Ote, kamusta ang lakat mo?
1: Okay na. Mahulat na lang ako sa schedule sa akong flight pa sa Ipa, Nay.
0: Aba?
1: Oo, Nay. Nay, nalipay gid ako. Tungod na tuman, ah. Ang amunahan daw ni nung Eloy, kag ni nung Jojo, na makapatindog sang aton kaugalingon nga balay. Kag mapaiskwela na namon sang husto, ang mga manghod namon.
0: Oh! Oh!
1: Mahimik ka naman, Nay.
0: Anak, luha inis ang kalipay. Tungod bisan pigado lang kita. Tadlo nga banas ang ginusoy ninyo. Wala ninyo ako ginhatagan sa problema.
1: Siyempre. Kag mahinulsulgit si tatay, kung nga agin pabayaan niya kita, Nay. Kag nag-upod siya sa babae niya.
0: Ay, kag Nay, kung pati sunong Eloy, makalakat man, makabakala kita sa kaugalingon nato niya sa lakyan.
1: Kag hindi second hand, ha? Kundi brand new.

0: Arang una nga padala ni Jojo sa ato nga kwarta na yun. Nagtugon siya. Ante siya maglakat nga kung makabaton ka na sa kwarta, mag-shopping ka mo sa mga utod ko. Magkaon ka mo sa kundi ninyo nga gusto.
1: Oh. Oh, nga nga kami lang. Ikaw iya?
0: Ginpadala niya ako sa para i-process ko sa akong papilis, Nay. Kay sunod sa nagpatigayon sa iya, kinanglan nilang duga nga driver dito. Gani hingagawon ko nga makatapos dahil hikot. Ako nga makapas ako dahil dito, ha. Kagko na to na ako dito, Nay. Kag nagabato na sang sweldo. Padalan ko ikaw sang kwarta. Agod nga ikapital mo sa imo gusto tukuron nga negosyo, Nay.
1: Oh. Salamat, anak. Ay, huugali. Nagmunos akon si Rico. Nga ang gusto niya ko, no, nga mag-eskwela sang cosmetology.
0: Ano?
1: Anak, hangpo na lang naton siya. Hindi na natin mapabago ang lakat sang kabuhi niya. Kung diin siya malipay, suportahan na lang natin siya.
0: Sige. Pariwar sa pagsuporta natin kay Jojo.

makabisita ako sa ilan ni Miga, Alita. Suno sa kasilingan namon, ganasugata ako sa merkado. Dito na kuno sila nagapauli sa ilabalay sa San Miguel. Ay, kag nakatultol ako, kundiin sila dito. Kay isa ka bes, nahinambit ina sa ako ni Paris Santiago.

0: abaw. Salamat kay nakapamashare ka man din sa amon, amiga.
1: Ay, oo, amiga Alita. Sa saan o pa kung tani ako nga nagaplano? Apang subong na ako nakachimpo? Kagsang nagligad nga adlaw lang ako nakahibalo sa kay amiga Lusing. Nga, diri na galit ka mo nagsaylo? Sugod sang adlaw, nagindimulis kita sa aton lugar.
0: Ay, oo, amiga.
1: Ay, uti, kamusta man ka mo diri?
0: Ah, okay man lang, ah.
1: Nagapadayon pa bala sa pag-obra si May?
0: Ay, oo, no? Kaginahulat na lang namon nga magpamalayi si Chester para nga makasal na sila.
1: Ay, aamo bala?
0: Oo, masigani. Hindi na matapos ang tuig nga ini, eh, kaslo na sila mo.
1: Ate, maayo man kun amo. Ay, ikaw yagali amiga? San o ka naman mabalik sa Qatar?
0: Ay, kun matapos ng bakasyon ko, ah. Kahibalo ka naman, amiga. Tamaran ko diya magtiner sa Pilipinas. Mano ko diya man? Manimoko nga wala man lang sang ginapaabot? Kundi, dito na lang ako eh. Kay aircon na ang ginatulugan ko, manamit pa ang pagkaon yung ginakaon ko.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix.

0: mga amo ko. Daw hindi ya kabulig ang pagkabig nila sa amon nga mga kabulig nila. Kundi, daw katapo na sang ila pamilya.
1: Ay, amo gani nga nakasiling ako, amiga. Nga mapalaron ka nga nakaangkon sa mabuot nga amo.
0: Ano kay ikaw mo? Wala mo ginpadayon ang pagproseso sa mga papilis mo. Tikuntane, damo ka na kwarta subong.
1: Sige lang, amiga. Simple malanga kabuhi ang gusto ko para sa akon mga anak. Ang akon mga anak, amo ang manggad ko. Naluoy ako magpanumdom. Naging bayaan na gani sila sang ila amay. Bayaan ko pagid sila. Ay, gani, kontento na ako sa kung ano ang ihatag sang Ginoo sa akon. Ay, hindi ko na lang siya pagsugiran. Nga ato man ang akon doa ka anak sa guha. Kay basi ko masupo ang ipagpadayaw sa akon. Kilala ko gingadaan ang amiga ko nga ini. Hindi siya gusto na malabawan.

0: kagugulinan?
1: Oo, anak. Amoy ng siling ni Amiga Alita. Base ko no hindi matapos ang tuig nga ini, mapakasal na si May kagang nobyo niya.
0: Maayo naman ko na mo. Nalipay ako para sa abyan ko. May rason na gid ako nga magpalayo. Basi pa lang kung matunan ko siya nga kalimtan. Bisa nakahibalo ako nga hindi. Bantinuibi anyos na ako. Kag isa lang ka babae ang ginahigugma ko. Kagigugmaon tubtub sa katubtuban. Kabay nga mangin malipayon lang siya sa Rione Chester. Kutani, bisan amo na lang ina ang masabat sang mahal nga Diyos sa mga pangamuyo ko sa iya. Gida kahidlawan ko na makita siya. Abang punggan ko nga kung kaugalingon. Hindi ko na pagdugangan ang kasakit na ginabatsya ko. Hindi na. Kagkundiin man ako makalambot, balungon ko na lang diri sa kasing-kasing ko ang akong paghigugma sa iya.

0: gabi tay.
1: Ikaw gali, Chester. Mayong gabi man.
0: Gindalan ko ikaw sang imported ng limnon. Oh, Aryo.
1: Salamat. Sige ah, mapahuway na ako. Timprano pa ako nga nagatulog eh. Eh, ginadulong ko pa si Misa yung trabaho. Si Alita lang ana yung matubang sa imo. Ate, okay tayo. Good night.
2: Wala ko sang gana nga magatubang sa iya. Tambaran ako mamati sang iya tinikil. Dulain ulo.

0: Ngabala nga ginabastos mo si Chester kung magkadto siya diri.
1: Sa primero palangadaan, hindi na ako kumporme sa iya. Kag hindi ako makahibalo magpakuno-kuno. Kung anong ginabatyag ko, amo ina ginahulag ko. Kag ining tandaan mo, Alita, ha? Kung nasilaw ka sa pagkatao niya, ako wala. Kung masarangan ka niya nga baklon, ako hindi. Gani hindi ako pagpilita nga ayuhan siya, ha? Kay hindi ko siya gusto para sa akong anak. Hindi, Alita.

tabula ako sa labot. Kang hindi ko ng problema. Kung hindi si tatay kay Chester. Bahala siya sa kabuhi niya. Kag nalipay ako, kaya napakigbato ako ni tatay. Apang hasta subong, wala pa ako nakadesisyon kung anong buhaton ko kay Chester. Pila ka beses na ako ang nagtilaw na makigbreak sa iya. Apang hindi siya makahango. Hindi ko na ako magkabalaka. Kaya wala man kuno siya nagadali. Buanggid. Manhid. Manhid.

0: Kailangan ko lang ikaw idulong sa boarding house mo.
1: Nga aman.
0: Daw gusto ko nga maglantaw sa sini.
1: Ha?
0: Tutal sa paduman buwas. Pwede nga hindi ka lang mag-half day. Iba si kung magabihan kita karon kung makapauli. Eh pagkatapos na itong lantaw sa sini, makaon lang kita sa guwar.
1: Okay. Ikaw ang bahala.

0: labing kagakaring sumong sa iya. Hindi malayo nga matunan ko siya nga higog maon.
1: Daw kay posay mo?
0: Wala lang.
1: Nag-enjoy ka sang ginlantaw naton nga sini?
0: Aba oo. Kada busog ako sang panyapo naton.
1: Good.
0: Ba? Chester? Anong ginsudlan naton nga ini? Motel niya?

mga abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, sa husto ng panahon. Diri na sa inyo paborito nga istasyon, XFM.

0: secrets of health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na isa nag-stay sa aton sini nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kaga sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na. Santhon Plus Gold. Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yas rin nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. The secrets
1: of health. So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini. The secrets
3: of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko. The secrets of health.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen da kong epekto yung sini to maintain na sang manami firm na to sini nga skin at the same time nagapanami sa to sini nga mga joints. So Santhon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sini nga brain. The secrets of health.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
5: Santon Gold live testimony.
6: Aror balik si Nilo al Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Talaga po nga nakakagaling ng Santon Rush Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
9: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
8: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sara sa aking kitutan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgi na efekto siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
13: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
16: X.
7: XFM.
16: FM.
17: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabaka sa mga butika.
18: Na XFM kid how?
19: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
18: Na XFM kid.
20: Inami ang music ah.
18: Na XFM kid.
20: Ay, pura ka lang music magtapos bugtaw ka pala may aralis mga balita. Blabs ang amin bigit mga DJs nila kanjo.
21: Wala sang konkreto nga sa bag. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
18: may how kita pa.
21: Enjoy lang.
18: Na XFM kid how?
22: Timo.
21: XFM 103.9.
23: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
24: Ibang puhunan sa acquisition cost.
25: And another one, Your Honor. And this is precisely why we objected to the flashing of laws, Your Honor. Earlier, when the good counsel for the prosecution cited Section 13, he actually stopped in the words financially interested in any contract. However, as lawyers, we need to be fully candid to the court because that phrase is continued or in any franchise or special privilege granted by the government or any subdivision, agency, or instrumentality thereof, including government-owned or controlled corporations or their subsidiaries, Your Honor. Yes, there's an important distinction, Your Honor.
26: Your Honor, at this point, we're not going to tarry with the defense. In fact, we agree that I did not read the rest because I wanted to make it fast, Your Honor. Di na po issue ito kasi nabasa naman po ito ng ating mga members of the Honorable Court. So may we just proceed, Your Honor?
25: And pardon, Your Honor. If this is not an issue, Your Honor, then the counsel should not be reading portions of the law which he admitted he did not read, Your Honor. Now, we have been giving leeway to the prosecution and we have objected to the addition of manifestations in relation to the law, which clearly this honorable court is the only one capable of and is duty-bound to construe. Now, if they are going to cite the law, they must at least be candid and cite it fully, Your Honor.
26: Your Honor, this appears to be an oral argument. Now, we're here to present the witness. Maybe just proceed, Your Honor. We're not arguing with the witness, with the other counsel, Your
24: the
26: Honor.
24: The comments of Attorney Justin are noted and well taken. Counsel, proceed accordingly.
25: Thank you, Your Honor.
27: Thank you. Sige. I'm not sure if you were able to answer my last question, so just let me answer. Ask it again. Based on the sal-ends of the Vice President, from 2024 to 2025 and in relation to the various business interests that you've mentioned. What is the acquisition cost? As the presiding officer said, capital na nakadeklara sa kanyang sal-end. Kung
25: meron misleading, Your Honor. Acquisition cost is not capital, Your Honor.
24: Can you just use acquisition cost? May nakalagay pong acquisition cost, Attorney Karen?
28: Based po dito sa 2024 and 2025 sal-end, wala po nakalagay na acquisition cost, Your Honor.
24: Okay.
26: Salamat po. Sige, Madam Witness, maraming salamat po sa patience nyo. Ngayon gusto ko namang pag-usapan yung cash declarations ng ating Vice President. But before that, how long have you been with the Office of the Ombudsman again?
28: Since 2010.
26: 2010. Prior to that, saan po kayo nagtrabaho?
28: I've worked for the Bureau of Fire Protection since from 2003 to 2009.
26: So from 2003 up to the present, you have been a public officer?
28: Yes.
26: And as public officer, familiar kayo sa sal-end, tama po?
28: Yes, sir.
26: At kayo mismo yung nag-fill up ng sal-end nyo, tama po?
28: Yes, sir.
26: At doon po sa sal-end, kindly correct me if I'm wrong, meron pong personal property portion. Tama po?
28: Yes, sir.
26: So, base po doon sa experience nyo, 2003, 2026, ano ba yan? Mahina ako sa mati. 23
28: years.
26: Base po sa karanasan nyo for 23 years as a public officer, ano po ba yung nilalagay sa personal properties portion
27: ng SALN?
25: Objection, Your Honor. Speculative. And vague, Your Honor.
27: We've laid the foundation, Your Honor, given her 23 years. And in fact, she is coming from the office of the Ombudsman. Your Honor. With your kind permission, please.
24: If she knows, Counsel, Attorney Karen, you may answer if you know.
28: Based on my own submission of SALN, ang nilalagay ko po sa personal properties is yung sasakyan, mga ibang kagamitan, mga appliances kung meron man, mga jewelries, and yung cash on hand and cash in bank.
27: Sige. Dun sa cash on hand at cash on bank, paano nyo po dinideclare itong cash on hand at cash on bank?
28: Ako personally, nagde-declare po ako ng cash on hand kung ano yung hawak ko as of December 31 of that year. And then pagdating po sa cash in bank, kung ano po yung balance ko ng December 31 of that year, SALN year.
27: And how specific are you when you declare that?
25: Those were an opinion, Your Honor. And relevance, Your Honor. What is the relevance of this?
24: Yes, Counsel. Move on to your next point. We've given you enough leeway with respect to the SALN of Attorney Karen, which has no relation to this particular issue.
27: Yes, thank you, Your Honor.
24: Naman kay Attorney Karen kung lumabas
28: yung SALN. Thank you, Your Honor.
27: I just got curious with my own line of questioning, Your Honor. Sorry.
24: Kindly move on, Counsel.
27: Okay. Sabi ko sa inyo nga, Madam Witness, pag-usapan natin yung cash on hand or cash in bank ng ating Vice President. Let's go to her 2007 SALN. Magkano po, base sa dokumento ng opisina ninyo, ang cash declaration ng ating Vice President?
28: Para po sa 2007 SALN, nag-declare po si BP Sara na cash on hand and bank, 2 million pesos.
27: How about 2008?
28: Para po sa 2008, nag-declare po ng parehong amount si BP Sara na 2 million pesos.
27: How about 2009?
28: Para po sa 2009, ang declaration po na cash on hand bank ay 2,800,000 pesos.
27: How about 2010?
28: Para po sa 2010, ang declaration po na cash on hand bank ay 3,661,622 pesos.
27: How about 2011?
28: Para po sa 2011, ang naka-declare po na cash on hand bank ni BP Sara ay 3,931,125 pesos and 80 centavos.
27: How about 2012?
28: For 2012 po, ang naka-declare na cash on hand bank ay 4,320,532 pesos.
27: How about 2016?

0: Sa akin pong palagay po, nagkakaroon po talaga tayo ng increase sa ating mga sell-ins.
1: Tama po. Kunwari, paano kung may binenta siyang property or ari-arian, o kumita po yung kanyang negosyo, is that possible, ma'am? Or kailangan niya i-declara yun para makita ba sa sell-in yun?
0: Based on my experience din po, Your Honor, pag kasi may binenta kang property, magre-reflect siya dun sa ibang party ng sell-in mo, but mare-remove siya sa iyong mga other properties for, say, personal property or real property.
1: Okay. Ma'am, bihira po ba sa sell-in na walang cash on hand declaration? Ano po ba ang sinasabi ng batas? Kayo po ay abogado. What does it mean when you say cash on hand? Ito po ba ay pera na hawak mo sa kamay, pera mo sa bahay, o pera mo sa bangko? What is it?
0: Again, Your Honor, this is just my
1: opinion
0: because I'm not an expert pagdating po dyan sa mga sell-in. As I said po, the Office of the Central Records Division is merely... Based on my experience po in accomplishing my own sell-in, yung cash on hand po, I interpret it as a mga cash po na hawak ko. Yung at my disposal po, nasa bulsa ko, nasa pitaka ko, nasa bahay ko.
1: Okay, pwede rin sa alkansiya o sa bangko.
0: Yung cash in bank po, yun po yung mga nasa bangko na nakadeposito.
1: All right. So, kailangan kung may when you are accomplishing yung sell-in mo, dapat tingnan mo yung pitaka mo o sa vault mo kung may pera ka o wala. Paano kung at that very moment wala kang pera? At that very moment you're accomplishing your sell-in.
0: Pwede naman po talagang mangyari 'yon na kung sa at the end of the year, December 31, wala ka po talagang hawak na pera sa bahay, pwede po talagang zero yung declaration mo.
1: Opo, kasi nagkatatapos na ng Pasko, di po ba? Tama. And anyway, ma'am, paano po kung questionable ba kung tumaas yung sell-in niya, may dapat ba ba magduda? Paano kung yung kanyang magulang, binigyan po siya ng mana, o yung kanyang asawa, negosyante, o ito, honey or sweetheart, o anak, ito ang 5 million, 10 million. Ini-declara mo pa rin yun. Tama po ba?
0: Based po sa konting nalalaman ko at sarili kong interpretasyon po, pag may mga donation po na properties, kailangan po din yun i-declare at ang mode of acquisition po ay donation.
1: All right. Thank you, Ms. Witness. Presiding Officer, thank you, sir.
2: Thank you. While waiting for other senator judges, the Presiding Officer has some interjections. Attorney Karen, tinanong kayo kanina kung magkano yung acquisition cost ng mga korporasyon. Tama po ba?
0: Tama po, Your Honor.
2: Pakituro naman sa akin kung saan nakalagay yung blanco sa acquisition cost sa sell-in. Kindly show her the sell-in, Sir Lirson. Meron po bang nakalaan na blanco para sa acquisition cost sa business interest?
0: Para po sa business interest and financial connections, wala pong nakalagay na acquisition cost, Your Honor.
2: Sinabi niyo po yan kanina, pero ang tanong ko, yung form po ba, may nakalaan bang blanco para sa acquisition cost? Tama po yung sagot niyo kanina na walang nakalagay na acquisition cost, pero may nakalagay po bang blanco para sa acquisition cost sa form?
0: Para po sa assets, sa real properties and personal
2: Opo,
0: other properties.
2: Ang pinag-uusapan po natin, business.
0: Sa business po, Your Honor, wala pong nakalagay na acquisition cost.
2: So, hindi po hinihiling ng sell-in form na ilagay ang acquisition cost?
0: Pagdating po sa business interest and financial connections, Your Honor.
2: So, tama nga po yung sagot nyo. Wala

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: VisionX Plus?
1: Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
2: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pay,

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako sunod dela sang tabuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.
3: Mga produkto ni Doc Kiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
8: Nga, XFM, kid, how?
9: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
9: Ay, nanyang music, ah.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka-X. Simply
8: may how kita pag
7: enjoy lang.
8: Nga XFM gid how.
4: XFM 103.9.
10: Jenal pagpili ng mga benepisyaryo para sa BBM program sa ilang mga barangay sa Clan Umani ng Batikos. Transparency, panawagan po ng mga residente.
11: Sa balitang international, bilang ng mga Japanese single na gusto magpakasal, bumaba ayon sa survey.
10: Showbiz. Mga katropa, si Bella Padilla, isinapubliko ang relasyon sa isang non-showbiz tech CEO.
11: Headline. At sa balitang sports, Gilas Pilipinas laglag na sa Asian Games.
12: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
10: Mga katropa, panangalin na po tayo ng Tuesday today, September 15, payday 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo sumasa inyo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
11: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
10: Kami po ang inyo mga katropa, o si Buddy Obera.
11: Ako si Brian Depan.
12: XFM News Nationwide.
10: Buwan naman o sa detalye ng mga balita, pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang seremonya ng turnover ng nasa 333 housing units sa Disciplina Village, Arcong Bato, dyan sa Valenzuela City ngayong araw. Matatagpuan po mga katropa ang mga housing units sa 7 low-rise buildings at inilaan para sa mga informal settler families sa Valenzuela. Kabilang dito ang mga dati nakatira sa kahabaan ng Tulyahan River at madaluyan ng tubig patungong Manila Bay.
13: Nawa sa mga tahanan na ito ay mapalaki ninyo ng maayos ang inyong mga anak at may pagpapatuloy ang mga pangarap na matagal na ninyong pinagsisikapang abutin. Tinawag itong Disciplina Village, kaya umaasa tayo na sama-sama rin ninyong pangangalagaan ang inyong bagong komunidad. Bukod sa proyektong ito, halos 600,000 pabahay mula Hulyo 2022 hanggang Hulyo nitong taon ang nagawa ng inyong pamahalaan upang magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan sa ilalim ng iba't ibang programa ng pamahalaan.
10: Isinigawa po ang turnover mga katropa sa lalim expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o yung tinatag na 4PH program kasunod ng groundbreaking ng project noong 2023 na pinangunahan din ni Pangulong Marcos.
12: XFM News Nationwide.
11: Exempted sa ipatutupad na dagdag singil sa tubig ng Manila Water simula October 1 ang mga tinatawag na lifeline customers. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ito ang kinumpirma ni Manila Water Communications Affairs Group Director Jeric Sevilla.
2: Yung mga lifeline customers na tinatawag, ito po ay yung mga nakatira sa mga informal settlements or yung mga miyembro ng 4P. 4Ps na tinatawag, sila po ay exempted dito sa adjustment na ito.
11: Para sa ibang customer naman, may dagdag na 34 centavos kada buwan sa 10 cubic meters na konsumo, 75 centavos sa 20 cubic meters at 1.53 pesos naman sa 30 cubic meters. Ipinaliwanag ni Sevilla na nakabase sa foreign currency differential adjustment sa galaw ng piso kontra iba't ibang foreign currencies kabilang ang dollar, euro at yen. Binigyan din niya na hindi basta lamang maaaring magtaas o magbaba ng singil ang Manila Water dahil kailangan itong dumaan sa pagsusuri at approval ng MWSS Regulatory Office.
12: XFM News Nationwide.
10: Mga katropa, ang DSW din naman ay mayroon pong tinatawag na Peace Project. At pinaigting pa ito sa kapakanan ng mga bata. Katropa natin sa balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
14: Ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapatupad ng Peace Project para mataya ang sapat na proteksyon, suporta at serbisyo para sa mga batang nasagip o nai-refer sa ahensya. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlawa, layunin ng proyekto na mabigyan ng angkop ng intervention ang mga bata, gayon din ang kanilang mga pamilya, batay sa kanilang partikular na sitwasyon at pangangailangan. Kabilang sa programa ang pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya upang mas maging maayos ang case management at referral ng mga bata. Tiyak din ng DSWD na mga ekokonekta ang mga beneficiaryo sa mga kinakailangan servisyong panlipunan at iba pang suporta upang makatulong sa kanyang kaligtasan, kapakanan at maayos na pag-uunlad. Para sa lagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: XFM News Nationwide.
11: Sa iba pang balita, binasura ng Quezon City Regional Trial Court ang motion ni Vice President Sara Duterte na umatraso mag-inhibit ang judge na humahawak sa kanyang kaso. Sa kautusan itong September 14, sinabi ni Judge Maria Angelica de Ramos ang Branch 98 na walang sapat na basihan ang hirit ng kampo ng pangalawang pangulo. Ayon sa korte, walang malinaw at matibay na ebidensya ang nagpapakitang may pagkiling na una ng desisyon o hindi angkop na koneksyon ng judge na maaaring magduda sa kanyang pagiging patas. Sinabi naman ang abogado ni VP Sara Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim na gagamitin ng pangalawang pangulo ang lahat ng legal na paraan na maaari niyang gawin upang may basura ang kanilang motion. Naharap naman si VP Sara Duterte sa tatlong kaso ng grave threats kaugnay ng kanyang mga pahayag noong 2024 tungkol sa umano'y pagpatay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung may nangyari sa kanya.
12: XFM News Nationwide.
10: Sa kaugnay pong balita, gagamitin ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng available na legal remedy matapos ibasura ng Quezon City RTC ang kanyang motion na umatraso mag-inhibit ang presiding judge sa kanyang kaso. Ayon sa abogado ni VP Duterte na si Paul Lawrence Lim, natanggap na nilang desisyon ng Quezon City RTC branch. Nagsabing walang sapat na batayan ang nasabing motion. Tinerto man ang kampo ng Vice Presidente na patuloy po na nagagalang ang batas at susundin ang kautusan ng korte na huwag munang talakayin sa publiko ang mga detalye ng kaso.
12: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
11: Sinilip ng prosekusyon ang mga dineklarang negosyo at financial interest ni Vice President Sara Duterte sa Day 25 ng pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa pagdinig, tinanong ni House Private Prosecutor Attorney James Bryan o Bryan James Ali si Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu tungkol sa mga salin ni VP Sara noong siya ay mayor pa ng Davao. Ayon kay Bato walang nakasaad na acquisition cost o puhunan ang mga negosyong idiniklara ni BP Duterte sa tatlong SALN na ipinakita sa pagdinig. Gayon naman ang depensa, hindi personal na alaam ni Bato ang lamaan ng mga SALN at tungkulin lamang niyang kilalanin at patotohanan ang mga dokumentong isinumite sa kamera. Minit din ang palitan ng questionin ng depensa ang mga komento ni Ali matapos sumagot ang testigo tungkol sa business interest na nakapangalan sa asawa ng pangalawang pangulo na si Attorney Manasis Carpio sa 2021 SALN ni Duterte. Ayon sa depensa, ang mga konklusyon ay dapat manggaling sa testigo at ebidensya, hindi sa abogado ng prosecution.
12: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
10: Hindi umano tinatarget mga katropa ni Vice President Sara Duterte si President Ferdinand Marcos Jr. Nang ilahad ng kanyang mga abogado sa impeachment trial ang mga negosyong nakalista sa SALN ng Pangulo. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, usapin lamang ito ng divestment o pagputol ng mga opisyal sa kanilang direkta o hindi direktang interes sa negosyo habang nasa pwesto. Binanggit po ng depensa na mayroon pa rin mga agricultural business na nakalista sa SALN ng Pangulong Marcos, kabilang ang coffee farming at isang agricultural venture sa Benguet. Sa ilalim ng konstitusyon, bawal sa Pangulo at Vice Presidente ang direkta o hindi direktang pakikilhok sa anumang negosyo habang sila ay nasa pwesto. Pero ayon po sa House Prosecutor na si Terry Ridon, hindi direktang may kukumpara ang business interest ni na Pangulong Marcos at VP Sara Duterte dahil hindi malinaw sa SALN ng Pangulo kung siya mismo may-ari o may interes sa mga nasabing negosyo. Samantala, kapwa nagsimula na ang business affiliations ni na Pangulong Marcos at VP Sara Duterte bago sila naging Pangulo at Vice Presidente. At wala pa rin malinaw na paliwanag mula sa kanilang mga kampo kung bakit nananatili ang mga ito sa kanilang SALN.
11: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano tutol sa pagbabago ng kailangang boto sa impeachment trial. Narito ang report. Tutol si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa muling pagtalakay ng posibleng pagpapababa ng boto na kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Cayetano, dalawang bahagi ng lahat ng miyembro ng Senado o 16 sa 24 na senador ang kailangang boto para sa conviction batay sa saligang batas. Gate niya na hindi dapat baguhin o baluktutin ang batas dahil lamang sa mga pangyayari sa trial kabilang ang hindi pagdalo ng ilang senador. Nakatakdang talakay ng Senate Impeachment Court ang posibleng pagbabago sa voting threshold sa gitna ng mga senador na hindi dumadalo sa pagdirig. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: XFM News Nationwide.
10: Inilabas po ng Department of the Interior and Local Government, mga katropa, ang mugshot ni dating House Speaker Martin Romualdez matapos ang sumilalim sa booking procedures ng Bureau of Jail Management and Penology bandang alas 10:49 kagabi. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, kasalukuy nakataraga si Romualdez sa infirmary ward ng kulungan. Kasama rin niya doon ang tatlo pang sinasabing persons deprived of liberty.
12: XFM News Nationwide.
11: Humingi ng malinaw na batas ang Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng pagkabaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE matapos aprobahan ng Kongreso ang panukalang magpaliban sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaaring magkaroon ng problema ang poll body dahil nakatakda na nitong tanggapin ang mga kandidatura para sa Barangay at SK elections mula September 28 hanggang October 5 ngayong taon. Iginit ni Garcia na kailangan ng COMELEC ng malinaw na legal na batayan bago sumapit ang itinakdang filing period. Umaasa ang COMELEC na maipapasa ang kaukulang batas bago mag-September 28 upang malinaw kung paano ipatutupad ang pagpaliban ng halalan. Samantala, naaprobahan na rin kahapon sa third and final reading ng Senado ang pagpaliban sa BSKE.
12: 2026 Farm Elections Update.
10: Samantala, sa farm election naman, umabot na po mga katropa sa 16 ang naitalang insidente na may kaugnayan sa halalan para sa unang parliamentary election sa farm nitong Lunes. Ayon sa Police Regional Office BARM, kabilang dito ang mga insidente ng pamamaril, pananambang at pagsabog. Batay naman po sa pinakuling datos ng COMELEC, 4 na ang nasawi at 11 na sugatan dahil sa mga insidenteng may kaugnayan sa halalan. 3 sa mga namatay, katropa, at 15 sa mga sugatan ang nasangkot sa Pamaril, sa may Dato Usman Mampen School Site, sa may barangay Bagua 2, Cotabato. Isa naman ang namatay at 3 ang nasugatan sa karasan sa Pilot Central Elementary School sa Cotabato City rin. 1 katao ang nasugatan matapos na sumabog ang dalang improvised explosive device. Tinitingnan naman ang COMELEC kung may layunin ang mga insidenteng guluhin pa rin ang proseso ng halalan, habang patuloy pang inaalam ng motoridad ang motibo at mga responsable. Sa kabila nito, sinabi ng PNP na kontrolado ang sitwasyon sa BARM at naging mapayapa naman ang pagboto sa karamihang lugar.
11: Nangunguna ang Bangsamoro Federalist Party o BFP sa partial at unofficial results ng BARM parliamentary elections batay sa server ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV as of 9:56 nitong umaga. Nakakuha ang BFP ng 658,917 na boto, sinusundan ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP na may 607,907 na boto. Pumapangatlo naman ang BARM Grand Coalition o BGC na may 385,491 na boto. Sa mga sectoral race, nangunguna rin ang ilang kandidato ng UBJP at district races. Hati ang mga nangungunang kandidato mula sa BFP, UBJP at iba pang regional parties sa Basilan, Lanao del Sur, Tawi-Tawi, Maguindanao at Cotabato City. Kailman partial at unofficial pa lamang ang mga numerong ito at hindi pa final na resulta mula sa Commission on Elections. Ang nasabing halalan ay mayroong 2 milyong botante na kwalipikadong bumoto at pumili ng mga kinatawan para sa 80 pwesto sa unang Bangsamoro Parliament.
12: 2026 BARM Elections Update. XFM News Nationwide.
10: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Kompleto na po ang search and retrieval ng Philippine Coast Guard sa mga passenger cabin at crew areas ng nasunog na MV June Aster na nasa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon sa PCG, 100% nang na-search ang bridge, crew accommodation at passenger areas ng barko, habang nasa 65% pa lamang ang nasusuri sa cargo hold. Inatasan din po ng Coast Guard ang operator ng barko na agad kumuha ng competent salvor or specialist na magsasagawa ng karagdagang recovery operations, kamilang ang pagsuri sa kondisyon ng barko at pagpapatuloy ng pagsipsip ng tubig at oil mixtures. Samantala, makit na sa 76 ang confirmed death toll. Matapos ma-recover ang mga otoridad, ang mga bangkay pa rin. Patuloy po ang maritime safety at crime investigation ng Coast Guard para matukoy ang sanhi na insidente at posibleng pananagutan, habang nakanda na rin ang legal team ng ahensya na tumutulong naman sa mga biktima at pamilya ng mga namatay.
12: XFM News Nationwide.
11: Pansamantalang inilibing ang 41 biktima ng MV June Aster Fire sa Coron, Palawan, habang inihintay ang resulta ng DNA testing para makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Inilipat ang mga labi mula Borac Port patungo sa San Nicolas Public Cemetery, kung saan inilagak ang mga ito sa magkakatabing puntod. Walang pangalan o seremonya ang isinagawa sa mga pansamantalang inilibing na bangkay dahil hindi patiyak ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ayon sa mga otoridad, maaaring abuti ng ilang linggo hanggang ilang buwan ang resulta ng DNA testing bago tuluyang makilala at may turnover sa kanilang mga pamilya ang mga labi. Samantala, patuloy na umaasa ang mga pamilyang maay nawawalang mahal sa buhay na makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan upang maiuwi ang mga labi at mabigyan ng marangal na libing.
12: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
10: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, na napapainggan din ninyo, katropa, sa iba't ibang XFM stations natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Diyan sa Iloilo, matatagpuan at maririnig kami sa XFM 100.7. Santiago, Isabela naman sa XFM 104.9 at sa Bacolod 103.9. Diretso na tayo sa Balitang Regional. Pagpili ng mga benepisyaryo para sa BBM program sa ilang mga barangay sa Clan Omani ng Batikos. Transparency, panawagan ng mga residente. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
15: Tikos ng mga residente sa ilang barangay sa lalawigan ng Aklan ang naging proseso sa pagpili ng mga benepisyaryo para sa 20,000 pesos na ayuda sa ilalim ng bawat barangay makikinabang or BBM program. Ilan sa mga kinikwestiyon ng mga residente sa barangay Puse Unumansya ay ang kakulangan sa information dissemination at mayroon pa umanong hindi residente ngunit kasalukuyang nakatira sa bahay ng kapitan ang nakakuha ng slot. Gayon din ang pagkakapasok sa listahan ng anak at iba pang kaanak ng mismong kagawad naman sa barangay Kamaligan, Batan. Umani rin ang samusaring reaksyon mula sa mga netizens ang post ng ilang residente na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at pagkalampag sa barangay council na magkaroon ng transparency. Kaugnay nito, may isang ginang naman na nagpaabot ng kanyang formal complaint sa opisina ng Department of the Interior and Local Government or DILG Numansha na pag-alaman na ilan sa dapat basihan sa pagpili ng benepisyaryo sa BBM program ay ang mga incoming fourth year college, tunay na residente na naturang barangay kabilang sa mga vulnerable households na nasa panganib ng huminto sa pag-aaral at bibigyang prioridad ang mga mag-aaral na walang miyembro ng pamilya na nakapagtapos ng kolehiyo. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
11: Panganay, patay matapos saksakin at tagain ang kapatid sa Moises Padilla Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
16: Patay ang isang panganay matapos pagsasaksakin at pagtatagain ang kanyang sariling kapatid sa Sitio Palaypay, Barangay Quintenrimo, bayan ng Moises Padilla Negros Occidental noong gabi ng Setyembre 13. Kinilala ang biktima na si Johnny Pilarin, 36 anyos, habang ang suspek ay kinilala ang si Dave Pilarin, 26 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Ryan Villasario, ang hepe ng Moises Padilla PNP, kapwa umiinom ang biktima at ang kanilang ama. Ngunit sinasabing sinaktan at minugbog ni Johnny ang kanilang ama hanggang sa pagsabihan na siya ng suspek na tigilan ang pananakit sa kanilang magulang. Dagdag pa ni Villasario, sinasabing nagbanta rin si Johnny na sasaktan si Dave. Dahil dito, kinuha umano ng suspek ang isang bolo at ilang ulit na pinagtataga at sinaksak ang biktima. Dahil sa dami ng sugat na tinamo na uwi sa pagkamatay ng biktima ang insidente. Samantala, agad namang naaresto ang suspek at hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng biktima hinggil sa pagsasampa ng kaso laban kay Dave. Batay naman sa investigasyon, sinasabing nakainom ang mga biktima at mayroon ding problema sa kanyang pag-iisip dahil nakaranas umano ito ng karamdaman at sinasabing may depresyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
10: Samantala, isang toneladang blasting materials nasabat sa Puerto Princesa Port. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
17: Narang na mga otoridad ang dalawang wing van sa Puerto Princesa Port noong gabi ng Linggo, September 13, 2026. Ito ay dahil sa laman itong 13 toneladang blasting materials na galing Manila sakay ng barko. Ayon sa impormasyong ibinigay sa XFM Palawan, ang mga kargamento ay naglalaman ng ammonium nitrate, 12,500 kilograms, dynamite, 130 cases, connector, 1,500 cases, detonating cord, 50 meters. Sa ginawang pagsusunod, suri ng otoridad gamit ang canine dog na diskubre na ito ay gamit at iba't ibang uri ng pampasabog. Nakita rin sa papel na ang shipper ay nakapangalan

0: Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: 97 PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nagpositibo sa sorpresa o surprise drug test. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Live!
3: Sa 77 persons deprived of liberty o PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Kinumpirma ito ni CPDRC Jail Warden Dr. Felipe Montejo matapos ang isinigawang surprise drug test sa lahat ng 1,044 na inmates sa pasilidad. Ayon kay Montejo, patuloy ngayong inimbisigahan ng CPDRC at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga posibleng entry point ng ilegal na droga sa loob ng kulungan. Samantala, sinabi ni Montejo na posibleng patawan ang kaukulang parusa ang mga PDL na nagpositibo sa drug test. Kaso na dito, binaigting ang seguridad sa buong pasilidad kabilang regular na inspection sa mga selda upang maiwasan ang pagpasok ng ilegal na droga at iba pang drug paraphernalia. Matatandaan noong Setyembre 11, napigilan ng mga otoridad ang tangkang pagpupusnit ng ilegal na droga sa CPDRC. Ayon sa ulat, itinago mano ang droga sa lalagyan ng soft drinks mula sa isang fast food chain. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfone, vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: Ito naman katropa, meron pong 21 anyos na PWD ang namatay. Dalawang babae sugatan sa malaking sunog dyan sa Davao. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM, Davao.
4: Pirma ng Davao City Fire District na isa ang nasawi habang dalawa naman ang sugatan matapos umiklab ang malaking sunog sa Purok 3 Cervantes Street, Barangay 15-B, Obrero, Davao City kahapon. Sa panayam ng XFM Davao, sinabi ni BFP Davao spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisandrias na nasawi ang isang 21 anyos na person with disability o PWD matapos umano itong matrap sa loob ng kanilang bahay. Samantala, dinala sa ospital ang dalawang babae, edad 23 at 21, matapos umanong makaranas ng hirap sa paghinga dahil sa nalanghap na usok. Nagtamo rin sila ng mga injury dahil sa pagkahulog at minor burns sa katawan. Ayon kay Sendrias, nagsimula ang sunog pasado alas 12 ng tanghali at umabot sa third alarm bago ito idiniklarang fire out ala 1:33 ng hapon. Tinatayang nasa 15 bahay ang natupok habang nasa 15 pamilya rin o humigit kumulang 100 individual ang naapektuhan. Patuloy namang inaalam ngayon ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at kabuuang halaga ng pinsala. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM News, News and Weather Update.
1: Weather na tayo, katropang Brian, isang tropical depression na buo mula sa low pressure area ang posibleng pumasok sa Pilipinas sa susunod na mga araw. Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, nasa 2,675 kilometers silangan ng Eastern Visayas ang bagyo at kumikilos pahilag ang silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Taglay nitong lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pabugsong hanggang 70 kilometers per hour.
5: Gayun pa man, sinabi ng PAGASA, mga katropa, hindi po inaasa magla-landfall o makakadirekta ng tama sa namang bahagi ng bansa ang weather disturbance.
1: Samantala, mananatili ang bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa Batanes at Babuyan Islands na may posibilidad ng panakanakang pag-ulan o thunderstorms.
5: Dito sa Metro Manila, di ba pang bahagi ng bansa ay asahan po ang isolated rain shower dahil sa localized thunderstorms.
1: Sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga at inaasahang bulubog bandang alas 5:48 ng gabi.
2: Balitang International.
5: Iatid sa atin ang balita ito ng Santon Gold. Pwede niyo pong subukan, katropa. Waba sa wala pang 80% ang bila ng mga Japanese single na nagsasabing nais pa nilang magpakasal balang araw. Ayon sa survey, 75.1% ng mga single men at 77.8% single women na may edad 18 hanggang 34 nagsabing nais pa rin nilang magpakasal. Tapos mahigit 6% ang puntos ang ibinaba ng mga bilang na ito kumpara sa survey noong 2021. Ayon sa survey, mas marami rin Japanese single ang hindi na nakikitang may malino na pakinabang ang pag-aasawa. Kabilang ang pagkakaroon ng pamilya, mga anak, kapanatagan at seguridad sa pananalapi. Isinagawa po ang survey sa mayigit 6,700 na single na edad 18 hanggang 54 at sa mayigit 5,000 mag-asawa sa Japan.
2: Showbiz News!
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vital.

0: currency ang inyong araw-araw na proteksyon. May boyfriend na ang aktres na si Bella Padilla at kinumpirma niyang 8 buwan na silang magkarelasyon ng tech CEO na si Martin Tana. Ibinahagi ng dalawa sa isang panayam na nagkakilala sila sa pamamagitan ng isang common friend na at agad na nag-click dahil pareho silang mahilig sa pelikula. Ayon kay Martin, kabilang sa hinahangaan niya kay Bella, ang talino, pagiging nakakatawa at ang kagandahan nito. Samantala, sinabi ni Bella na gusto niya kay Martin ang pagiging game nitong sumubok ng iba't ibang bagay at ang ginagawa nitong pagpaplano ng mga beach trip kapag may pinagdaraanan siya. Ipinahagi rin ng dalawa ang ilang maliliit na bagay na na-appreciate nila sa isa't isa, kabilang ang mga notes na iniiwan ni Bella sa work bag ni Martin. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Ang Balitang Sports natin po sa atin ng Premium D3. Laglag ho tayo sa Asian Games, ang Gilas, Pilipinas. Matapos patawin ng China, ang score ay malayo-layo ang pagitan, no? 105-61 sa Nagoya, Japan sa laban kahapon. Hindi nakabangon ang Gilas matapos lumobo sa 36 points ang lamang ng China pagsapit po ng halftime. At nanguna naman, kahit paano ang Gilas sa kampanya nito sa group stage na may isang panalo at 2 talo matapos unang matalo sa Bahrain at makabawi tayo kontra Kazakhstan. Samantala, natili pong walang talo ang China at uusad bilang top seed sa quarterfinals habang tuluyan ang natapos ang pagtatanggol ng Pilipinas sa gintong medalya na napanalunan natin sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China.
1: Ano ang bago? Ang latest, ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
3: Mga nasunugan, pinakain ng pamilya na kayo at tropa ng XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Hindi nagatubiling tumulong ang pamilyang nagkaryo ang pagkatagibulo sa tuding kasama na ang tropa ng XFM Pagadian para sa mga pamilyang napituhan ng malagim na sunog sa Purok Masanaguluno, Barangay San Pedro, Pagadian City. Tinatayang abot sa 150 na individual na nakatanggap ng bagay na tubig na personal na ipinamahagi sa mga biktima. Sa ngayon, nananatili muna ang mga napituhang pamilya sa Barangay Hall habang naghihintay ng karagdagang ayuda mula sa pamahalaan at mga pribadong individual. Malaki ang kanilang pasasalamat sa mga tumulong na nagpaabot ng bagay na tubig sa gitna ng kanilang matinding pangangailangan. Bukod dito, nagsagawa rin ang tropa ng XFM Pagadian ng libreng pandesal at kape na Samsung Gold Coffee Mix para sa mga biktima. Ayon sa mga naunang ulat, umabot sa 260 na bahay ang natupog at isang nasawi sa sunog ng naganap madaling araw noong Sabado dito sa lungsod. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin na mga tropa, XFM News Nationwide. Ngayon po araw ng Tuesday, September 15, 2026.
3: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel, TikTok at Instagram ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian Depas.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas. Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide, Nationwide.
5: Hala, ka-exciting
6: XFM.
1: Santol Plus Gold.
7: Kaya nga pala, sinilabuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
8: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko,
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
13: Siguradong sisiglang pakiramdam.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one sa presyong magkaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Assist the pain.
14: Si Sairan isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
12: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
12: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasang cup, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
18: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
19: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
20: XFM 103.9.
21: Mga Yes to Health Clinics. Kapag kadidiretso po kayo sa ating mga Yes to Health Clinics, meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na senior citizen. Gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizen's ID para po maka-avail ng discounts. And of course, kapag pupunta po kayo, pwede na din po kayo magpakonsulta ng libre. Yes po, libre po ang konsultasyon sa ating pong mga Yes to Health Clinics nationwide. And of course, kapag meron kayong mga iniindang karamdaman, naman at nagpakonsulta po kayo doon, meron po tayong mga programa na kung saan ay pwede po nating i-personalize upang kayo po ay mas mabilis gumaling sa pamamagitan po ng natural na pamamaraan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, herbal therapy, naturopathic therapy, also meron din tayong acupuncture and also exclusive sa ating pong clinic ang Mugukbuyang Korean Therapy. Meron tayong biozapper therapy, terahertz therapy, and also natutrad therapy or hilugtok. Ayan po ay services na binibigay po ni Doc Wendell sa ating pong Quezon City branch and also sa ating Santa Rosa branch.
0: Yes, sa mga ka-wellness natin na gusto masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay puntahan niyo po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
4: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building.

0: 0964-157-6120. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay din sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 ay meron pong VCO, Moringa Seed Oil, and of course, ang atin pong Vitamin D3. Nakakatulong po yan siya sa iba't ibang functions ng atin pong pangangatawan. At sa episode po na ito mga ka-wellness, pag-uusapan po natin ang patungkol sa triglycerides. Ano ba itong triglycerides na ito mga ka-wellness? Dati ang indicators ng sakit sa puso, Doc Ron, ay HDL versus LDL. O yung tinatawag nila na good cholesterol versus bad cholesterol ratio. Ano? Eh ngayon sa mga recent studies, nag-iba na Doc Ron. Ano? Ang indicator na ng sakit sa mga ugat natin sa puso, o yung tinatawag po ng mga coronary artery, ito ng HDL versus triglycerides ratio. Bakit kaya Doc Ron? Ano ba yung functions ng triglycerides sa atin pong pangangatawan? Parehas lang ba yan sa cholesterol? Ito ang triglycerides na ito. Ayan.
3: According sa studies, Doc L, ang triglyceride ay isang energy source na kung saan ang katawan, ang extra calories na kung saan ay hindi nagamit agad-agad ng ating katawan, especially yung mga nagmumula sa carbohydrates, sugars, and fats, ay tinatransform into triglycerides. Which is yung triglyceride, ito yung energy release in between meals. Say, for example, during ng mag nag-almusal kayo ng alas 7 during ng alas 8 at saka ano alas 9 alas 11 wala kayong energy source. Yun yung ginagawa ng katawan na yung triglyceride, yun yung fini-feed up sa ating katawan to be used as energy. So yung hormones release na ito ng stored triglycerides ay pinapadala sa ating bloodstream para ma-supply yung mga kailangan ng ating muscles and tissues and also yung energy para magkaroon ng energy ang katawan.
2: Eh, di ba, Doc, pag nagpapalipid profile, kasama din yung triglycerides.
3: Yes.
2: Package yun doon. Parehas lang ba yan, yung triglycerides na yan at saka yung cholesterol?
3: Kung titingnan natin, pareho silang lipid. Pero hindi sila pareho ng cholesterol. Magkaiba kasi ang functions ng triglyceride at ng cholesterol. Ang triglyceride is derived from food. Ang cholesterol ay ginagawa mismo ng ating katawan. Unlike yung cholesterol ay ginagawa ng ating liver. Ang ating liver mismo nagpo-produce ng cholesterol to build cells and hormones. Kaya kung titingnan natin, 50% ng bawat selula natin is cholesterol. And also ang ating brain is majority is cholesterol. Nanggagaling yan doon sa tinatawag pinoproduce ng ating pong yung tinatawag natin ng ating liver. And ang unburned or hindi nasunog o hindi nagamit na pagkain is yun po yung triglyceride. A simple distinction yan, ang triglyceride is energy storage, yung cholesterol is structural building blocks ng ating katawan.
2: Ano ba, Doc, yung normal level ng triglyceride sa ating pangangatawan na dapat bantayan ang ating po mga ka-wellness?
3: Well, kung titingnan natin ang measurement, normal, less than 150 milligram per deciliter. So kapag ang ano po ninyo, let's say nagpalipid profile kayo, tapos 150 or between 120 or 150, that is normal range. Pagka umabot na ito ng 150, 152, 153, mataas hanggang 139 milligram per deciliter, is yan po ay borderline na mataas na. Kapag umabot na ng 200 hanggang 499, sobrang taas, and that is greater risk. Pag nagpatong na ng 500
2: pataas.
3: 500 pataas, yan ay nagkakaroon na ng risk acute inflammation sa pancreas, known as tinatawag natin na pancreatitis. Mm-hmm. Kaya ibig sabihin ang naaapektuhan, pangunahing naaapektuhan nitong pagtaas ng triglyceride is ating pancreas.
2: Nako. Ayun sa mga kababayan natin ha, always take note. Ang triglycerides, ito yung mga tira-tira ng mga pagkain natin. Kung tawagin, lahat ng mga nakain natin, ano? Whether that is fats, carbohydrates, or proteins, ano? Basta hindi nagamit yan ang ating pangangatawan as our source of energy or sa yung pagkain ng atin pong mga kalamnan, ay nagiging triglycerides yan. Eh, biruin mo, Dok, pag pumataw ng 500 yan, ibig sabihin, ang dami mong nakain na hindi nagamit, na hindi ng, nagamit katawan ng katawan mo.
3: And it is damaging.
2: At ang number one na namumroblema niyan, nagre-reklamo, yung pancreas natin, mga kababayan. Ano ba, Dok, Ron, ang epekto ng masyadong mataas na triglycerides sa ating pangangatawan, maliban doon sa burden na naidudulot ito sa atin pong pancreas?
3: First thing is yung tinatawag natin pag tigas ng ating mga ugat. As we have discussed kahapon with regards doon sa atherosclerosis, kapag ang isang tao ay nagkaroon ng bara sa kanilang mga ugat, yan ay nagkukos ng mga cardiovascular disease. So, excess triglycerides ay nagko-contribute sa hardening or pagkapal ng ating mga arterial walls. Ang nangyayari kasi is yung tinatawag natin yung excess triglyceride or over na dami na triglyceride that cause inflammation doon sa ating ugat. So kapag ka nagkakaroon ng inflammation, of course ang gagawin ng ano ng LDL kasi ang trabaho ng LDL is to repair. So ang gagawin niya is didikit siya kung saan yung parte ng L na nasunog. Kaya pag nangyari nag-accumulate doon yung ano yung cholesterol and then supposedly foreign yun sa ugat natin na merong nakadikit na cholesterol doon. So ang gagawin ng katawan is papadala niya naman yung ano yung macrophages para kainin yon and then magkakaroon ng parang bula na form and then kikita sila bakit merong bula na form doon. Ang nangyayari naman yung mga bula na form na yon nagka-catch yun ng calcium. So kaya nagkakaroon ng calcium deposit. Ito naman ang iniisip naman ng katawan, may calcium pero walang buto. Oh, kaya ang gagawin is magpapadala naman siya or merong calcium pero walang muscle. So ang gagawin niya is magpapadala naman ng tinatawag natin na muscle or protein, didikit yung protein, magkakaroon ng fibrosis doon. Kaya ang mangyayari, yun ay magiging accumulation ng tinatawag natin ng plaque, yung calcium deposit, cholesterol deposit, at yun ang magiging dahilan, naliliit yung tinatawag natin na ugat. And these causes ng tinatawag natin na ang pagkakaroon ng risk ng heart disease and stroke. Ang pangalawa, yung na-mention kanina, Doc, is yung damage doon sa ating pancreas.
2: Sa lapay. Oh.
3: Yes, sa lapay. So, extremely high levels, usually above 500 milligram per deciliter, nagkaka-trigger yan na acute pancreatitis. And of course, ano ang resulta pag nagkakaroon ng acute pancreatitis? That damage just the cells doon sa pancreas which would cause later on na tinatawag natin na mahinang pag-produce ng insulin sa ating katawan. And that is the reason why yung sobrang pagkain natin, lalo-lalo tayo mga Pilipino, ang lakas na ating kumain ng
2: kanin.
3: Rice is life. Rice is life talaga. Tapos kalimitan, pag napapasarapan ng kain, lalo-lalo na pag bagong sahod, pupunta doon sa mga anli. Kasi yun, mas maganda kasi para sulit sa bayad, kailangan anli. Yun ang nangyayari. So that causes intense abdominal pain and inflammation sa ating pancreas. Pangatlo, yung tinatawag natin na fatty liver disease. Kaya meron tinatawag, Doc L, na non-alcoholic fatty liver disease. Yes, ang iniisip natin dati na ang nagkukos ng fatty liver is yung ano, yung alak. Alcohol. Later on, hindi pala ang alak kung hindi yung sobrang pagkain natin ng mga carbohydrates, lalong-lalo na ng kanin. So kaya mga ka-wellness doon sa mga mahilig mag-unli rice, mahilig lalong-lalo na doon sa puti na kanin. Lalong-lalo na pagka-hasmin yung kanin niya. Ang sarap kainin.
2: Taob ang kaldero.
3: Lalo-lalo na pag may ginataan o di kaya something na medyo maalat yung ulam, napaparami ng kanin.
2: Nalala ko tuloy yung gana daw niya, depende daw sa ulam.
3: Well, Kasi ang ano nagkokost ng appetizing effect yung panlasa natin. Tama. Especially yung medyo maalat-alat at diretso direct doon sa ano yung tinatawag natin taste bud yung ulam. Kaya nagkokost ng fatty liver and also this causes signaling metabolic trouble o yung tinatawag natin na metabolic syndrome. Mapapansin niyo yan, lumalaki yung bilbil natin, tapos lumalaki yung timbang, tapos ang nangyayari is tumataas yung blood pressure natin at makikita doon sa lipid profile kapag mataas ang triglyceride, mababa din ang high density lipoprotein or yung tinatawag natin na HDL levels ng katawan.
2: At ito dapat tandaan ng mga ka-wellness natin ha. Kung ano yung mga nagpapataas ng trigly bukod doon sa mga nabanggit mo Doc Ron, ano na sobrang pagkain, sobrang carbs, dagdagan pa natin. Ito, ito yung mga literal na nakakapagpataas ng triglyceride natin at malakas makapagpataas ng triglycerides level. Kasi yung iba Doc Ron, kumbaga minomonitor nila yung dami ng kinakain nila.
3: Kinakain.
2: Ang problema yung iniinom nyo ng mga sweets. Hindi na namomonitor Doc Ron. Hindi na namomonitor yung mga sugary drinks or mga sweet drinks.
3: At yung pagka-sweets, Doc L, diretso yan sa bloodstream.
2: Yun pa naman ang problema sa mga inumin na mga matatamis. Ha? Lalo na yung mga pinampatamis dyan, eh, hindi naman natural. Kasi kadalasan naman talaga ngayon, yung mga commercialized drinks. Yung mga, ano,
3: high fructose
2: na mga, ano, mga inumin. Eh, talagang chemicalized yung pinampatamis doon sa kanila. Ano? So, yung mga matamis po na yun, mga ka-wellness, take note, yung simple, ano, no, simple analogy sa, sa formation ng triglycerides is yung mga hindi nagagamit ng katawan natin or yung excess na ng mga macros kung tawagin whether it is fats, carbohydrates or proteins, ano?
3: Yeah.
2: Kadalasan naman talaga is sa mga carbohydrates tayo lumalagpas talaga, ano? Minsan sa fats, ano, bibihira lang yung sa protein. So itong mga ano na ito, itong mga sugary drinks or mga sweet drinks, mga kaibigan, kino-convert yan ng liver natin into fats or fatty acids kung tawagin, ano? Pagka hindi nagamit ng katawan mo yung carbs na yon, i-convert yon into glycogen, yung glucose i-convert into glycogen, and apparently ay i-convert din yan into triglycerides, ano? So the more na ikaw ay malakas uminom ng mga sugary drinks, bantayan nyo yung trigly nyo. Pwede nyo namang ano, pwede nilang eksperimentohan Doc Ron. Pwede nyo eksperimentohan or kung yan na yung gawain mo mismo, magpa-lab test ka na.
3: Kayo,
2: magpa-lab
3: kayo
2: ka.
3: Lipid profile
2: tingnan
3: ninyo
2: po ninyo yung trigly nyo kung mataas ba yan. Kasi kapag ka kayo ay malakas uminom ng mga sugary drinks tapos hindi nyo naman ginagamit, okay lang sana Doc Ron kung nakainom ka dyan ng mga ano, mga milk tea. Tapos itinakbo mo ka agad dun sa treadmill ng isang oras. Pwede
3: problema,
2: pa yun.
3: Ang problema, pagkatapos ng milk tea, sasandal na lang. Tapos kasi aantukin ka talaga.
2: Yun ang problema doon. Ano? So yan sa mga kababayan natin, yan ang nagiging problema ngayon. Isa pa, yung mga refined carbohydrates. O, mga tinapay na yan, puting kanin, mga pasta. Any products ng refined flour, mga ka-wellness, ano, ay napakabilis ng ano yan, napakabilis ng pag-breakdown yan. Lalo-lalo na mga ka-wellness, ha, yung mga pagkain na halos walang fiber. Napakabilis ng breakdown noon into glucose.
3: Mataas kasi yung glycemic index.
2: Kaya pansin ninyo, kapag nakakain kayo ng mga ano, itong mga matamis na or mga produkto ng ano, ng refined flour, mabilis itong magbigay sa inyo ng lakas. Kung gagamitin nyo, maganda. Ang problema, pagka hindi mo ito nagamit, ang bilis ng convert ito into glucose. Ang problema Doc Ron, mabilis kaging gutumin.
3: Mabilis kang gutumin
2: kasi ang bilis nga ng breakdown niya eh. Pag na-digest siya, i-breakdown niya yung katawan mo. And then, yung katawan mo maghihingi uli ng another source.
3: Kasi absorb na diretso.
2: So, tendency nun, eh makikrave ka naman for more, ano? Kaya yung iba na-overeat na. Ayan. Basta walang fiber or kulang na kulang sa fiber yung mga kinakain po natin. One thing also is yung mga saturated fats at saka yung mga trans fats. Ito pa naman yung tricky sa mga saturated at saka mga yung mga trans fats. Kasi ang mga ito Doc Ron ay meron silang yung appetizing,
3: mm-hmm, appetizing effect.
2: Ayan, sa atin pong panglasa, sa gana natin.
3: Pagka mamantika, talagang masarap.
2: Oo. Tingnan mo naman yung mga bulalo, di ba? Lalo pagka pulang-pula.
3: Oo.
2: Uh-huh. Eh, tinitingnan mo pa lang, naglalaway ka na talaga. Oo.
3: Na.
2: Eh, so, yun mga kaibigan. No? Yung mga fats kasi na yan, pansinin mo ha, pag may nilagang kamote diyan,
3: mm-hmm,
2: at saka mayroong ano, may pritong kamote, mm-hmm, o yung kamote kyu.
3: Ay, mas masarap ang prito.
2: Eh, anong mas mabilis na uubos?
3: Lalo-lalo na pag ano, yung kamote kyu. Ako pa, mahilig talaga ako diyan. Kamote kyu. Mas pipiliin kalimitan.
2: O kaya ano, yung patatas na nilaga
3: kaysa sa
2: french fries.
3: Fries. Tapos
2: ano mas mabilis maka maubos, ano?
3: Tapos nilagyan pa ng ano nung flavoring na ano na
2: mga flavor, mga barbecue flavor, ba yan or
3: barbecue,
2: cheese?
3: Yes.
2: So, appetizing talaga yung mga fats, mga kaibigan. Kaya nga, yun yung isa sa mahirap tanggihan, uh-huh, ng panglasa natin. Kasi nga, layo-layo na pagka yun ay nakasanayan na ng dila natin,
3: uh-huh,
2: syempre nagsisend yun ng ano, good signal sa brain natin.
3: Uh-huh.
2: Kaya talagang mapapalaway ka at mapapakain ka talaga. Ang problema dun, Doc Ron, dun sa mga saturated at saka sa mga trans fats na yun, malakas din sila magpataas, uh-huh, ng triglycerides level,
3: uh-huh,
2: ng atin pong pangangatawan.
3: Uh-huh.
2: Oo, kasi mabilis nga sila, Doc Ron, ano eh. Mabilis yung digestion nila sa atin pong pangangatawan, ha. Next is alcohol also.
3: Yes.
2: Napakalakas nito. Kaya nga 'di ba, meron tinatawag na alcoholic fatty liver.
3: Yes.
2: Kasi yung alcohol, alam niyo ba ang alcohol, mga kaibigan, napakataas ng calories,
3: uh-huh,
2: ng alcohol. Kaya nga yung mga ano, mga alcoholic people, yung mga heavy drinkers, oh, pansinin niyo, may isang ano sila, they have one thing in common. Malalaki yung tiyan.
3: Yes. And then, meron ako nakita, mm-hmm, video na, mm-hmm, doon daw sa caloric intake.
2: Oo.
3: Zero calories yung, mm-hmm, ano, yung alcohol.
2: Mm-hmm.
3: Pero hindi nila alam na kapag ka pumasok sa, mm-hmm, ating atay, it will be converted into much more, mm-hmm, much greater caloric calories, mm-hmm, doon sa loob ng
2: ating
3: atay.
2: Yun na nga. Yung pandaya doon eh. No?
3: Oh.
2: Kaya yung iba, tinitingnan na, uy, zero calories.
3: Zero calories. Oh. Lalo-lalo pagka gin, zero, mm-hmm, calories yan.
2: Nako, kaya dapat bantayan yan, ha? And, also, lastly, yung excess calories na yan.
3: Mm.
2: Kaya nga dapat meron kayong ano, calorie count kung tawagin.
3: Mm-hmm.
2: Lalo na kung meron kayong history na before,
3: mm-hmm,
2: or meron kayong current condition na mga fatty liver na yan,
3: mm-hmm,
2: or sobrang taas ng triglycerides sa pangangatawan nyo, you need to count your calories.
3: Mm-hmm.
2: Napakahalaga po niyan, mga kaibigan, na mabilang nyo yung calorie na pumapasok sa inyo pong pangangatawan. Isa kasi, mm-hmm, iba, tansya-tansya na lang, Doc. Pero pagka ano yan, masanay kaya na mag-count, uh-huh, ng calories po ninyo.
3: Mm-hmm.
2: Especially, kung magka-caldef ka, calorie, mm-hmm, deficit, napakaganda ito na pangontra din dito. Mm-hmm. Ano? So, yan, kinakailangan yan na makontrol yung calorie intake mo kung gusto mong maiwasan itong ganitong, mm-hmm, problema, Doc Ron.
3: Another point is, ito pong kulang tayo sa paggalaw. Isa din yan,
2: mm-hmm,
3: sa punto kung bakit tumataas yung triglyceride, mm-hmm, level. Kasi merong intake, pero walang tinatawag natin na disposal.
2: Oh, walang burning.
3: Walang burning, oh, effect. Ang nangyayari kasi sa ating katawan, Doc L,
2: mm-hmm,
3: kapag ka hindi tayo kumakain or hindi tayo nag-exercise,
2: mm-hmm,
3: tapos sobra tayong pagpasok ng mga calories, sa loob ng katawan, ang enzyme po na, mm-hmm, kung saan yung LPL, kapag tayo po ay hindi nag-exercise at umuupo sa mahabang periods,
2: mm-hmm,
3: bumababa ang activities nito by 90%.
2: Mm-hmm.
3: Ibig sabihin, yung katawan natin is to be tigil sa pagsusunog ng calories.
2: Oo.
3: By 90%, ha?
2: Grabe.
3: Kapag hindi tayo nag-exercise. Mm-hmm. And also, another thing is poor fat and carb metabolism.
2: Mm-hmm.
3: Ang inactivity ay nagpapababa ng overall lipid and carbohydrate metabolism. Kaya yung mga energy na unused,
2: mm-hmm,
3: it will be turned into triglycerides. Another thing is kapag hindi tayo hindi tayo nag-exercise,
2: mm-hmm,
3: ang insulin sensitivity is very low.
2: Bumababa.
3: And that is the reason why, of course, yung mga asukal na hindi na-absorb sa katawan,
2: mm-hmm,
3: that will be turned again into triglyceride.
2: Wow.
3: And also makikita natin yung weight gain and, mm-hmm, also inflammation. Chronic eating contributes ng weight gain and also inflammation kasi sobrang daming calories,
2: mm-hmm,
3: sobrang daming asukal at sobrang tumataas yung ating triglyceride level. And also, mind you, mga ka-wellness, ito pong smoking ay bakit paano? Wala namang caloric intake yung bakit nagpapataas yun ng triglyceride? The problem with smoking is, ang nangyari is nagiging ano siya, nagiging toxic siya sa ating katawan. At ang pag-breakdown nito, pagpapalabas nito o pagtapon, kasi toxin ito, kailangan gagawin, ang gagawin ng katawan in order na matulungan na ma-dispose ito is to make more triglyceride. Kasi inflammatory siya eh. So, we make triglyceride in order to, ano, to neutralize itong epekto ng mga ano na ito, ng mga tinatawag natin ng effect ng paninigarilyo. Oh. And also, nagpapataas din ang stress. Kapag ang stress ang isang tao, sigurado tataas din ang triglyceride level.
2: Kaya kala ko ba, Dok, anti-stress nila yung ano, yung paninigarilyo daw.
3: Anti-stress, nawawala yung boring mo, pero yung effect is meron pa ding stressful effect. Yung toxicity kasi lang.
2: Kumbaga sa ano nila, Doc? Siguro sa...
3: sa feeling nila.
2: O, sa pag-iisip nila.
3: Pag-iisip.
2: Na parang kumakalma yung katawan nila. Pero sa, in reality, yung katawan mo mismo, stress na stress.
3: Stress na stress. Kasi yung cortisol level mo talagang tataas din. And also yung inflammation sa katawan. Naman. And of course, ang mangyayari din kapag hindi tayo nagumagalaw, bababa yung ating HDL level. Kaya according sa study, yung HDL ratio, kapag HDL is to ano to triglyceride 0.1 is that is normal. Pag umabot ka na ng 3, that is 50% increase na ng tinatawag natin ng risk ng cardiovascular disease and heart attack. 0.3 lang ha. 2 points up lang. Tataas na. How much more pag mag 5 points up? Sabi doon is kailangan agad ma-address kasi yun ay magiging cause na ng heart attack.
2: Kaya sa mga kabayan natin, naparami pa tayong pag-uusapan mga ka-wellness. Kaya mamaya, ipagpapatuloy pa natin at pag-uusapan natin yung mga bagay na makakatulong, papayo natin mas makokontrol kapag ka tumataas na ang triglyceride level ng inyo pong pangangatawan. At kung paano po pe-prevent, ayan, sa pamamagitan ng mga natural na mga pamamaraan. Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
0: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zavon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zavon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zavon Plus Coffee Mix.
0: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. Balik tayo, Doc Ron, sa ating pinag-uusapan patungkol sa triglycerides. Ito po yung mga proven na pamamaraan kung paano natin matutulungan ang pagpapabalik sa normal na level ng triglycerides sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, ano ba yung pinakaunang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan?
3: Kung makikita natin doon sa na-mention natin kanina, ano, ang kalimitan na nagpapatas ng triglyceride is mga refined na mga pagkain. Ngayon naman, ang pinakamadali or pinakalogical, kung titingnan natin, and it is not only logical, it is scientifically proven na kung saan ay tumutulong magpababa ng triglyceride is yung tinatawag natin na soluble fiber. Kay ang soluble fiber, those are fibers na kasama doon sa mga kinakain natin. Let's say, for example, doon sa mga carbohydrates, doon sa unpolished rice, meron siyang soluble fiber. Doon sa kamote,
2: mga gulay.
3: May gulay. Oh, doon yung soluble fiber. Ang ginagawa kasi ng soluble fiber, Doc L, is kanyang binabalot yung fats, excess fats, and also carbohydrates. Kaya ang mangyayari kapag ka nabalot ng ano ng fiber yung ano yung carbohydrates, fats, and also yung protein, doon sa kasi ang fiber hindi kayang tunawin, hindi kayang i-digest ng ating katawan. So kapag ka nabalot siya doon, ang nangyayari is hindi siya agad na-absorb ng ating ano bloodstream.
2: Oo.
3: Kapag ka hindi siya na-absorb ng bloodstream, ibig sabihin hindi magkakaroon ng spike.
2: Mm-hmm.
3: Ngayon, pag needed ng katawan, ganito katalino yung katawan, pag needed ng katawan natin ng energy, bubukas na naman siya yun. Tapos, magpapadala, magpapalusyos siya uli ng tinatawag natin ng mga macronutrients doon sa ating katawan. Liban dyan, ito din ay nag-i-improve ng insulin sensitivity.
2: Mm-hmm.
3: Kapag ka ang isang tao is nagkakaroon ng yung insulin resistance, ang palaging pagkain po ng gulay ay nagkukos ng insulin sensitivity.
2: Mm-hmm.
3: Kasi ang mangyayari, hindi palaging hindi kumbaga para bagang niloloko, nakakatok sa pinto, tapos pagbukas mo wala na walang tao. Tapos kakatok na naman, walang tao. So ang mangyayari, sabi niloloko na lang ako. Kaya kahit anong katok na katok, kahit na meron ng tao, hindi na siya magbubukas.
2: Mm-hmm.
3: Ganon ang nangyayari kapag nangyayari doon sa ating sa ating selula.
2: Mm-hmm.
3: Pero kapag siya momentary o sa tamang panahon siya kakatok, edi ang gagawin is papapasukin yung glucose ng ating selula. So nagiging sensitive siya doon sa tinatawag natin pagpasok. Ang pinakamagandang source ng tinatawag natin ng soluble fiber is yung mga legumes.
2: Mm-hmm.
3: Black beans, lentils, chickpeas, kidney beans, magandang source. According sa study, ang pagkain ng beans araw-araw thus reduces your risk of colon cancer by 75%.
2: Mm-hmm.
3: Liban sa pagpapababa ng triglyceride, cancer reduction pa ng tinatawag natin ng colon cancer. And also whole grains, oat bran, barley sa atin sa Pilipinas, unpolished rice.
2: Yeah,
3: pinaka the best maghanap kayo ng pinakamagandang source ng unpolished rice.
2: Brown rice, red rice.
3: Yes, black rice. Mas mahal ang black pero mas para sa akin mas maganda siya kasi napakataas ng antioxidant level. Also, mga prutas, any kind of fruits is meron po yung fiber. Vegetables, lahat ng gulay meron, seeds, and also sa suplemento naman, meron yung psyllium husk.
2: Mm-hmm.
3: Nga lang, kapag sobrang napadami, that causes constipation at kapag hindi kayo umiinom ng tubig kailangan kailangan maraming tubig. Ang pinaka-safe, if you want na fiber, is inulin fiber. Kasi water-soluble siya.
2: Mm-hmm.
3: Hindi siya yung rough na tinatawag na klase ng fiber.
2: Mm-hmm.
3: At ang recommended aim is 25 to 30 grams of fiber per day. Kapag let's say for example nasa tatlong beses ka kakain ng gulay sa isang araw is maaabot mo na yung tinatawag natin na recommended intake.
2: Mm-hmm.
3: Mas marami, mas the best pa
2: din. Yun, no? Kaya huwag niyong kalimutan, ha? Fiber, napakahalaga yan sa mga pagkain natin. Kaya nga, have you ever wondered, yung mga whole foods kung tawagin?
3: Yes.
2: Sila, kumbaga full pack sila ng mga fiber.
3: Fiber, lahat ng hindi po proseso ng tao, may fiber yan.
2: Bakit nga naman, Dok? Kung yung nakakatulong sa katawan natin,
3: yes.
2: Gustong tanggalin. Gusto natin tanggalin. Kumbaga, naisasakripisyo natin yung sustansya doon sa lasa ng mga pagkain na ating kinakain.
3: Mas masarap kasi pag wala, lalong-lalo na yung mga maalala ko, yung mga gustong mag-transition sa unpolished rice.
2: Oh.
3: Sasabihin ko, ay yung mga mahilig sa white rice, sasabihin ko, mag-unpolished rice kayo. Dok, ang gaspak sa dila, tapos walang lasa. Kasi ang purpose kasi noon, well, kapag kanguyain mo, the more that you chew, ito kasi ang problema sa atin sa mga maraming kababayan natin, dos bandas, sinatawag ko yung dos bandas pagkakain. Banda sa kanan, banda sa kaliwa,
2: lunok.
3: Hindi na nginunguya. Kung gusto ninyong malasahan, ma-appreciate ninyo yung lasa ng pagkain, kailangan po ninyong nguyain yun ng maigi. Kasi ang digestion hindi nagsisimula sa tiyan. Nagsisimula yan dito sa ating bunganga. Kaya nga nilalagyan tayo ng ngipin ng Panginoon para yun ang panggiling. Hindi po gilingan yung Well, doon nagtake place din yung
2: final
3: digestion. Pero yung breaking down.
2: Mm-hmm.
3: At saka kapag kumakain tayo,
2: mm-hmm.
3: yung laway, alam nyo ba ang laway is napaka-essential sa pag-breakdown ng carbohydrates.
2: Mm-hmm.
3: And especially doon sa yung tinatawag para hindi tumaas, mag-spike yung blood sugar natin.
2: Oh.
3: Pero kapag nilunok mo, kung minsan tinutulak pa ng tubig kasi nabubulunan, ay sigurado, tataas talaga ang triglyceride. Tataas ang blood sugar. Of course, tataas din ang triglyceride level ng katawan.
2: Maliban yan, Doc Ron, meron mga certain fats na mahalaga sa katawan natin. Ito ang tinatawag ng mga essential fatty acids. Tulad po ng omega-3 at saka yung mga MCTs kung tawagin. Mahalaga yan sila sa pagpapanormalize ng triglycerides sa ating pangangatawan. Paano ba, Doc, nangyayari yung health benefits ng mga omega fatty acids as well as yung mga MCTs para ma-normalize yung level ng triglycerides sa katawan ng tao?
3: Yung omega-3 fatty acids, tatlo kasi yan, DHA, EPA, at saka I forgot the other one. Ang itong primary is EPA at DHA. Ang ginagawa niya is pinapababa niya yung creation ng ating liver na pag-produce ng VLDL. Hindi lang LDL ha, meron pang VLDL. Ang VLDL is very low density lipoproteins which are carriers ng triglycerides sa ating dugo. Kaya pag mataas yung yung VLDL, ibig sabihin madami ding triglyceride kasi proportionate yan sila. Siya yung tagadala eh. Kasi ang carrier ng ibang ng mga waste sa katawan is yung HDL. Ang carrier naman ng mga toxin sa katawan yung VLDL. So ang nangyari is it increases breakdown at binuboost nito ang enzyme called lipoprotein lipase or LPP. No? So which ang ginagawa nito is nagbe-breakdown ng triglyceride and also nag-a-activate ng receptors sa liver ng alpha or PPAR alpha receptors na sinasabi sa ating cells na sunugin yung mga fats. Rather na i-imbak niya, sasabihin ng katawan, sunugin mo yan kapag na-activate yung mga receptors na yon. Yung MCT naman, yung omega-3 kasi mostly is makukuha natin doon sa mga fatty fish sa omega-3. Pero alam nyo ba na ang fatty fish hindi kumukuha, hindi niya basta pinroduce lang. Ang alam nyo kung saan nakukuha nila yung omega-3? Doon sa cold water seaweeds. Kaya kung gusto ninyong baka ang problema kasi sa Doc L sa itong problema sa fish derived is yung contamination ng mercury,
2: mga heavy metals.
3: Yun ang problema, kaya nagiging objectionable na ngayon yung sources especially sa fish. Pero ang pinaka the best is doon kayo sa plant-based. Especially yung tinatawag natin na yung flaxseed oil or di kaya yung chia seeds. Flaxseed oil, meron naman.
2: Meron din yung Doc, EPO, evening primrose oil.
3: Meron ding mataas na omega-3 fatty acids. Kaya kung gusto niyo ng kaya sinasabi nila, fats 'yun, pero bakit fats din ang tinatawag na nakakatulong? Well, of course, meron siyang different function. Mas pinapabilis ng omega-3 ang pag-metabolize tong mga yung tinatawag natin ng mga fat, especially yung triglyceride. Ang MCT naman is ito pong medium chain fatty acids. Ito yung pinaka-popular at pinaka-available sa atin. Kasi yung flaxseed oil, import yun. Ang pinaka-available sa atin, MCT. Saan makukuha yung MCT? Marami sa atin. Yung tinatawag natin na niyog or coconut oil. O VCO or coconut oil man yan is napakataas sa medium chain fatty acids na kung saan ito yung ito yung gatong. Kapag iniisip natin na yung diog nakakataba, alam nyo ba na yan yung gatong para masunog yung taba ninyo. Kaya mapapansin ninyo pag ipahid ninyo ng yung VCO, medyo warm siya. Warm yung effect niya simply because that is burning fuel ng ating katawan. Rapid energy conversion ng MCT goes straight to the liver via portal vein which are quickly burned ng ating katawan. At alam nyo ba na yung MCT hindi na kailangan doon sa tiyan i-metabolize. Dito pa lang sa bunganga natin is natutunaw na siya. Ganun kaganda yung MCT. And that is the reason why taking premium D3, especially kapag meron kayong gusto nyong i-address yung triglyceride level ninyo and also yung meron kayong tinatawag natin meron kayong problema sa mataas na blood sugar level in which converts into excess triglyceride sa katawan. Taking premium D3, 2 soft gel, 2 beses sa isang araw. 2 sa umaga, 2 sa gabi is nakakatulong doon. Nakakatulong po yun pa sa pag-breakdown ng excess triglyceride po sa ating katawan. Mm-hmm. And it also serves as metabolic support by fast energy source. Hindi ito nagpapaspike ng ating insulin, and also kung saan kapag tumaas yung insulin, nag-worsen din ating lipid profiles. Mm-hmm. And also, tinuturoan niya, ang sinasabihan niya ating katawan na sunugin yung mga excess fats deposit sa ating katawan. Yan po kaganda ang MCT. At ito, hindi lang natin na-appreciate kasi mm-hmm. na-demonize kasi yung oil mm-hmm. dati. Kaya ngayon is ang study, ang MCT is isa sa napakagandang pamamaraan sa pag-lower ng taking yung mga MCTs is napakagandang pamamaraan sa pagpababa ng tinatawag natin na triglyceride level. Mm-hmm.
2: Yan, so mga ka-wellness natin, ano, bukod sa pagpapalower uh-huh. ng triglycerides sa pamamagitan ng mga ano na yan, mga tulong ano ng iba't ibang mga fats uh-huh. and also pagbawas sa mga macros natin, eh kinakailangan naman eh pataasin natin yung burning ng pangangatawan natin doon sa mga macros na yon, ano, kasi uh-huh. dalawa lang yan, Doc Ron. Kung gusto mong bumaba yung trigly mo,
3: gamitin.
2: Babaan mo yung intake mo ng macros mo, mm-hmm. babaan mo yung intake mo ng calories mo, or
3: sunugin.
2: Mas damihan mo yung paraan kung paano mo sinusunog yes. yung mga macros na yun or yung mga calories sa inyo pong pangangatawan. Ano? Kasi yun naman ang purpose, Dr. Mm-hmm. ng ano eh. Yun naman ang purpose ng mga macros sa katawan natin para gamitin ng katawan natin.
3: Eh, yung, gusto natin ano eh. Gusto mm-hmm. mumimbak eh. Okay lang sana kung ano yan, yung tinatawag na savings mm-hmm. account.
2: Mm-hmm. Oo.
3: Pero sa deposit pagka sa katawan na yun ako, hindi po.
2: Oo, yun na nga. Gusto natin mag-deposit lang lagi. Mm-hmm. Hindi naman natin ginagamit. Oo. So, hindi yun maganda in terms sa health natin, mga kaibigan. No? So, para masunog yung mga ano na yan, yung mga macros na yan, no? Hindi kape ang pangsunog dyan, ha? Kasi maraming yun, ha? Maraming yun. Nag-advertise, ito, inom ka lang ng kape sa loob ng isang buwan, papayat ka na, masusunog ng husto yung mga ano mo, mga trigly mo, o yung mga calories mo dyan sa iyong pangangatawan. Hindi po. The only way to burn itong mga ano na to, mga calories na to o yung mga triglycerides na to is through physical activity. Wala pong iba, mga kaibigan, ano? Through physical activity sa pamamagitan ng paggawa natin, pagkilos natin, mm-hmm. dyan po natin yan na-burn, ano? Yung mga calories po na yan or mga triglycerides na yan. So, you need exercise from mild to paano? Kumbaga pa-intense ng pa-intense mm-hmm. exercises ang kailangan mo. Meron nga nga naalala ko yung advice ni Doc Alvin, ano? Mm-hmm. Kapag kumakain ka daw, maganda ang gawin mo kapag nakaupo ka, mm. 'Di ba? Pag kumakain tayo nakaupo, move your calves, mga kaibigan, ano? Yung up and down yung calves nila.
3: That is clinically proven na nagpapabilis mm-hmm. ng tinatawag natin ng metabolism mm-hmm. ng ating sugar up to 52%
2: yes, of it. Oh. Mm. Pero kung gusto mo ng mas the best pa doon, mm-hmm. after mong kumain, mm-hmm. maglakad-lakad.
3: Yes, okay.
2: Yeah. Yan. Mm-hmm. Yun yung isa sa mga mga advices.
3: Gusto sumandal agad.
2: Yun ah. Dahil pagka nasobrahan ng kain.
3: Napasobrahan.
2: Nako, ang sarap na isandal. Pagkasandal, nako. Mm-hmm. Hilig ka agad. Mm-hmm. Ano? So yun yung mga maganda gawin natin, mga kababayan. Ano? Kung gusto po natin na mas maging maging maganda yung pagsunog ng pangangatawan natin, ng mga ano na yan, mga naipapasok natin sa ating pangangatawan, is we need to use it. Ano? Gamitin natin ito sa ating pagkatrabaho, sa ating pag-exercise. Kaya hindi talaga maganda, Doc Ron, yung sedentary lifestyle.
3: Yes.
2: Lagi ka na nakaupo.
3: Ginawa kasi tayong gumalaw eh.
2: Tama,
3: ginawa tayong dapat.
2: Bakit meron tayong mga joints? Bakit meron tayong kalamnan?
3: Muscles.
2: May buto tayo.
3: Bones, yes.
2: Kaya we are designed to move. Ano? At kinakailangan na gamitin po natin yun. Ano? So yan ha, sa mga kababayan natin, yung pagkikilos natin at yung pag-exercise natin, nakakatulong yan sa buong pangangatawan natin. Especially sa mga parte kung saan ginagamit ng katawan natin yung metabolism process. Ano? Mm-hmm. So yung liver natin, yung atin pong pancreas, yung digestion po natin, na bibinipisyohan yan sila sa pamamagitan ng pag-exercise. So gawa kayo ng mga plan, exercise plan kung tawagin, ano. Depende kasi yan, Doc Ron, sa ano mo, sa edad mo, sa condition mo. So hindi lahat ng tao kayang mag-gym, hindi lahat ng tao kayang mag-cycling, hindi lahat ng tao kayang tumakbo ng matagal o malayo. So kinakailangan i-plan mo yung exercise na gagawin mo. Umpisahan mo sa pinakasimple. Huwag mo na yung ano, intense agad. Umpisahan mo sa pinakasimple, yung kaya mong gawing consistent. No, yung maiko-consistent mo yung exercises na yun. Kasi iba, Doc Ron, eh, gusto agad na ano, kumbaga, motivated eh. Motivated. Sabi ni Doc, mag-exercise
3: lang
2: daw.
3: Isahan lang.
2: Eh, kinabukasan, pagkarinig sa gabi ng program natin, kinabukasan, tumakbo.
3: Aha.
2: 5 kilometro.
3: Nako,
2: pinamaulan. Wala na. Isang linggo.
3: Wala.
2: Isang masakit linggo, masakit ang katawan, masakit ang paa. So, hindi na tuloy naging consistent.
3: No, wala na yung motivation ng exercise.
2: So, kinakailangan, ano kayo, lalo-lalo kung hindi kayo, ano, hindi kayo
3: sanay,
2: sa mga exercises. Umpisa mo sa pinakasimple. Pinakasimple niyan is ano eh, deep breathing exercises. And then stretching exercises, and then walking. Umpisa ka na sa walking, brisk walking, hanggang sa kaya mo na mag-jogging, hanggang kaya mo na tumakbo. Tapos syempre pagka na-adapt mo na ng pangangatawan mo yung ganang exercises, pwede ka na dun sa mga ano, strength exercises o yung mga resisting resistant exercises. Hanggang sa pa-intense ng pa-intense, mga kaibigan, no? So yun yung kinakailangan po nating gawin, mga kasama, no? At syempre, ano ba, Doc, ang naibabahagi ng Santone Gold natin if i-incorporate nila ito doon sa mga nababanggit natin?
3: Yung Santones natin, kasi as na-mention natin kanina, yung inflammation, stress, nagpapataas ng lipid natin. Ang ano, Santones, merong antioxidant na nagre-reduce ng oxidative stress. At kinukombat nito o nilalabanan ang inflammation na kung saan link sa pagtaas ng lipid profile. Nandiyan din ang kapalayaan garlic na nagsusupport sa ating blood sugar metabolism. And also nagpapababa ng blood sugar level, and also nagpe-prevent ng liver, pre-prevent niya ang liver na mag-produce ng mas marami pang glucose na gagawin ito triglyceride. Malunggay ang spirulina, napakataas sa mga phytonutrients na nagsusupport ng overall metabolic balance natin. Kaya mapapansin ninyo, kapag ka ang isang tao or may nagtatanong sa amin dito sa program, with regards sa blood sugar, mataas ang lipid profile, may problema sa creatinine, bakit namin nagsasama palagi yung Santone Plus Gold at saka yung Premium D3. Kasi yung function nila is talagang swak na swak doon sa especially, kasi itong ano, triglyceride is metabolic problem. Ito ay swak na swak sa mga metabolic problem na mga disease. And that is the reason why palagi po namin nire-recommend. Kasi hindi lamang testimony yan. Tama. Kami din mismo ginagamit namin araw-araw. At makikita po ninyo, kung kayo din, pag masubukan ninyo, especially in the span of 3 months time na straight na paggamit niyan, depende doon sa problema ninyo, ay mapapansin ninyo yung effect niya sa katawan. Of course, hindi pwede na wala yung ano, walang pag-transition doon sa mga pagkain o pag-iwas doon sa pagkain at walang exercise. Kasama po yun. Kasi holistic approach po tayo. Hindi po, wala pong magic sa gamutan. Wala pong magic.
2: So yan, sa mga kababayan natin, ha, lagi natin inuulit dito, hindi guarantee na kapag umiinom kayo ng mga suplemento, especially mga supplements natin, you can do whatever you want. You can eat whatever you want.

0: pero kinakailangan mo ng dedication,
1: yes,
0: in order na makatagos ka, sabi pa, ano, in order na masanay yung katawan po ninyo. And then pag nasanay ka naman na doon, ay ano na yun, tuloy-tuloy na yun, ano, tuloy-tuloy na yun siya. At huwag kalimutan, of course, yung pag-ehersisyo. Napakahalaga nun, ha? Kasi yun nga yung paraan kung paano natin i-burn yung mga calories at saka yung mga triglycerides na pumapasok sa katawan po natin, ha? And of course, samahan po ninyo ng mga suplemento ng Yestro Health dahil ito naman ay malaki ang ambag nito. Malaki ang naitutulong nito sa pag-papanormalize ng lipid profile natin, lalo po yung triglycerides level na yan sa atin pong pangangatawan. Okay? Maraming salamat, Doc Ron, sa mga infos na inyo na ibahagi sa ating po mga ka-wellness. Maraming salamat din sa pagsali sa atin, sa mga kaubayan natin dyan, ha, na nakikinig sa ating pong programa. Kung meron yung mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, kabalik po natin ay ating tutugunan ng live ang inyo pong mga inquiries. Tutok lang dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: Premium D3, ang bago.
4: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
5: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
4: That's why I take
5: Premium D3
4: araw-araw.
5: Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit.
7: Baka naman ang suplemento na iniinom mo,
6: walang epekto.
7: Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Ngayon, mas pinalakas pa.
6: Pinagaling,
7: pinahusay.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Pinakalong mangustin,
6: ang palaya,
7: garlic,
6: malunggay,
7: at spirulina.
6: Sa Cellphone Plus Gold,
7: di ka basta-basta bibigat.
6: Tuloy lang ang laban sa buhay.
7: Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa pinatablan at putigas sa inyong lugar.
8: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
9: The secret of health.
8: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos.
9: The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. So, mga katanungan, ha, huwag po mahiya magtanong. At text lamang yan sa atin pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Dokro, meron nag-text dito sa atin, ano? Patungkol sa ating Santone Gold Capsule. Tanong ko lang po, Doc, hindi ba masama yung plastic ng Santone Gold? Si Mario po ito ng Pasay, God bless po. Mm-hmm. Siguro yung ano, yung encapsulated.
10: Ano po, ang capsule po ay hindi po yan plastic. Mm-hmm. Ang capsule po, that is gelatin, mm-hmm, gels, pwede pong nanggaling doon sa animal derived. Uh-huh. Meron din tinatawag na veggie cups.
0: Yan, no?
10: Sa amin naman is veggie cups. Mm-hmm. Kasi part po yan ng ano namin is maturuan ang pinaka source is yung mga natural sources.
0: Plant-based source.
10: Kaya makikita po ninyo, subukan po ninyo, ilagay po ninyo sa tubig, mm-hmm, yung kapsula ng Santone Plus Gold. Mga 5 minutes, mm-hmm, maximum, matutunaw na yun.
0: Oo.
10: Matutunaw. Kasi ano siya, water soluble. Hindi yan plastic po.
0: Kahit niya sa dila lang, Dok, eh.
10: Yes, matutunaw.
0: Patagalin niyo sa dila niyo yung ano, yung Santone Gold capsule.
10: Mm-hmm.
0: Siguro, 1 minuto, 3 minuto.
10: Mm-hmm.
0: Maalalasahan mo na yung pait. Yung ingredients ng, yes, Santone Gold natin.
10: Aha.
0: Kasi natutunan, mabilis ma-dissolve.
10: Yes, mabilis ma-dissolve. No. And of course, liban doon sa mabilis ma-dissolve ang caps, yung laman nun mismo is standardized extract.
0: Yes.
10: Kaya, highly absorbable sa ating katawan. Kaya papansin ninyo, yung mga testimony makikita ninyo sa mga posts sa Facebook, sasabi, parang biglang nagkaroon ng spark or ng buhay yung katawan nila when they start taking Santone Plus Gold. Kasi mabilis ma-absorb ng katawan.
0: Mama, ayan. Kaya sa mga nag-aalala dyan, ng mga ka-wellness natin, lalo na yung mahina yung panunaw,
10: yes,
0: walang problema,
10: walang
0: ito.
10: Problema.
0: Kasi kahit sa dila mo pa lang, natutunaw na yan siya, natutunaw. Mga kaibigan. Ano? How much more pagdating sa tiyan mo?
10: Mm-hmm.
0: May mga malalakas ka doon na
10: digestive acids.
0: Enzymes. Mm-hmm. Sure yan na ma-dissolve yun, mga kaibigan. So nothing to worry about it. Kahit sa mga

0: ano, wala pong problema. Basta malulunok na nila, mga kaibigan, ay pwede sa lang painumin ng Santon Gold Herbal Capsule natin. And lahat naman ng ano natin, lahat ng mga products natin, naka-veggie cup yun sila. Mm-hmm. Yung mga naka-capsule form ng mga produkto natin ay veggie cup ang ginamit po dyan, ha? Okay. Eh, Doc, another inquiry. Doc, delikado ba ako operahan ng hernia o loslos dahil ako ay 67 years old at may heart myocardial infarction noon? Mm-hmm. Mga 2018 pa po yun. Mm-hmm. From Mandawi City, Cebu. Salamat, Doc.
1: Mm-hmm. Doon naman sa ano, doon sa may problema ng hernia, I think nag-text din siya noong nakaraan.
0: Oh.
1: Ang mas maganda po, mismo ang doktor mismo ang magsabi sa inyo.
0: Yan, tama.
1: Pupunta po kayo sa doktor kasi sila ang makaka-assist po sa inyo kung kayo po ay pwedeng operahan o hindi.
0: Mm-hmm.
1: And also doon sa edad ninyo kasi marami I'm positive din na pwedeng ma-operan as long as makikita po na healthy kayo.
0: Tama.
1: Kaya ang pinaka the best na gagawin ninyo bago kayo pupunta sa doktor, magkaroon muna kayo ng tinatawag na yung, let's say yung problema niya is may myocardial infarction, ibig sabihin merong bara doon sa malaking malaking ugat sa inyong ano, is kailanganin muna na ano yon, na mas maigi na matulungan na mawala. At sa pamamagitan, kasi yung myocardial infarction, ang isa sa dahilan yan is mataas din na triglyceride level.
0: Tama.
1: Pag mataas ang triglyceride level, nakakaroon dyan ng bara doon sa ating puso.
0: Mm-hmm.
1: And then, you do your exercise, kumain kayo ng tamang pagkain, iwasan yung mga dapat iwasan, especially sugary foods. And then, samahan ninyo, subukan ninyo ng pag-inom. One capsule, 3 times a day ng Santon Plus Gold, and then, dalawang soft gel ng premium DT, 2 sa umaga, 2 sa gabi. Mm-hmm. Subukan nyo ng 3 buwan, and then, saka kayo magpa-assess.
0: Mm-hmm.
1: Doon po sa inyong ano, sa inyong doktor, para makita po ninyo kung ano ang pwedeng ano, pwedeng masis po kayo kung anong pwedeng gawin, kung pwede kayong i-under sa operation o hindi.
0: Mm-hmm. Ayun, ha, kabahin natin dyan na merong hernia. Sakit kasi to, Doc, pagka ano, mata kayong hernia,
1: lalong-lalo na pag busog na busog ka, tapos napabuhat ng ano, ng mabigat na ano, bababa kasi yung ano, yung large intestine.
0: Yan yung pinaka ano nyo, kinakailangan normal ang bowel movement mo. Tapos iwas ang pagbubuhat ng mabigat, pamumuwersa.
1: Yes.
0: Kasi iba, umiiwas lang sa pagbubuhat ng mabigat, pero namumuwersa sila. Hindi rin pwede 'yon.
1: Lalo-lalo na kapag constipated.
0: Oo, lalo pag constipated. So mas maganda po, mga kaibigan, na ma-normalize yung bowel movement mo, especially ano. Kain ka maraming fibery foods. O yung Santon Gold natin, nakakatulong din 'yun siya kasi mayroon siyang insoluble fiber, mga kaibigan, no? So ayan, ha. Ito, Doc, pahabol na katanungan. Doc, pwede po ba ang Santon Plus Gold sa dialysis patient? Salamat po, Rudy and from Caloocan.
1: With regards sa dialysis patients, wala pong problema kasi mabilis siyang i-absorb ng ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Ang kailangan po ninyong ano, kailangan po ninyong i-monitor is yung water intake ninyo.
0: Yun, oh.
1: Ang isa sa sikreto, merong isang naturopath na kung saan is eksperto siya. Matagal na panahon na ginagawa niya is bakit daw ba ano, nakakaroon ng water retention sa ating katawan is kapag sobrang bilis natin yung mainom and also madami yung iniinom all at once. So kung gusto mong ma-maximize, kasi yung kidney natin, kapag ka meron kayong problema sa chronic kidney disease, is kalaban niya ang tubig. But at the same time, yung tubig, kailangan niya din ang tubig. So ang pinaka the best na trick dyan is kailangan mong
0: paunti-unti.
1: Kasi pag nag-inom ka na, parang nagbubuhos kayo ng ano ba, ng tuyong paso. Na kapag ka ibuhos mo yung isang tabo, ang nangyayari is na ano,
0: naawas
1: na po. Natatapon lang siya. Pero pag paunti-unti, parang hamog o di kaya yung ano, yung ambon. Nakapag ka paunti-unti, unti-unti din na-absorb.
0: Mas nasisip-sip niya
1: nang maayos. Nasisip-sip ng katawan. Of course, kapag ka nagkakaroon ng absorption ng tubig sa ating kidney, kasi needed siya ng ating kidney, natutulungan na magkaroon ng ano, ng buhay ang ating kidney.
0: Uh-oh.
1: And also natutulungan na maitapon yung mga dumi sa ating katawan. So taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day will be of no problem. Huwag lang sobrang pag uminom ka isang baso din ang pangtulak mo doon sa tubig. Siguradong mahihirapan po ang kidney
0: ninyo. So, kailangan sip-sip lang ng tubig lang para sa inyo. Well, ang ating Santon Gold naman, wala po yan siyang ano, ha. Wala yan siyang contraindication sa medications po ninyo, or wala siyang ano, bad effect ano, doon sa kidneys natin. In fact, isa yan sa ano, yung mga ingredients na nandiyan sa Santon Gold Herbal Capsule natin ay kinakailangan ng atin pong kidney para maging malakas po siya. Ano, kasi may mga antioxidant yan properties at nakakatulong din siya para dun sa proper functions ng atin pong kidneys.
1: At minsan, maalala ko, Doc, may tumawag kay Dofel noong nakaraan na merong mataas yung triglyceride or yung ano Kriya. Yung creatinine niya. And then nag-take siya, nag-transition siya ng pagkain, nandun pa din. Hindi tumaas, hindi bumaba, pero ando medyo ano pa rin, may 0.1 pa rin siya. Pero after na nag-take niya ng Santon Plus Gold kasama yung transition or pag ano pag-iwas dun sa mga pagkain, bumaba, bumalik sa normal. Yung kanyang ano, yung kanyang creatinine count.
0: Oo. So yun na, sa mga kababayan natin na meron pong kidney problem, pwede po sa inyo ang Santon Gold Herbal Capsule natin. Pero yun nga, yung mga fluid intake po niyo, yun yung kinakailangan bantayan po talaga ninyo. Okay? Paano, Dok Ron? Ako, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pa mensahe sa ating po mga tagapakinig.
1: Ayan po, mga ka-wellness, iwasan po yung maasukal, sobrang pagkain o sobrang pag-consume ng mga macronutrients. Sunugin ang macronutrients through exercise. And of course, palitan yung mga pagkain na mga healthy, especially high-fiber foods na namagnit po natin kanina sa ating programa. And of course, isama po ninyo sa inyong daily healthy living ang ating pong Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and also ang ating pong premium D3 para po kayo ay matulungan na mabilis gumaling sa inyong karamdaman and healthy po tayo makaiwas sa karamdaman araw-araw, mga ka-wellness.
0: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa mga ka-wellness natin. Lagi nakaantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatangkilik ng mga dekilidad na produkto ng Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remini Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ang Panginoon Noah, ang siyang tutulong ng pagaling at magpalakas sa ating pong pangangatawan. Sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko Nemo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nemo.
4: Sige, sulayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung ako maglala sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sound on Gold. Coffee Mix.
8: Ako si

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid!
4: Eh, nanyang music, ah!
2: Nga, XFM, kid!
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita, labis yung amin, bigit sa mga DJs nila, kagkakas,
5: wala sang konkreto, nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X.
5: Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
5: Edgar, sa kaservice ko, may harapos.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi.

0: VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating skin. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa kasi

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Exciting, bro.
5: Let's level up the talks than the usual.
6: Surprises and twists.
5: Let's go something personal.
6: Oh.
5: Something intimate.
6: Join me in reading books.
5: Something sexy.
6: Yeah.
5: Between you and me.
7: Masarap ako naman.
5: X-rated. Right here on 96.7 XFM.

Maayong hapon, Bakomod! Maayong mainit na hapon. Doon na batok ina ko ah. Nalipat ako mag-jacket, no? Kaya abi ko do gulugal, no? Kaya abi ko, ah, hindi niguro mainit, ha? So, lipag guha ko sa akong mga balay, ba, okay, init ka na eh. Ah, diba? At least na mula-mula ako, bala gamay. Diba, hindi ito bago-bagoon. Alright, may ngapon sa inyong tanan, no? Sa mga katropa, tanda na nga nagtutok. Subong nga po, andri lang siyempre sa 103.9 XFM Bacolod. Kag siyempre rin sa mga katropa, tanda na nga nagtutok sa ilang mga panimalay, sa ilang obrahan, sa Dalanon, labinigid sa mga nagpamati sa ilang mga radyo nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod. Kag sa mga nagtutok man dira sa aton nga live stream, dira sa aton nga live video sa YouTube. Siyempre, ang ginakantuan nila sa YouTube is XFM 90.3 Bacolod live stream, no? Makita nyo kami dira dayon. At the same time, kung gusto nyo naman sa inyong mga Facebook, pwedeng-pwede makita diri sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Dira sa aton nga Facebook. Amuin na ang aton nga Facebook account, no? Or, unagrabe, unagsaka, no? So, 153,000 followers. Thank you so much. Amuin na ang aton official page, ha? Dira, pwede ka mo ka comment, pwede ka mo ka pag-greetings, anything that you want to say, no? Ara, dira nga aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Or Facebook page. Official na aton nga page, ha? Thank you! Alright, mapasigatan. Ay, kito kadulong. Masan tiyo na ka ba? Awa! Nagwapo ko dahil ba? Thank you kita Boss Chris, ha? Shoutout ko na sa Diphiria family, ha? Especially kay B-Boy noong ginapakaon siya manok dingdong. Uy, wag ka kayo nga mga manok, no? Bro, mga ano, mga baskugan, mga gadaogi ko na yan sa mga ano, sa mga ano, sa paikyo. Kag syempre, no, get well soon, no? The reason why nga wala si Sexy D subong na atong katropang Sexy D kay ang iyang mother ga undergo operation subong. So, Tita, get well soon, ha? And may God bless your operation. I hope it will be successful, no? Kay may gallstone, no? So, ara na, nag-help na kita dito. And syempre, I hope nga maging okay lang ang iyang kinatawag ni health condition, no?

0: siyempre mga katropa, siyempre no, sa mga gusto man niya magtawag, no, may ara man ta diri sang wala na kamo sa 96.7. Ay, nagsailo na kami sa 103.9 XFM. I know how. Yan. Pwede nyo kami kantuan sa 103.9 XFM, okay? And at the same time, may gamay lang kami nga kayo diri sa aton nga studio, no? Magabalik kami, no? Ma-commercial ko anay kadali, ha? Para at least ma-install ta diri ang aton nga mga equipment, no? Kay may gamay lang update diri sa aton nga mga equipment diri sa studio. Pero don't worry, magabalik kami later on, okay? Pwede nyo na ibutang din ang daan, no? Ang inyong ang mga number, no? Nga pwede nyo... ang mga number nga, I mean, nga pwede namang tawagan later on, ha? Or you can call 0950-522-2818, no? Don't worry, kasi akong pagbalik ka ron, after sang installment dire, mag-shoutout kita sa atong mga katropa, no? Okay? So, I'll be back, no? Dari lang tutok lang mag-iapon dire sa X-Rated with your Uncle Bob, aka Boy Turboy, aka Ka-Vocal. Siyempre, dari lang sa inyong paborito nga istasyon, ang new naton nga... frequency 103.9 XFM Bacolod Katropa nyo. Exciting, and I'll be back.
1: X-Rated. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Man ko ang kaepektibo ng Santol Plus ko, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold, mabili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Si

0: Samsung D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assist the pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist the pain.
6: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist the pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice, nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
12: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
11: Maluwas sa manamit game.
12: May free coffee.

0: X Rated on X FM.
1: And nagbabalik! Oh, di ba? Bugnaw ng aircon ta. Grabe no, may mga certain chips lang sinaginta ko da nga para hindi mainita na nga kun nga Jellox. Pero man, adlok sila maginatawag nga Basil Valdez. Pero okay na, ha? Doon nagasakit na ako ni Long sa katugnaw do, Arina, do, effective. Alright, we're back here! Once again, guys, sa ato nga, programa nga X-Rated. Kaupo na inyong Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal. And syempre, kita sa shoutout at tanan dira, no? Ng mga katropa at nga nagtutok subong nga hapon na labi na gitsa. Nagkapamangkot ko noong nga wala na kami kuno sa 96.7 ka. Nagsailo na kita sa 103.9 XFM. Bacolod! Amo na ang aton nga bag-o nga frequency mga katropa ha. At the same time no sa mga nagatutok dira sa YouTube day may ara kita gihapon dira no may 90.XFM 90.3 Bacolod live stream ang kita gihapon dira. At the same time may ara man kita sa aton nga official area official page tagi niya sa FB no sa Facebook ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Thank you so much. And syempre no, ari man diri ang aton nga official XFM hotline number 0915-628-7926 or mas maayo nga magtawag na lang kamo sa 0950-522-2818. And syempre mga katropa, ina-shoutout kong tanan yung mga katropa na nga nag-birthday subong nga po. Happy, happy birthday! At syempre, hindi ko gid malipatan no nga mag-shout out no sa akon nga mga Lost Boys family no dira sa akon nga mga brothers and sisters dira sa akon nga motor group which is Lost Boys no. Good afternoon sa inyong tanan na binagid kay Bro Combat, Bro Julian, Tolmar B, no, get well soon sa imong daughter nga si Inday Sofia, ha? May God bless her and may she recover fast, okay? At the same time, shoutouts to Bro Julian, Bro Bert, Bro Miss Madam Kichi, to Bro Limar, Madam Sunshine, to Bro Joey, and to Mom Nancy. Do ka okay kita, do ka swabe na, do kabatsyag na ko, sir. Do arina. Basta do ang ilong ko nga do ga, sakit na nga daw. Arina, nagasalod na siya. At the same time, no, shoutouts kay Mauricio Brothers, kay Sir Paul, no, labi na gid. Kay Engineer Jobs, kay Brother Noel, John Thunder, kay John Ray. Sino pa? I think na mention ko na almost everyone, no? Kay Raydan, kay C. John, no? Nga nasa barko subong, no? Kita na naman kita sa Sunday, no? Sa aton nga rides. At tawag na naman sa rides naman mga katropa sa our therapeutic, therapy rides. Uy, wala mong kabalo nga sa pag-rides mo, no? Not only big bikes, ha? But any kind of bike, no? Pwede ka mountain bike, racing bike, a scooter, and everything, no? Kung ikaw bilang... ang tawag ni Gani, nang enthusiast ka sa pag-ride sa mga amuning klase, sa mga motorcycle, no? Though, there's a therapy dyan sa self, no? Aside from mga gagamay ka, kasi ginauyog ang imong lawas, ang vibration, we, iba niyo, we, man na gamayaw. Pero lain gid mga katropa, no? Swabigid sang feeling. Amo ni kining ako nga daughter. Kakalatnan ko kung paano magano. And then she's learning a motorcycle right now, no. So how I wish nga maupod ko akong kabataan sa rides. And syempre, subong apo, no. Kagina init-init, no, kung mga katropa. Pero subong naman, antoan nyo ba lang inyong gwa, no, araw? Mm-hmm. Nagulugal, gulugal, na naman, no?
2: Wow, ka-perfect.
1: Ka-perfect. Kaya kay init, galom equals ulan. Hey, hello, oi lang si imo ko nang kakarwash kasi imo yung let's see, kakarwash kasi imo nga tawag ni nga motor, no? Tapos magwa kay init init. I mean, init-init tapos gulpi ka ulan na lang. Wala yung chance, ha? And syempre mga katropa, speaking of paiba-iba ang kondisyon sa panahon, no? Kilanlanon tagid nga magka karoon ng mga proteksyon sa katawan, no? Labi na gid kung ikaw kaklase sa tao do medyo masakiton. So it's about time nga maging healthy ka. Pinaagi sa aton nga Ultimate Trio. Ano ba lang aton nga Ultimate Trio mga katropa? Well, ang ining Ultimate Trio na aton mga katropa, isa ini sa mga kinanlanon sa aton kalawasan, no? Bangod, tatlo ini ka suplemento nga may sari-sari nga benepisyo sa aton kalawasan. Syempre, nagapanguna dira ang aton nga Santon Plus Gold. Ano ba lang Santon Plus Gold na aton mga katropa? Ang Santon Plus Gold naton ini ang may ara sang mangustin nga nagabulig sa aton nga kalawasan nga ma detox or makuha ang tarang yung mga toxic sa aton kalawasan. Amuna ang trabaho sang mangustin sa aton lawas. Gindugangan pa gina nila sang ampalaya. Ining ampalaya naman nagabulig sa imo palower down sa imo mga kolesterol, kag the same time nagabulig sa imo nga mga blood sugar mag-regulate. Plus malunggay. May malunggay kita nga rich in vitamins and minerals nga kinalanon gid sa aton kalawasan. Kag may ara siya sang garlic, ini naman ang garlic amo naman ni ang paborito ni Uncle Bob kay nga gakakas ang mga bukol-bukol sa imo kalawasan, mga paghubag-hubag. Kag anti-cancer ang garlic. Plus gid dugangan ta sang last but not the least ang spirulina. Ang spirulina naman mga katropa sa aton nga Santon Plus Gold, amo naman ay ang source sang protina sa ini nga suplemento. So sa isa pa lang ka suplemento nga very small lang but yet powerful, damo ka na makuha nga mga benepisyo. Eh what if kung dugangan ta pagid Uncle Bob, no? Sa aton ni kaduwa nga produkto, walang iba ang aton nga Premium D3. Hindi naman ang Premium D3 na ito mga katropa, isa naman ika premium food supplement nga against sa virus kag bakterya. Ang iya naman itrabaho is pag-remove sa ining mga masasamang elemento sa atong kalawasan, no? Pidaagis sa pag-remove sa virus kag bakterya. May ara inis ang virgin coconut oil, may malunggay oil, may vitamin D3. Ano ba lang vitamin D3? Amo niya ang aton nga sunshine vitamins. Swak na swak kag swabi gini, no, para sa aton mga kauturan nga naga call center, nga naga duty kong gabi, mga army, policemen, field workers, constructions, kag kung ano pa, no, nga mga katropa naton nga naga pulaw. So normally pag naga pulaw ka, less sunshine, less sun or heat sang sun, so mas mayo nga naga premium D3. Kag meron man kita isang aton nga last nga para makompleto ang aton nga Ultimate Trio, ang aton nga Santon Vitamin C. Ini naman ang aton nga Santon Vitamin C mga katropa, isa naman ini, no, sa mga kinanlano naton sa aton kalawasan. Bangod, ini naman ang responsable sa pag-boost sa aton nga immune system. Tandaan nyo guys, kung mabakod ang immune system sang isa ka tawo, kung isa ka individual, mas malayo siya nga matapikan sa mga balatian, masakit, kag kung ano-ano pa, no, nga mga nagahalit sa aton kalawasan. Mas maayo nga healthy kag mapagsik kita sa aton nga adlaw-adlaw nga pagtrabaho, adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, kag pagbato sa hamon ng buhay. Amorigari nga ang Ultimate Trio naton nga ginimos ang Yes to Health Incorporated nga nagapating nga health is wealth, kaya mag-yes to health. Protektantang health ta, no? Anhin mo ang muna ang balbalan, anhin mo ang yaman sa mundo kung mismo ang katawan mo na ang bumigay. hindi mo na ma-experience ang rides, hindi mo na ma-experience ang imong mga material things, hindi mo na ma-experience ang mga kung ano-ano da nga mga enjoyments ang life, no, kung gamasakit ka. Naganubo pang imong ano nga self-esteem, no? Naga self-pity ka pag nagmasakit ka mo, nagani nga para sa akon mas maayo nga manggaranon ko sa health kaysa maging manggaranon ko sa kwarta nga weak naman ang akon nga health. Alright, and syempre, ano ba lang aton nga pagkabantayan, subong? Subong nga po, magabasa naman kita sa isa namang kasulat later on, ha? No? Later on. But before anything else, shout out ato nanay aton mga katropa, no? May isa tiri nga nag-comment, si Yino Hao. Ayan. Do Korean siya, no? Korean. Pero hindi ko, I'm not sure kung tsakto nga akong basa sa iya nga name, no? Wala na kamusta 96.7, no? Amo na akong gi-response siya kagina nga 103.9 XFM na kita. So sa mga gusto da magpa-greetings, no? Sa mga gusto da mag-comment, ari lang diri ha. Katuan nyo lang ang ato nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page para mabasa namo ang inyong mga komento kag mga pag-greetings. Kung gusto nyo naman niya magtawag, may haraman kita diri sa ato nga official number, or kung gusto nyo nga kami mismo matawag sa inyo after sang drama, I mean after sang pagbasa ko sang sulat, pwede-pwede nyo ibutang ang inyong mga number diri sa ato nga official page. Kina-shoutout ko man diri ang aton nga katropang si Melanie Martisano. Good afternoon, Sir Uncle Bob. Ari lang kami always kapamati sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Thank you! Alright, alas 3 na sa hapon, alas 3:01. Kagang petsa subong, September 15, 2026. Alright, so mag-break time muna kita, ha? Mamati kita rin sa malipot nga painom doon kag musika kaysa aton pagbalik. Magabasa kita sang aton nga sulat kag ipadala sa aton nga katropa kag later on we're gonna give some advice, no? Kag kung may ara ka mo gusto i-advise, pwedeng-pwede nyo gilibutang diri sa aton nga official page, okay? Siyempre, diri lang sa X-Rated every Monday through Friday, 2 to 4pm. Kaupod si Uncle Bob and Sex City. Siyempre, diri lang sa inyo man nga paborito nga programa kag stasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exiring, and I'll be back.
0: X-Rated.
3: X.
0: XFM.
3: FM.

0: 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. X-rated on XFM.
1: Alas 3:13 na ng hapon. Kagiting oras ginatulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pagkabot sa aton mga beautiful eyes. Walang iba ang aton nga Vision X Plus. Kapalagi na endorso ni Uncle Bob, no? Pangod din yung aton nga Vision X Plus sa ini sa mga kinanlanon gid naton imnon. Na pinagid ko nagkaedad ikaw or kita nagka-blurry nga itong vision, di ba? Imagine amuning isa sa mga pinaka-importante nga mga senses naton diri sa aton kalawasan. Sabi na gid nga, kung mag-ubra kita, we need our eyes. Siyempre, para makakita ito sa mga manaming ang mga bagay. Siyempre, hindi ka nakaroon kita dalan, hindi ka nakaride. At the same time, siyempre mga katropa, hindi nga ito na Vision X Plus, importante ini, no? Kay bangod, may ara ini sang vitamin E, lutein, beta-carotene, kagzeasanting, nakablogi kita, kinanlanon sa ato ng mga beautiful eyes. Hindi ito na pagulaton nga mahulog sa seryoso nga balatian sa mata like pterygium, katarata, or glaucoma. Ang importante is matap na naton. Bangod ini nga ato ng mga problema sa mata, nakuha tani sa sunlight, no? Direct sunlight bala? Ginakaunta at the same time radiation nga dalasang dalasang cellphone, tablets, PC, kagko ano-ano pang mga gadgets, no, nga nagahatag sang radiation sa aton kalawasan. At the same time, syempre kinalanon gid ato ng aton nga mata, no? Amo na nga nga protektado gid kung magtumar kita sa Vision X Plus. Ini nga itong mga produkto nga himo sang Yes Wealth Incorporated, mga katropa, pwede nyo gidbaklon sa tanan nga mga butika marapit sa inyo. Pwede nyo man orderon through Shopee and Lazada, or pwede man nga kaduan ninyo ang aton nga Yes to Health Wellness Center, no? Dira sa screen ninyo, dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City, no? Kantuan nyo dira ang aton nga Yes to Health Incorporated or ang Yes to Health Wellness Center. Nakita nyo man sa screen, kompleto ta dira. May hara kita sang Santon Herbal Oil, may hara kita sang Santon Gold Coffee Mix, may hara kita sang aton nga Ultimate Trio, no? Meron kita dira sang Herbal Tea, Santon Herbal Tea, Vision X, Turbo de Typhoid Supplement. Meron kita kung gusto mo magwapa, kag-clear ang imo skin, mag-clear skin ka. At the same time, gamitan mo pagid sang aton nga Santon Herbal Soap para kakas ang mga acne, no? Kung gusto mo naman nga malakofi nga strong, kag-may collagen, no? Kompleto kita dira, meara dira ang aton nga Yes to Health Incorporated products, no? Amo na nga, kantuan nyo gina nga aton nga Yes to Health Wellness Center, okay? At the same time, syempre gina-shoutout ko dagali, no? Ang aton nga katropa nga si sa Los Boys, no? Si JR, no? Shoutouts to you, brother. At the same time, gina-shoutout ko din, no? Ang hambal ni katropang Melanie Martisano, pa-greet lang daw siya sa iyang abayaw, no? Ang call, happy birthday sa kay Joey Martisano. Sa iyang abayaw, no? Dira sa La Castellana. At the same time, mariman din si katropang Jelwin. Good PM, Uncle Bob. Lapit na ang Mascara Festival. Pwede makarequest sang kanta ni Richard Marx nga title, Right Here Waiting.
2: Whatever you call, whatever you do, I will be right here waiting for you.
1: Ah, charot! Bumalapit-lapit na gid, no? Next week ata, no? Abangan nyo guys, ha? Ara ko gali, ha? Upod ang ako nga banda sa Chateau Ala Fresco, no? Sa every Thursday and Saturday. And sa Friday niyo, sini nga Bernes, no, ara ko sa Buklod Resto Bar dira namtang sa Buri Road sa Mandalagan sa tabok sa McDonald, no, ang Buklod Golf Club, no. And of course, no, i-promote ang atong mga event. And on the 23rd, ara naman kami upod ng akon nga banda nga Six Rings Attached Band sa the 4th. Kita na kita dito, ha, mga katropa. At the same time, remand rin, no, si Kenan. Yung papang, no? Kenan, shout out dagli sa aton nga mga papang kagmamanga nag food delivery, no? Halongi ka mo, ha, mapa-orange, mapa-green, mapa-pink, mapa-black, mapa-yellow, halongi ka mo tanan, especially sa aton mga katropa nga ra sa Food Panda kag sa Grab, no? Halong-halongged. Ariman dili, no, si katropa nga Mayna Dumipi, good afternoon uncle, watching kami diri sa Moms sa Punta Taytay. Sa Punta Taytay, ara na dagay star nga akon nga gitarista nga si Mark Burdiquillo, no, sa tanan yung mga Burdiquillo family, shout out dira. At the same time, no, ara man dira nga ang ukay-ukay, no, or nga store sa nga akon nga brother nga si sa Lost Boys nga si John Thunder, no, ara gida sa tabok gid sang ilang nga uprising ata, no, after lang magatulay, no, sa gilid. Ari man ang ambal niya niya katropang Melanie Martisano, ikaw na lang kanta Uncle Bob kay kanami sang voice mo ginuntat mo pa. Is it okay if I call you mine? Siyempre ganun lang, taka mo bitinon kay abunigani nga dapat lang tawin nyo ko sa akon ng mga tukar, no? Kay siyempre para suabi, no? The same time, no, shout out nagali kay sa aton ng mga Pepsi people dira, no? Ginbaw, ginhire naman kami, no? Six Strings Attached Band will perform sa Mascara sa Pepsi stage on the highlight itself, October 17, 8 p.m. Okay, thank you so much, Pepsi people. Especially kay Ma'am, wait lang. Kay Ma'am, dito yung ngalan, diri man. Kay Ma'am Rafa RC, thank you so much for for hiring us. Siyempre, highly recommended kami ni Sir Orville, no? Thank you so much, Sir Orville. Maraming salamat. Kagarina, magbabasa na kita sang sulat, no? Nga alin sa aton nga katropa. Ini nga sulat, ginpadala ni Mary, no? Taguunta lang siya sa ngalan nga Mary. Kaga ini party sa Barkada Ilimnon ang iya ginauna. Uncle Bob, maing hapon sa tanan, nga di ka pamati sa imong programa. Tawag lang ako galing si Marie or Mary, no? Pulo na kami katuig nga ging kasal sa ngakon nga bana, Uncle Bob. Gisulat ko ini kay tungod may ara ko sang problema sa akon nga bana. Sa una do, kasadya man lang sa amon nga pangabuhi. A very responsible, loving and sweet kind of husband. Actually, Uncle Bob, upod pa kami gani simba every Sunday. Pero hindi ko kadukatingalahan lang, Uncle Bob, nga doon nagbago siya gulpi, no? Daw kalit na lang siya nga nag-untat simba upod sa akon. Every Sunday daw, hindi niya simbang iya ginauna, kundi ang pagkanto sa iyang mga barkada. Inauna niya pa ang ilimnon kaysa sa Diyos, kaysa sa pamilya. Every time nga may manawag siya or may mag-invite siya, ba wala siya ka say no, kundi oo na yun. Ang malain pa, Uncle Bob, kaya magpuli siya minsan kaagahon, isa aga na. Siyempre, ano ba lang imo nga lawas kung nagpuli ka sang aga na, kundi kapoy. Kamuniming rason nga nag-aabsent siya sa iyang obra. Ang Uncle Bob, do ka perwisyo sa amon nga pamilya. Kaya instead na mag-ubra siya para may makaon kami, mas laban pa ang absent niya. Ang ginakulbaan ko, Uncle Bob, si bala nga hindi siya magdugay siya obra kag masisanti siya. Isa pa sa mga hindi ko gusto sa iya every time nga makainom siya, Uncle Bob, kay daw may mait na siya or maoy. Pero ginit niya ulo. Pero siya nagawaras. Uncle Bob, nasakitan gid ako sa mga nakakatabo sa akong nga bana. Di ko kabalo kung dalain isang iyang abarkada or siya mismo ang nagabag-una. Masakit sa ako, Uncle Bob, no? Nga ginapamangkot siya sa iyang kabataan, pero gulpi lang siya magsingal kag mangakig. One time naman ko tangakon ng mga kabataan, Uncle Bob, nga abala ko nga hindi mag-upod si Papa magsimba. Bilang iloy kadako gid nga problema ang pag sabat sa insakto sa mga kabataan. Hindi ko

0: ang challenge sa akong subong. Paano namon maibalik ang padre di pamilya namon nga masadyahon, mapalanggaon, agkabalo magatipan? Inablang responsable nga amahan, hindi ang palahubog. Sa liwat, tagwa lang ako sa ngalan nga Mary, Uncle Bob. Madamo giging salamat kitungod sa inyo nga programa. Matagaan kami kusog. Kag-inspirasyon para magsulat. Kag-maghatag sang amon nga istorya nga ma. Pabatsyag ba lang namon ang amon mga frustration. Sa liwat, madamo giging salamat. May God bless all of you sa tanan nga naga. Pamati sa imong mga programa. Madamo gid nga salamat. Thank you. Well, makarelate ko na, no? Kay I was once an alcoholic person. I was once a smoker. In-admit ko na yan. Palabarkada, lagawan, sakit sa ulo. Pero nagabago ang tao. Hindi sa talang yung oras, no? Subong yan, gaan mo ko ilim nun, do ako pa yung duma, suka. Kapapanimaw ko si Garillo, eh, galalain ko, eh, dumalipong ko yan. Because ang akong lawas na adapt na ang ginatawag nga clean. Doon nag-clean slate lang akong lawas, no? Healthy living, no? Sa una, magkapangapi man ko, subong wala na. Sa una, kusukusugo mag-soft drink, subong, medyo patilaw-tilaw na lang. Because, syempre, nag-maintenance kita, nag-iinom kita sa mga suplemento, ang ato ng Ultimate Trio. At syempre, kita man masuffer. Marigani, no? Basta pag-bisyo na ganang ginuna, apektado na ang pamilya. Once again, madamugid nga salamat katropang Mary sa imong aging padala nga sulat. Nakarelated kami kag tani mamati ka lang gihapon dira kay later on we're gonna try to give you some tips na or advice para sa imong aging padala nga istorya, okay? So stay tuned lang dira, no? Kag hindi gid mag mag silo station kay later on we're gonna give you what we call the our opinion, ha, sariling opinion kiti kanya-kanya man ta opinion mo, okay? And gina shout out ko dagali, no, si Mama RB Marie and si Ma'am China May, no, sang Real Barbie Aesthetic Clinic. Thank you so much sa pagpagwapo sa ako, no. You're welcome. Sabi ko, ready ka na? Ka na sa music? Na ang song sa September 19. O, diba? And abangan nyo, guys, ha? I-play tagi na diri sa aton nga istasyon ng ang amon nga career single na Between, no? So, mabatian nyo gid na. Kaya tamo sample, Between sa Langit.
1: Oh, di ba?
0: It will be released September 19. So, congratulations to all of us, no? Shoutout ko lang ako mga katropa dara, nga mga kabandmates, no? Nga subong nagka-practice kami kagina mo. So, harap na sila subong nga kapractice lagi po, no? Shoutout to Brother Izin, no? Thank you so much sa imo nga panyaga. Bonamit namit sa amon nga panyaga. Abi kuya gani, ang ahiya lutuon is kare-kare, no? Kidoy churado kare-kare gidya, pero it's made of sardines, no? Sardines nga may gata, nga may talong, nga may petchay, kag may anong sili na bala nga laba, sili espada. Kag may gata namit-namit sobra. The best. Subong na tagaan mo ko idea kung paano ko panamiton ang isa ka sardinas, no? As in, swabe gid ang sabor ng namit-namit. Thank you so much, brother, ha. Sa imong pagpanyaga. kag kay Julmar, no? Shoutout sa amon nga lead guitarist, kay Mark ang atong rhythm guitar.

0: and singer, and of course our bassist na si Joel Dudes, and of course our keyboardist Mac Mac. And syempre mga katropa, mati kita rin sa malipot nga paindom. Duka gusto ko bang gali pasalamatan ha, ang tanan nga mga nag-vote sa ako no sa Camellia Homes no subdivision dira South. Sali syempre sa Lisandra no. Wala gyud na expect nga ma vice president pa ko. Thank you gid bro sa mga nagboto sa ako no. Grabe. Ginggaan nyo pa ko responsibilidad no. Kadamo na gadan sa akong responsibilidad do. Hingaan nyo pa yung responsibilidad. At the same time, congratulations no, sa aton nga winner sang Sunday lang sa aton nga TikTok nga singing contest no, ang KVK Vocal Clash no, road to finals no, sang batch 1 si John L. Thank you so much. Grabe tiyo tingog ni John L. Yan yeah. Ito mga kanta yung mga I saw the night and I'm gonna open my window. Grabe mo classic ka dyan bro Chris. Shielded woman, forgive me the lang ng damdarabam tendaram. Grabe, congratulations ha. Alright, ano stress trate ano sa nga po, mamati kita sa malipot ka pa inumdum kag musika no. Break time mo na kita. Kaysa ato magbalik, diri sa X-Rated, kaupo din yung Uncle Bob, maghahatag na kita sang aton nga advice sa ating nga katropang nagpadala nga si katropang Mary. Syempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo, exciting and I'll be back.
1: X-Rated XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
2: X rated on XFM.
5: Alas 3:43 na sang hapon. Kag syempre ining oras ginatulong sa inyo sang aton nga paborito nga coffee. Walang ibang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Isa rin sa mga adlaw-adlaw ko ginainom no nga kape. May feeling ko kakape lang kuya. Pero healthy, kuya. No, ang feeling ba lang nga doon kakape kasang barako, pero gali, non-caffeinated siya. So in other words, hindi kaya ma-acid, hindi magpalpitit imong nga kurason. Bangod non-caffeinated ini nga klase sang coffee. Well, in fact, mayra ini sang moringa, may mangosteen kag soya powder. Amo na nga, nagkape ka na, healthy ka pa. Kag-isa sa mga... Gusto ko diri sang klase sang kape, no? Kaya nagabuli gini sa mga kababaihan nga may hormonal imbalance. So if I were you, kung gusto mo sang kape, eh hindi kaya magmasakit. Santon Plus Coffee Mix lang gid. Tanan niya produkto ta, BFAD approved, kag halal certified, amo nang pwede-pwede gid imnon sa atong mga kauturan nga Muslim. Sa ato ng mga driver dira, no? Ang mga pisan git magbiyahe, please, drive safe lang kita, no? Sa tanan yung mga motor, motorsiklo na mga nagamotor dira, no? Mga motor riders ta, no? Drive safe as well. Kag sa mga papuli na, alin sa ilang mga opisina, no? Iban out na or nagapamahaw pa lang, no? Shoutout sa inyong atanan. Kagali na ang aton nga pag-advise kay katropang Mary, no? Siyempre, advice on ta siya para suabi lang, no? Kaga amuni ang opinion ko lang, ha? Again, tanan-tanan entitled sa inyong mga opinion. Ako yung nag-base lang ko. So, kung anong ipadala nga story sa aton, okay? Kung nagapamati ka dira we call this Mary, ari na nga kon nga advice sa imo, no? Tani, hoping nga kapamati ka subong. Actually, Mary, katropang Mary, batsagan ko na iyan, no? Ang imo nga frustration, ang imo nga sadness, ang imo nga burden, subong nga ang imo nga bana nag-aagi sa amo nga crisis, no? Well, actually, ikaw na ginaghambal nga sang una, nagasimba paupod sa inyo na very responsible, no? Very loving and caring type of husband. But now, do mainit ng ulo, do dalit lang magpaningal or no, do kapabaya sa iyang obra. No, everything na ginobra niya nga according sa imo nga do nag-apekto sa imo sa inyo nga pangabuhi is budlay gyud man. So amo na nga madamo nga misis no nga nag-struggle sa amo ni nga sitwasyon, hindi lang man ikaw no. Hindi ako pwede nga maging bias because I'm a father as well no, I'm a husband, I'm a guy no. Hindi man pwede nga mambal ko or dipinsa na mo ng pagalalaki na mo. But yes, nag-aagi kita dira no sa amo na nga stage, pero depende na eh. The question is, are you gonna remain no? Mag-stay ka lang bala sa amo na nga klase sang gawi no? Actually siguro okay man siguro magwa upod sa barkada once in a while no. Probably you'll pick a day no, probably Saturday evening kay pagkabos, Sunday ano nyo, church day no. So pwede man kung Sunday gimana ano, simba ka sa aga, band with your barkada sa hapon no. So kumbaga wala gid sa malain as long as drink everything is in moderation. Siyempre, ang advice ko lang sa imo is kilala mo gid ko istoryon sang masinsina ng imong husband, okay? You ask kung ano ang rason nga tupirmi na lang siya kainom, dala bala ina sang influence sang barkada, or probably might nga siguro ang imong abana may ginabatsyag man sunggod, problem, worries, or di ba? Mas maayo nga mahibal-an mo bilang asawa ang ginaagyan sa imong abana. Pasi siguro out of frustration na mo nagainom siya, no, nagapakahubog, no, amo na nga stranyo in a kalma nga pag-istorya. Wala sang away, wala sa singgitanay, no. Kumbaga a mature talk yung lang ginatawag, no. Mahinahon yung istoryahan. Okay? At saka, siyempre, ang balon, prangkaon mo siya, no, sa imong ginabatsyag. Kaysa mga lalaki, hindi man kami manguhula mo, no. Nga, ano, pero sometimes insensitive kami, yes, I agree. Amo na gani nga dapat, mas mayo nga maging verbal ikaw, maging prangka, no. Pero hindi mo yung pag-isumbat, maging prangka ka lang sa imong ginabatsyag, no. Sample be, honey, ako honey, tamis ba? Honey, na nasubuan gid ako bala nga sa times ang simba, kami lang sa kabataan mo, hindi ikaw upod. Subuan gid ako bala kay daw, unti-unti ka na nga nagabago, no? Hindi na ikaw ang dating ikaw sa una, di ba? So, medyo subo gid siya. Amo na gani nga, amo na gani bala, pwede mo siya palagtikan, story ha? Kulang ako kung wala ka. Nambalon mo nga, masyado gid ka kulang sa pamilya kung wala ikaw. Bilang bana, bilang tatay, no? Siyempre, hindi mo man siya dali-dali mapapag-o, no? It's a step by step. It's a process. No? Hindi mo siya pagpilito, no? Keep continuously reminding him, no? To change his attitude or ibuyan niya ng mga vices niya or untato niya mga bisyo niya, no? Para sa biskan din na lang sa pamilya niya, biskan sa kugalingon niya na lang. Kaya kung magmasakit siya, kamo manjapo ng matipan. Diba? Mapati ka nga iya barkada, dragin maunong sa iyas hospital hasta nga mag-ayo sa. Ay, may mga pamilya man ini, may mga kabisihan man na, diba? Unlike if you treat your friends as your family, no? Yung pamilyahan ay like my band, no? Ining kabanga kabanda ko ya, sa ambal ko sila, we're not just bandmates, we're brothers. Ining akon nga Lost Boys family, no? The Lost Boys, we're not just a bunch of riders, we are brothers, we're family. Diba? Amo na nga ipag-pray lang, no? Ipag-pray lang maging makabugtaw one day ang imong abana kag ma-realize siya nga syempre hindi sa tanan niyang oras madala sa ilimnon ng mga problema, okay? Gamit ang kabataan mo nga yabi para ano. Ako sa una, honestly, mga katropa, palainom ako sa una, alcoholic, Kuya Gani. That's the reason why na na-stroke ko when I was at the age of 30 years old. No, marisi ko gito ya. Yung mga call center ka na, pagka-out mo, mainom ka pa. Hindi, stroke. Siyempre, kapulaw yung ulawas, overheat na, tapos hindi mo pa pagpapawayo, no? Papulawon mo paliwat. Out ka alas 6, puli ka alas 12. Wala ka pa kapanyaga kay ubo. Puro pulutan ng mga mantikaon. It's abuso. And then, no, makainom ko na iya sa una ang bata ko, si Norin, DJ Norin. Pag-arang sa tubang ko, puli ko na yan. Hadlo ko yung siya mo. Sugid lang yung mga tattoo ko sa lawa. Sayang ang tattoo. Sugid lang yung mga inagyan ko sa una sa dala nun. Pagtubang ko na yung sinorin niya, she's my kryptonite. Siya na yung weakness ko. Hindi ka magpuli? Ah, puli eh, puli. Puli na dahil yun niya. No, gamitin mong bata, ang kabataan nyo, no? Nga way para i-convince nga magbago ila tatay, di ba? Para at least sa kayuhan nyo manatanan. I hope you get our message, no? And I hope na nabuligan ka namon sa mga concerns sa buong katropang Mary. Thank you! Nagariyo, may ginahambal diri si katropang Melania Martisano. Kabudlay gid bala Uncle Bob mag-adjust sa palahubog na tao. Paano mo nasabi? Pero ang asban mo, katropang Melania Martisano, palahubog o hindi? Paano mo nasabi nga daw may hugot tao? Ha?
3: Sige, tagap lang ka, mama.
6: Guapa!
5: Sige, latontang response ni Melanie Martisano. Sinuningin na namin mga kabudlay mag-adjust sa palahubog na tao, di ba? Hindi ka gijak adjust, kaya nga, abis ka naman ka speaker siya.
6: Eh, hindi. Ay, hindi, buli. Ay.
5: Honestly, no, bilang ubog, yes, kabudlay ba lang mag-control sa mga emosyon? Kiyubog ka mo kaysa nga, nikakatulugan ko yung motor sa una. Kibot ko yung dasig na dagan ko, pero tulog ko ha. Maginable. Mabungguan kaya. Amo naging ka nabungguan ako sa auto. Galupad ko, ka-flashback ang kabataan ko. Tatayan ko mag 50-50, di ba? So, para sa akin, be honestly, amo siyang itawagan ng abisyo. Because wala siya sang kayuhan nga idulot sa atong kalawasan. Pinagbabawal ng gamot, ilimnon, sigarilyo, sugal, tanan nga mga bisyo. Muna naging tawag sila nga bisyo because wala ni silang maayo nga ginaubra sa atong kalawasan. So muna, if I were you guys, bagay nila, pili ka na lang sa medyo mag-angas nga bisyo. Subong yan, bisyo ko subong. Medyo magastos man, no? Kahit eh, motor. Muna ako yung bisyo. Motor, rides. Alam mo, para sa amon, isang bata o masino rin, it's our therapy. It's our happiness to ride with our brothers and sisters sa The Lost Boys, no? We got lost, we found, we ride together. Isa sa mga proud ko gidyan nga I'm proud to say, no, nga, sa among grupo wala yung leader, wala sang although may founder pero wala leader. We are all equal. Orek, dito na pagpadugayan pa, no? Alas 3:57 na sa hapon. Kita na kita liwat, no? Diri lang yapon sa inyo nga paborito nga programa, no? Kagapag, siyempre, paborito nyo man nga istasyon, no? Diri X-Rated, kaupo din yung Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. ka-vocal. Siyempre, diri sa inyo nga suportaan kagina ibandido, aga pa yaga pamati na balita, no? Ginatutukan ginilaya siyempre ang ininga istasyon, no? Madamo giging salamat in behalf of XFM family. Thank you so much. Hey, kita na naman kita buwas, same time, same person, no? It's me, Uncle Bob, and Sexy D sa X-Rated diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and God bless.
2: X-Rated. XFM 103.9.

0: X FM 103.9.
1: Nga X FM kid how?
2: Kaya pagbukta ko balita din mo.
1: Nga X FM kid.
3: Inani ang music ah.
1: Nga X FM kid.
2: Ay,
3: pula ka lang music magkatapos bukta ko pala may aratis mga balita. Blabs ng amin bigit mga DJs nila kan.
0: Wala sang konkreto nga sagot. Wala sang katumbas nga rason kun naka X X X X. Simply
1: may how kita pa.
0: Enjoy lang.
1: Nga X FM kid how?
4: Timo.
0: FM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: Pag-abot niya Sir Josil sa mga bioactive compounds niya makabulig sa aton Sir Josil, panami sa kondisyon sa aton sa nga kurason, panami sa kondisyon sa aton sa nga kaugatan, mayara magitas ang brain protection sini, pagbalansi sa aton sa nga blood sugar, may potential sa nga cancer prevention, kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ila sa nga kabugaton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sini sang tulaan naton kag sa aton sa nga maskulo.
7: Southern Plus Gold.
6: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid nato no, nagakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Southern Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Southern Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
7: Southern Plus Gold.
8: Ang iya sa niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palay ya malunggay, garlic, spirulina sa Sanson Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Sanson vitamin C, which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
9: Sanson vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
6: Gintuyo, gini Sir Josil, kaginhungod, yun niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josil. Tikapin pag inupdan pag din isang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay Sir Josil, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josil para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josil, kulang na sa exercise.
7: Santon Plus Gold.
8: Dira sa Santon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
5: The Secrets of Health.
8: We have three variants of coffee. Santon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglanon nato ni ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa ato sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa ato sining skin para younger looking bala. Indi kay magkurinot kag maglaila ay ukon loy-loy ang ato sining panit magkurinot siya nga do halog na blas ato sining unod kag tul-an Dok Leo.
6: Part man abi na Sir Josil sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw indi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas.
10: Anti-oxidant, anti-aging.
7: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nagkaganda ka pa.
8: And we have this premium D3 coffee mix. Iniya ang kapinasahi sini kay ang sweetener ya stevia. Doc Leo, pwede ka inom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
6: Correct Sir Josil, kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant Sir Josil no. Kay ang ti ang Santhon nga daan dag ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sang insulin sensitivity. Kag bisan pa matami Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito is stevia is zero calorie.
7: Premium D3 coffee mix.
8: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus coffee mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Amo ni bintaha ya Sir Josil kay nagcafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ningal lawas. Kati sa isa pa lang kasangkapa like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain, hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayenan especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana Sir Josil nga nakisunod sa itong programa, wala na sila nagsupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami, si Sir Josel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sini, kahit ti, kunara, nasa stage sa pagwino po, Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami, sini, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom iya.
8: Labi na gid ang mga estudyante sini, Dok Leo, because of the presence of lecithin also, nagpa-activate sa brain functions ta.
7: Santhon Gold Coffee Mix, the secrets of health. Santhon Plus Gold
0: XFM 103.9.
7: Fungi, bacteria at viruses, nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santhon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: Politika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imokutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo.
7: Sa aking call center agent.
6: Burmig, ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibagay na ito sa akong sang
6: Sister Pain.
7: Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
5: Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamin. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man natabilog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nakakapi ka na.
11: Nagagwapo ka pa.
12: Santon Gold Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
13: Mga katupa, exam.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News.
4: Kikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Naaresto sa kapulisan ang isa ka-wanted nga persona angot sa kaso nga pagpangawat sa Barangay Granada, siyudad sa Bacolod, aga sa Setyembre 16. Ang nadakpan ang gikilala sa kay Elias Giovanni, 36 anyos, kay residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa impormasyon sa Bacolod City Police Station 5, ginserbe sa suspect ang warrant of arrest angot sa kaso nga robbery with violence and intimidation nga gin-issue sa Regional Trial Court sa siyudad sa Bacolod. Sa karon, nakahunong sa kustodiya sa kapulisan ang suspect kag mga pangatubang sa nagakaigo nga investigasyon kag disposisyon. Ang ginabalita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil sa naga, para sa nagaugyan nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Shake.

4:28 ang ating yung oras sa XFM Bacolod. Welcome sa ating programa. Every 4 o'clock in the afternoon, ang ating yung extra drive. Of course, go po sa Giyapon si Mommy G. Nira lamang sa XFM. And with this opening sa ating yung programa, no? Opening song sa ating yung programa, grabe, gin-remind kita sa gasolina. Abaw, ang gasolina. Gataas lang ang gataas. Ay, nako, problema. Pero ari, take note ha, suguratan ang adaan, ang pagdugang update-update, kaya nga ha, di ba nagsugod na, no? Ang paghatag or ang pagsaka sa presyo sang gatong. In fact, dere sa aton, you know, may ara na sang nag-epekto ng fuel price sa Sinigaglaw, no, Martes. Ang gasolina ang mayara sa pagsaka ng 5 pesos and 68 centavos, while ang diesel is 4 pesos and 31 centavos, and kerosene is 4 pesos and 62 centavos, so, no? Amoy na ang ginsaka sang aton niya yung mga presyo when it comes to pump prices. Now, may nakita na naman, grabe no, entrada pala ni Mami G, update tayo sa presyo sa gasolina. Kaya kagasto-gasto, gidyaya. Oo pala. Pero at least, no, may ara kami sa ideya ng daan kag makahanda na kamo. Alright, so ang 2-day oil price increase nga, increase tuloy. Feeling ko may brace ako sa bong. Okay, ang 2-day oil price increase benchmark, kung basihan natin, ang Brent oil reaches or naglambot na sa $106, $208 per barrel. Samtang WTE ng crude, yara na sa $102, $204 per barrel. So, posible may projected fuel increase na naman next week. And sa diesel, may ara na sang 9 pesos and 40 cents.

centavos per liter. Kagasoline naman is 5 pesos and 40 centavos per liter. Wow, gamahal niya gamahal ang diesel. Eh, ano gusto niya? I mean, ano ang solusyon niyo diri? Balik na ta sa basic? Lakat o konbisiklita? O, 15 subong! A 15 subong! Ang pamangkot! May bilin pa? Grabe, no? Kamahalo, naging subong niya. Ah, hindi naging dyan mapungga, no? Hopefully, before pa man niya yung December. Nubo-nubo. Pero may enjoyment bala nato ng holiday season. Maski once a year. Ang Christmas once a year, pati ang pag-enjoy sa ang gasolina, ano? Magnubo-nubo git para ma-enjoy man nato once a year. Alright, so muna nga ito yung latest update. Ginuna ko na nga daan para makapangama na kamo. Kinsinadaan subong. Depende na sa inyo kung may pitipit nyo pa. Alright, so kadamo pa actually sa ato niya pag-aistoryahan. In fact, subong buyan ko naman. Ang ato niya yung question for today. Ay, may namang kot na rin, oh. Ay, grabe. Pa-explain mo pag-indya sa akon. Ano ko, no, ang difference sa Brent Oil kesa sa WT? Actually, it's not WTE, but it's WTI. No, WTI crude. Well, ang Brent crude. Oh, gabi. Sige, double sa matwami, di ba? Oh, ang Brent crude ko, no, gina-drill ini from the North Sea. Mostly, malapit ini sa UK and Norway. So, ang presyohan na isini is for Europe, Africa, and the Middle East. Samtang ang WTI naman, o kon West Texas Intermediate. Ang source niya halin sa US fields, parehas na lamang sa Texas and Oklahoma. Ini ang nag-acto bilang the main benchmark para sa US oil. So, ang quality and composition, kung WTI ang pagbasihan, mas lighter. Kag naga-contain inis ang less sulfur or, butch din yung sweeter siya, sang sa Brent crude. So, nagahimo ini nga slightly mas easy nga i-refine into a gasoline. While, ang Brent naman niya, when it comes to quality and composition, slightly denser ini siya, kag mas higher ang sulfur levels o kaging. Pero nag-work man siya gihapon sang maayo para sa both ha, gasolina kag diesel production. Okay? Basi gusto nyo pag hindi pamangkot kung paano gina-transfer na transport kag gina-store. Ay, ma-explicar na lang na niya guro siya katropang Win Salinas. Buwas ano? Matupik ko ya ini sa iya yung bullseye. Pagpatakala 7, tumtum alas 10 ang aga naman na weekdays. Okay? So siya na bahala na mag-explain. Basta muna ito yung ako na ibaluan. Ano? Parte sa difference sa Brent crude called WTI crude. Alright, so ato naman yung X-Time. You know, kaiman, may ara ako diragin post temprano pa para at least makasabat ka mo katropa, no? What's it's time to know what's on your mind para sa siniya nga hapon. Sigurado ko damo gid ini makarelate. Kabalo ka naman subo, kadamo sa issue, kabila ano ni, kaliwat kanan, may ara pa sa likod kag sa likuran. When it comes to pagka-break bala, no? O pagka-guba sa isa ka-relasyon. Ano man ang rason, cheating man ina, or whatsoever. Basta nag-break ang isa ka-relationship. Ang pamangkot, kung ang isa ka-relationship nag-break o kung naguba, tagaan mo pa bala sa second chance ang partner mo nga nakasala? Una nga sabat, eh, may choices para hapos. E doon ka mo, live magpamangkot ang sabto nyo lang, no? And then explain, kisa doon hindi sila gusto. Gusto nila, yan may choices. Baw, pahapos na subong doon sa eskwilaan lang ba? Okay, ang sabat, letter A, oo. Letter B, hindi.
or letter C, it depends. Tag letter D, none of the above. Nga ah! No, amo ino ang inyong sabat. Parasado ko sa buong makambal. Oh. Okay, Luwat, it's time to know what's on your mind, ketropa. Ang pamangkot, kung ang isa ka relationship ang nag-break o kung naguba. Tagaan mo pa bala sa second chance ang partner mo nga nakasala. Letter A, oo. Letter B, hindi. Letter C, it depends. Or letter D, none of the above. Kag nga a. Sabta nila sa ato yung post. Ara gid, ano? Sa una-unang gid post naton. Sa ato niyang feed or news feed. Sa ato ng page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Answerin nyo da ah. Explain nyo man. Para at least we will understand. Nga ah, oo, nga hindi, nga it depends. Nga ah, none of the above pa. Anan, before pa man magtakopangatan yung programa, lawagon tang inyong mga sabat. And let's just enjoy this one. Let's see kung anong aras sa inyong paminsarod, kung anong inyong panindugan, or kung ano ang inyong ginapitihan when it comes to giving second chances in a relationship. Okay? So amoy na ang ato niya nga X time to know what's on your mind. Dari lamang sa Extra Drive sa X FM. Go!

0: Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boosters. Santon

0: of MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ang palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga bukika.
10: Exciting!
11: Exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Hello, everybody. Good day. God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman kakondisyon. Very unique din kakondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni. Pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder. Amo yun yung pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso, inike nga life-threatening. Pati mental health condition is ni apektado. Sige. Istorya natin ini diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Ang programa nga bagahatag sa mga impormasyon kag mga ihibalo agud nga mapalayo kita sa balatian kag mahalungan nato nang aton sini nga mga kalawasan ug kun ikaayong lawas kag ang pinakaimportante sa tanan para mahibaluan naton kun ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C Evergreen Herbal Capsule patimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Evergreen Coffee mix. May kape ka na. Protektado ka ba? O sige na, kaya daw interesado man gani kung magtalakay sini. Kaya bisan ako gani daw na magkuhan kag daw pagkol ang kuya kabati isang kamusta niya klase disorder o kung kondisyon. Kaya kung sarihin, ang anorexia nervosa pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Pwede man ini matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ini nga sahi sang kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa hindi nila manutaran o kung hindi nila manotice o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa concerned ini sila katama sa ilang weight body shape kag ang amount sang calories nga nagasulod sa ila siningalawas kag ang mga ginainom nila nga sa sobra ka health conscious nabutang nila sa alang-alang ila sinikayong lawas.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kung exercise ang pagambala, so sobra man ini sila mag-exercise, diri naton gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahi pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sang ila sininga weight. Gausar pa ni sila sa mga laksa tips para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig mapagwa ang ila sini mga kinaon. Sus, makahalamot na mga simptomas sini pero may ka lang nagapanumdum sang pagkaon. Pero ang pagpanumdum mo bala kung anong pagkaon ang imo hindi kanon kag kung anong mga pagkaon nga do halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako. Gahalong ka sa mga pagkaon kag do halos do hindi ka na gani magkaon kay ginalimitahan mo ang kaugalingon mo. Ay laban sini dehydration, maluya ka, lingin ulo mo, dasig ka mag-collapse. Pero kung nagakahangawa ka nga hindi ka makapupo, ariyo ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin tested na niya. Halos tanan nga nakatilaw sini ang ila sini nga reaksyon, ang ila sini comment, ang ila observasyon kanami sang ila sini nga pupo. And I am one of the living proof. Purbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto, turmeric malunggay saluyot ang palaya with grass barley grass. Mangustin nga ara sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga amoy ning halinan sa balatian kag nagapanubo sa aton sining immune system. Sampat sila dira sulo sa pagtuon ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Sunuman sa pagtuon ang mangustin nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit ng mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay gina-flush out niya sa aton sining lawas. Ang saluyot no, hindi ka na magka problema ara nagabulig ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya luwas sa vitamin C, the best manini nga source ang calcium, phosphorus, folic and iron kag vitamin A. Of course vitamin B man. Ang wheatgrass good source man sang vitamin C. Ang barley grass unique manini yak kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa nga nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C nga present sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule, hindi na niya baha anaw na niya sang vitamin C.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ng Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa Dugang Sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita din mo.
3: Nga XFM kid.
5: Ay nanay ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay wala ka lang music magkatapos bukta ko mamaya ako sa mga balita. Labas ng amin bigit mga DJs nila kanta.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
3: may how kita
7: pa. Enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
8: Timo.
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: 3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitalik ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutu.

0: Tika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nalibago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
2: Mga katupa,

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Exciting, bro!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Kinkumpirmar sa kampo ni Vice President Sara Duterte ng opisyal na nila nga nabato ng mando gikan sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 nga nagapamatuod sa pagbasura sa ilang motion for inhibition batok sa presiding judge sang kaso. Ang mando ang may kaangtanan sa threefold grave threats lawsuit batok sa Vice Presidente nga naghalin sa iya public statements batok man sa pila ka matag-as ng mga opisyal sang pungsod, partikular nga batok kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, kag-anay House Speaker Martin Romualdez. Sunod sa abogado sa Vice Presidente nga si Attorney Paul Lawrence Lim, gamiton sa ilang bahin ng tanan nga available legal remedies. Samtang padayon nga ginatuman ang mando sang korte angot sa job duties rule. Sa idalom sini, hugot nga ginadumilian ang magtimbang partido nga istoryahan ang merito sang pending nga kaso sa publiko o sa media bilang pagtuhod sa rule of law. Kaginaang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kids ang kalawasan. Paggamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyan nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
6: XFM
7: Cebu, XFM
2: Bacolod,
7: XFM.
2: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

It's My Life. It's now 5:07 and that time check is brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Amoy ni ang naghahatag sa aton, ano? Sa glowing skin as well as ang needed energy naton, especially sa aga. Bago pa man kita maghikot sa aton yung obra o kuniningani mag-go sa aton yung eskwelahan. May added pa ini ng glutathione and collagen. Pag kaaga, isa ini ka delicious coffee blend nga makasuporta sa aton yung daily routine sa nasiling na as well as makahatag sa radiant looking skin. Ang Santon Gold Coffee Mix, imo sa Yes to Health Incorporated, bakal na sa mga butika like Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drugstore, TGP, The Generica, Sincere Drugstore, kagangatan yung Grace Pharmacy and Rose Pharmacy. Iniya, sarang man, mabakal sa Shopee o kung sa online. Mga katropa, gani, again, bakal na!

0: ni pala makapa-impress sa inyo para yang mahatagan mo sa second chance ang imo yang partner nga amoy na ang nag you know nakasala sa imo and then ang reason kung nga ayang naguba ang inyong relationship. So amo nang gusto kong mabatian sa inyo ha. Again, we have some choices there sa atin yung Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa liwat masama ko ng question naton ha. Kung interesado ka or kung masabat mo, let's try to check. Kung ang isa ka relationship ang nag-break o kung naguba, tagaan mo pa bala sa second chance ang partner mo nga nakasala? Answer, oo. Letter A, B, hindi. Letter C, it depends. Letter D, none of the above. Kag nga, gaiman rason. Nagahulat ko sa inyong mga sabat and then we will try to, it's time to know kung bala dapat gid ka maghatag sa second chance o kung hindi or kung hatagan gid man. Ano ang posible dira nga mga boundaries? Okay, sige, doon kausob isang boundaries eh. Kay kahapon na to na-discuss na to ng party niya sa ila bala, no? Ni Carlos Yulo, kagsang girlfriend niya nga si Chloe. Eh, hindi na ko na pag-i-invite ang parents ni Carlos sa ila future wedding. Anyway, aside from sa atin niya nga next time, you know, atin man i-check sa buong ang atin niya nga weather. Kag ang ining update, ang ginadulong gid sa inyo, sang Suntone Vitamin C. Ang Suntone Vitamin C, mga katropa, no, naghahatag sa atin sa strong immunity. So we should take this every morning or every day para nga magsugod ang atin niyang adlaw, ano, with daily care. Stay active also and ready para sa tanan niya ang ginahimo naton, mapaaga ka man or mapagabing nga jogging, pag walking or di gani ang busy day ninyo, may mga pickleball pa ka mo or chakto nga mga ano nga mga hampang ang ginahimo ninyo, well ini ang kinahanglan or nagakinahanglan sa Suntone Vitamin C. So it's our daily vitamin C support. Again, nag-suporta sa strong immunity, nag-protect sa atin nga lawas with antioxidant support, kag nagabulig man para bangin aktibo kita sa atin nga daily living. Amoy na ang atin nga Suntone Vitamin C, himo sang Yes to Health Incorporated. Kay sarang ini nga mabakas atang Yes to Health Wellness Center sa my door number 46 Winko Building, Lizarra Street sa Bacolod. Now let's proceed sa atang iyang weather update. Aha, may aras ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCC. Kag nag-aapekto gini diri sa atin sa Visayas, kag sa Mindanao. And also, may aras man sa Tropical Depression nga ginabantayan. Although, still outside the Philippine Area of Responsibility. But, yara ini sa 2,785 km east sa southeastern Luzon. Ginamintinara ang ESNIYANG kadasigon ano, sa 20 kilometers per hour northward. May kababaskugod sa hangin nga nagalambot sa 55 kilometers per hour malapit sa tunga, kag may padmadlos sa nga nagalambot sa 70 kilometers per hour. Remember, this is already a tropical depression. Maski yara the yara pa lang sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. But the ITCZ ang nag-aapekto sa karon. Diri man sa atin sa Negros Island region along with Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur, and Davao Oriental. So, ari sa tuwa-tunga, as well as sa Zalom, ang pagka-apekto sa ITCZ. And agadulot ini sa cloudy skies, gamayara sa malaka-laka lang ang pagtupa ang ulan kag thunderstorms. As well as apektado ang nabilin nga bayan sa Visayas kag Mindanao still because of the ITCZ, but localized thunderstorms ang nag-aapekto sa Metro Manila and the rest of Luzon. So I expect nato na no nga wala pagid man masyado sa direktang epekto ining tropical depression ang ginabantayan sa karon sa pag-asa ano kag kay ara pa ini sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Amo yun ang ato ang pinaka-latest yung weather update. Sa dasiling na, batayan man ninyo ha, ang mga sabat naton, explanation, or anything na pwede ninyo mahibaluan because it's time that we should know ang mga bagay-bagay sa atin yung palibot, inabi na kung nag-aapekto sa atin man nga relasyon. Tutok lang sa gihapon mga katropa, this is your
1: Extra Drive.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla.

0: Zinc Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: ka. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heide, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
7: Exciting!
8: Exciting!
9: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Jack!

0: XFM time is now 5:38. Aba, timing na timing gid. Ang Salva Kuta sa aton subong niya nga tupiko para sa aton X time, you know. Alright, so may gitpost ako ano, sa aton niya nga Facebook page. And the question goes this way, ano ba? Kumbaka, the question goes this way. Kung na isa ka relationship ang nagbreak o hindi gani naguba, ano? Maski ano pa dara ang reason, basta naguba ang isa ka relasyon, tagaan mo pa pala sa second chance ang partner mo nga nakasala ang pamangkot may arasang katumbas, no? Nga mga choices, parehas lang sa letter A, oo. Letter B, hindi. Letter C, it depends. Letter D, none of the above. Kag nga, gaisang rason. May ara na, no? Nga nag-message tiri sa aton na thank you gets sa kay Jelwin. Kag maayong hapon sa inyo. Kamusta, dira? Wala sang brownout. O, dali ka muna tuon, dali man sa amon, same line. Wala pa sa brownout. Ang iba, dira, ahay, natuunan na naman. San o pa niman matapos, no? Ang mga brownout, red alert, kag yellow alert. Anyway, going back sa atin niya nga question, Jelwin, madamag iging salamat once again. And ang iya nga sabat is oo, letter A. Hatagan ang partner mo sa panibago nga kahigayunan nga matadlong niya ang sala niya nga ginhimo nga nag-cause sang pag-inaway o kun binulagay. Bulagay na gay, binuligay pa ako. Do si Ann Curtis ba ni? Anyway, Riyas pala sang pumapagitna, pumapangit. Alright, so amoy na ang question naton kag amo nang sabat ni Jelwin. Others may say ano nga hindi na kuya magatag sa second chance. Ang iba naman niya mahambal nga taga second chance pero once, twice, thrice nga chances, that's too much already. Kung si Paolo Cotis pagani, sige pamangkot man siya ano, kumbala need gid nga hatagan sang second chance. Saling ni Paolo Cotis, kinahanglan ko nga mahatagan ako ang dapat tatagan sang amo ni second, third, and fourth chances. Ay! Sunuswerte! Budlay na naiya. Pero, let's try to check, ano? Kung bala, nagakadapat kinman nga hatagan sa second chance ang imong partner nga nakasala sa imo.
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. X time, you know.
0: Yes, it's time that we should know. Kung bala, dapat giman nga maghatag sang second chances. Silingan isang kadam-an, ano, and halos everybody saying that everyone deserves a second chance. But it is a very complex nga question nga may ara sang mixed options. So that is why ginpapilian ko kamo. It's either oo, hindi, it depends, or none of the above kid. So, nga argumento mo nga that everyone deserves a second chance, that is human in nature. Kay man ang kadam-an sa aton nakahimo gid man sang sala, whether we admit it or not, no? Hindi lang niya isa or ikaw, no? Or hindi lang siya or ikaw ang nakasala. Kay di human nature nga everybody nakasala gid siya. So because ang punto dira is nobody is perfect, no? Kung perfect ka, amo perte na ginaya. Di kaya na yun nga bahin niya sa universe. O hindi ka din ka nga bahin galing niya sa outer space, ano? Nga kung sa diin, may ara niya sa mga nagakabuhi nga perpektong perpekto. Kaya masailo kami to. Okay, so mo yun ang unang argumento. That's on personal growth. Ang bago nga beginning, no, nag-aalaw ini sa mga individuals nga maka-learn, maka-reflect, and even maka-change sa ilaman nga behavior. That is why, isa ina sa mga argumento nga dapat hatagan gisang tsansa, ano? Everyone nga nakasala. And then, rehabilitation. Ang paghadag sa isa pagid ko opportunity ang makabulig man sa tao nga ma-rebuild ang ilayang nga lives. Ilabi na kung ang former nga offender, no, o kung ang nakasala, amo ina ang naigo gid sang hard times. So, mo kay siling nilagani ko no, no, na hindi madudla ang isa katawo mo nga. Kung hindi maagyan. So, kung makaagi sa hard times and then, you know, nahatagan sa second chance, base pa lang maka-learn. So, amuin na, no? Again, the arguments, human in nature, ang pagkasala, personal growth, dala na dera, and then rehabilitation. And aside from that, may mga considerations nga hindi tanan nag-deserve sa second chances. Una-una na dira ang ka-severe, no? Sa ginhimo nga aksyon batok sa imo. May mga actions, abi, nga nag-cause gid sa hindi na pala maliwat, no? Irreversible, kumbaga, nga harm o kunhalit or nag-cross na sa safety boundaries. Meaning, ang trust hindi or hindi na ma-restore pa. Muna siling nila, no? Kung na, so parehas pala sa isa kapinggan or isa katasa, kung nabuka na, kabudlay na ibalik, mabalaan mo gidya nga may mga cracks na sa gihapon. Hindi mo pa gani makita ang iba, no? Pero gintaod-taod mo at ikitaon gidya gihapon. Lack of accountability. Pwede man ina i-consider nga hindi mo napaghatagan sa second chance ang isaya katawo, no? Ang mga individual nga nagapakita nga wala bala remorse, nag-refuse pa nga i-take nila ang responsibility do ikaw gijayang may sala ya mo? Or na palang sulit-sulit, no? Kumbaga, harmful na ang pattern nga wala nag-value sa extra opportunity as well as self-preservation. Ang paghatag ko no sa nag-sulit-sulit man ng mga chances sa mga manipulators or hindi gani abusive ng mga partners ang makatuga man sa dugang pagid nga halit kag ma-ignore ang clear warning signs. So again ha, amoy na ang i-consider sa paghatag sa second chances nga ginatawag. Now, when should you walk away instead? O ari na ha, base kapila ka na sulit-suliton nga ginsala dira, hindi mo pa makita, kinahanglan mo na gidya sa Vision X Plus. Oo, paklaro-klaro na gid. O, butang na to, may mga lagob ka dira, o na ginapakahuyan ka sa kadamaan. Diba? Dasun sulit-sulit, ikaw ang ginakikan, ginasingit-singitan ka lang da. Dapat makita mo na ina ng mga red flags. O kung hindi mo makita, abi mag-inom sa Vision X Plus. Nagahatag ini sa atin yung eyes, ang daily support. Kaya deserve man naton, ha? And, syempre, formulated ini with lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. But sinigon mga natural ini nga mga ingredients nga gintipon gid para masuportahan ang everyday eye health. Ilabi na kung kita ang nag-spend sa long hours sa pagbasa, pag-ubra dira, or paggamit sa digital screens. Kag makitaan mo man kung ano ang sala nga hindi na dapat paghatagan pa sa second chance. No, sala nga ginhimo sa imo. Okay? So, repeated patterns. Amo na inang red flag kumbaga. Ang paghimo nila sa sala, liwat-liwat na lang gid, despite sa mga promisa nga ginhimo. Mayara naman yan nga wala nagapromisa. Subot silingon, wala ka siyang ibalik sa ila. No? Or wala ka siyang i-blackmail sa ila kung sa ilang term. Kay man, wala man sila nagpromisa sa imo. So, yun na yung mga red flags na ina nga, hindi na ni dapat yung paghatagan sa second chance. Lack of remorse na siling na as if do wala lang sa may natabo, no? Paghimo, kumbaga, ginsakit ka na abi, no? Kagdasun, ululuhan ka magyapon, no? Ihag-hag ka lang. Tapos, mangayo lang, pasensya, pero giliwat-liwat lang sa gihapon. Musilingon, wala sang remorse, no? And unsafe ng mga dynamics. May arabis ang emotional or physical harm or harmful power imbalance. Kukun risgo sa padayon nga damage sa imo nga well-being. Subot si Lingon, ina ba lang duwala ka, nagid ba labili, no? Amuman ina ang isa sa mga red flag nga hindi mo na dapat paghatagan pa or you should walk away sa isa ka relationship gamo sina. But again, no, ang tanan nga ini depende sa gihapon sa imo nga evaluation, no. Sa nasiling na there are times nga kinahanglan maghatag sa second chance para ma-correct ang sala nga ginhimo sa partner mo, ilabi na kung cheating ina, kung may ara sa ginatawag yung taking responsibility, no, kag pag-ako nga nakasala sa and wala yan na nabuhat, then successful ang paghatag mo sa nga second chance. Kaya dapat may real effort gidi na kag open ang communication ninyo para nga wala sang may masakitan uli. O hindi gani, kung may aragin man mga sala nga ginagmay, pero you can already, no, settle that, no. Siling nila gani, kung dapat wala ta ginapatunod ang adlaw kung nagainaway, especially kung ang mga mag-asawa o kung mag-partners. Depende ako ni epektibo na sa imo. Okay, so ara na ha. Second chances, yes, everybody deserves a second chance because una-una na ang argumento is that nobody is perfect. Or kinahanglan maghimo sa second or maghatag sa second chance to correct, no? But there are some considerations again sa paghatag sa ginatawag nga very precious and supposedly the last chance nga ginatag mo sa isaya katawo nga nagsakit sa imo balatsyagon kag nag-end sa inyo nga relasyon. 5:50 na ang ato niyang oras. Pila na lang ka days? Aha! 100 days till Christmas, mga katropa! O isip-isip punta na, adaw-adaw punta na niyong pag-isip. Hasta makalabot gidit kita sa pinakamalipayon nga adlaw that will be on Christmas Day. Paalam na si Mommy G on a Tuesday. Be back on Wednesday. That will be tomorrow. Padayon na magpamati diri sa XFM Bacolod.

0: Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadchag ka pala sa anxiety. Dilawi ang premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
3: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
3: ng Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang galang kati-kati.
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo
2: magaan.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kati-kati at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka

0: Tatayon.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Na XFM, kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
2: Na XFM, kid.
4: Ay, namiang music ah.
2: XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blabay harap yung mga balita blabay yung amin bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala asang konkreto nga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka-X.
5: Simply
2: may how kita pat.
5: Enjoy lang
2: nga XFM kid how.
7: Timo
6: XFM 103.9.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
9: Mga katrupa, exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9. XFM News.
2: XFM News. XFM time, alas 6 sa gabi mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Luyag sa Iran nga makig-negotiate sa Estados Unidos kasunod sa pantaas ang presyo sa gatong sunod sa kay President Donald Trump. Kinapalukpan sa Houthis ag mga madamang mga missiles kag drone sa military airbase sa Khamis Musait, Saudi Arabia, nga nag-target sa mga aircraft hangars, radar systems, runway kag ammunition depots. Inibilang pagtimalo sa pagpangatake sang Saudi sa Yemen, ibaluan nga may pagtaas ang 4% sa presyo sang krudo subong nga semana. Sunod sa mga negosyante ang madugay ng pag-shutdown sang Saudi pipeline ang posibleng mag-cut-off sa ginabantang 4% kung 4% sang supply sang langis sa bilog nga kalibutan. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod, solusyonan ang malabong ang mata, mag-Vision X Plus para sa regogyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM
3: 103.9. Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga XFM gid how.
1: XFM 103.9.
8: Ifor patra ang hapon. Hapon. Bring it on.
9: Musika?
8: Historia?
9: Historia?
10: Teko, may
11: kukuling
10: muna tayo.
11: Ano? Parini?
8: At iba pa.
1: Extra Service.
12: Extra Service.
1: Extra Service. With James King.
13: With James King.
1: Sa XFM.

0: sumamay! Katropas! 103.9 XFM Bacolod, Depecha 15, sang bulan sang Setiembre 2026. Mayong gabi, mga katropa, inging inyo katropa station, XFM Bacolod! 103.9 XFM Bacolod! Hasta ka dalas 8 sang gabi, mga katropa! Amazing ang evening, exciting ang evening. Kao po si katropang James King sa Extra Service. Kamusta ang inyong mga panimalay? Kompleto pa? Kamusta ang inyong mga bag sa inyong mga kwarta? Kompleto pa? Naibana na? Hello mga katropa, ini ang Extra Service. Supot si katropang James King sa liwat. Ang ini nga programa ginadulong sa inyo sa atong nagapanguna nga produkto sa subong. Araman ang atong kong mayara kita sa Santon Plus Gold. Araman ang atong nga Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee, madamo nang nagapangita kay man. Nag-ayo ka na, nag-wapa ka pa! Collagen, may glutathione, o may glutathione, mga katropa, no? Sige, ah, ini ang sarang mo mabakal gid, pangitaon mo gid ni mga produkto sa Yes to Health. No? Pangitaon mo gid ni ang aton store, lapit lang nyara sa may Lezare Street, Sakop Sam, Barangay 39, Bacolod City! Pangitaon mo dahil si Ms. Angeline, mga katropa. Ini nga mga produkto na ito, ang madamo na nagpamatood, makita nyo man sa ating Facebook post, nag-testify sa benepisyo nga nakuha nila. Kung paano sila, paano ini nakabulig ang ini nga mga produkto sa ilalay kayong lawas, mga katropa. Aside from their mga ginagamit nilang maintenance, dako pagid ang bulig para pagun ka, makalikaw ka sa mga balatian, masakit, mga katropa, makalikaw nga mag-develop ang ini nga mga balatian kung masakit. Kinanglan, happy ka, no, sa XFM. Gamit man ang mga Santon products nato, no, Yes to All products, happy ka, long life ka! Tama! And of course, ini nga gabi, mga katropa, masturyanay kita. Sit back, relax, no? Basi naga-Facebook ka mo da, ang mga kabataan nyo, basi ano, 15 anyos ba lang, kabalo ka mo ba lang, mga katropa, no? Ang European Union, ha? European Union, hindi Union Bank, ha? Banko na siya. European Union, mga katropa, no? Mga taga-Europa, plano nga iba ng paggamit sa social media kag AI, mga katropa. Kay AI, AI na, AI. Yak, AI na. AI, plano iba, mga katropa, sa mga 15 anyos panubo. Dito sa Pilipinas yung toddler, 2 years old, kasi cellphone na na. One year old, 2 year old, 3 years old, gapulaw pa na, mga katropa. Well, sa tood lang, makabulig kong halingka sa obra, may, kung tapos kung may gigahimos ka pa, magamit sa may gadget ang bata, ang tadla, tauhay, mga katropa. Pero risky sa posibleng mangin, no? Posibleng mangin halit ini sa kabataan. Siyempre, sa murang edad, bata pa lang, hindi manggitud manami. Kabalo ang tanan, no, katropa, kung ano ang disadvantage na. That is why ang European Union, no? Idugi na duso, mga katropa, no? Nila ang pag-ban sa 15 anyos panubong ang paggamit sa social media. Social media, no? Facebook, mga katropa, no? Instagram, YouTube, no? Yara, TokTik. TokTik, TikTok. TokTik. Kabalo ka TikTok, no? Ginano lang na, ginisal na, toxic na. Hindi, mga reels, amo nang gapa, grabe na magano sa oras mo, no? Malingaw, kagidubo sa oras mo sa mga reels, TikTok, mga mula. But then again, mga katropa, ang ini nga plano sa European Union, mga katropa, no? Ang pagban sa social media, sa video sharing platforms, AI, chatbox, or chatbots, mga katropa, kag mga online games, no? About kung mag-push turnip, kayo ginaplano pa lang. Lapnagon, abe, no, katropa, ang nasambit nga concern sa bilog nga kalibutan. the bilog na world, mga katropa, no? Ang problema parte sa sininga nasambit ng mga problema sa epekto sa ikayong lawas kag safety sa mga kabataan. True. Matuod, di pala? You cannot deny. Tood na. Diba? Oh, kidding aside, pero it's true. Kabahin ang proposal sa European Union Kids Act nga igapresentar ng the European Commission President Ursula von der Leyen, no? Kag EU Tech Chief Hanna Virgen. Oh, pero tingnan bilhin, hindi ko mabasa ba? Si Hanna Virkkunen, mga katropa, no? Mag-provide man sang tools ga mahimo gamiton sa mga kabataan sa pag-report sang harmful content, no? Subong man na mga effective nga parental control tools, mga katropa. Madumduman yun, sa mga nagligad ng mga tinuig na may mga countries, actually, mga katropa, like Japan, no? Ang ginahimo nila sa eskulahan, ginatagaan nila sang pet ang mga kabataan sa eskulahan. Ukon ginatagaan nila sang project na dapat may pet sila. It could be chicken, ukon ano da. Dira mga katropa, saka pa agi para ma-divert ang kabataan ng mga bata sa paggamit sa social media, which is very good. Di ambot kung na-maintain ni na katropa. Oh, kung ma-maintain niya ikaw mo ang mga katropa, gaan niyo na sang ano, gaan niyo na bisang panandalian lang kabuluman tang totoya panandalian na magdako-dako na gani na. Pero laingid yan. Namigid ya tuod mga katropa, although wala to masyado na stress kay lain gyapon ang mag-count time ang ano ang tawag siniman ng social media, mga katropa. Pero kung tagaan mo sila, like ka bakla mo sila sa pet dog, pet cat, no, pet chapay, makaon. Bukmas nami pet chay na. Pinaka nami pa naguro pet chay, no? Oh, ano nga dapat may pet ka sa balay para sa bata, padakuon niya, pakaunon niya, alagaan niya, muna siya mga katropa. Di sa ulihin na lang ang pet chay para may kaunon siya, masustansya gyapon. Di ba la? Oh, pet chay pa, katropa, so inang isa sa mga ano, storya natin, sugid natin sa inyong impormasyon. Puno sang impormasyon. At diba pa, palita, espesyal. How about si katropa ang James K? Inang 103.9 XFM Bacolod!
1: Extra service. Extra service with James King.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga, kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kini.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: istorya, chika, at iba pa
1: sa Extra Service.
2: Extra Service.
1: Extra Service.
2: With James King.
3: Gag! Ang anong oras kay tropa, 6:45 in the evening. Oras ginadulong sa inyo sa Turbo. Turbo Dietary Supplement. Kaya dietary supplement mga katropa. Kay man, no? Hindi makabulig para ma-enhance sa glibitus lawas. Makabulig para pag-on ng imong lawas bilugadlaw. Sa bilugadlaw nga ubrahan ay mga katropa. May time sabi nga daw, dutay ka na magkaon, kay gidali ka. May time sabi nga, hindi ta nga mga ginakaon mo ang anong makuha mong nutrients ka kinanglan sa kalawas mo sa bilog ng adlaw, no, katropa. Available na siya, makuha mo na siya mga katropa sa mga produkto sang Yes to Health. Ano? Available man na sa aton nga, no, sa aton nga, bago lang na-mention nga Turbo Dietary Supplement. Kung sa din may maka, klabuwas ka, makabulig may enhance ang libido sa lawas, kag, para may kusog ka. Aside from that, madamo pa kita ang premium D3 mo man, soft gel capsule, may moringa oil, no? May D3 vitamins, mga katropa. Kag, of course, virgin coconut oil. Mga ingredients, bala nga, importante gid katama sa aton lawas. That's why kung wala mo pa na-try, try mo. Kag pamatian mo mga tao nga nakagamit na sinikatropa. Ay, okay, so alright. Kinanglan na sangin ng mga sustansya sa lawas naton. Labi na gid kung ikaw, no, ara sa linyada sa sports. Pare sa mga atleta naton, mga katropa, nga nagpasakop sa Asian Games. Oh, sa diin, nagalukar ang Philippine Sports Commission sa 450 million pesos. Ay, kadako nga kwarta! 450 million pesos nga pondo sa pagagamiton sa National Delegation sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Doon nag-burp ko. Base sa Philippine Sports Commission, nagapakita lang inisang malig-on nga suporta sa mga atleta sa Pilipinas. Naibaluan nga may arakabugusan nga 464 ka mga atleta ang Team Philippines nga magpasakop sa quadrennial event. Suno pa sa Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio, nalakip sa pondo ang airfare, hotel accommodations, pagkaon, track suits, kagtanan nga posible nga kinanglanon sa mga atleta. O, diba, suportado na sila tanan tumong. Dugang pa sa PSC chief nga wala sila nagduwa-duwa pagabot sa mga atleta, labi na kung makabulig agud, no? O, makakuha sang gold medal. Yan. Ako, mangin nga bulig ini para ma-inspire pagin sila mga katropa, no? Pati kayo, no, ng Asian Games sa September 19, lapit na lang, no? Apat na lang kata, October 4, mga katropa. Matandaan, nga tig-apat ka mga gold medals ang nakuha sang Team Philippines sang 2018 edition sang Asiad sa Jakarta, Indonesia. Kag sa 2022 edition sini sa Hangzhou, China. Nagalao, mga atleta nga malabawan ang amunang numero pag-abot, no? Sa makuha ng mga gold medals. Pila ka mga medals to, mga katropa? Again, anong ambal nila? Oh, may aras ang... hindi na itong nabasa ko. Doon nag ano ng mata ko. Wala ka ko kainom sa Vision X Plus mo. So, this in... ano na yan? Kapitahan ko. Adam, nalipat ko. Bago ko lang ganin na mention. Tig-apat ka mga gold medals. Tig-apat ka mga gold medals, mga katropa. No? Sa Team Philippines. Uy! Sang 2018. Yun! Kag sang 2022 edition sa Hangzhou, China. Apat-apat. So gusto nila kong malabawan nila siguro yung imun nilang apat-apat. Ay, apat-apat. Lima-lima. Anom naman. Katropa. Kung pulo ah. The more the better. Diba? Ay, natuntuman nyo kagina mga katropa. Kita nyo nang ginkwana sa mag-shot, no, katropa? Si Martin Romualdez, no? Sa Quezon City Jail. Nakita nyo naman siguro ina. Kagina pa ina nag, ano, actually, mga katropa. Wala? And, actually, katropa,

ang former House Speaker, no, ginapaydalo man sa booking procedure. Oh, isa na da ang mugshot, mga katropa. Ang Department of Interior and Local Government, o kung DILG, sila actually nag-release ang sininga photos, o kung mugshot, ano, sa former House Speaker Martin Romualdez, no? Pagkatapos, ang iyang mga doktor, mga tropa sang, or mga doktor sa Philippine General Hospital, nagambal nga, fit enough naman na ma-discharge sa hospital si Martin Romualdez. Kag na-transfer na sa Quezon City Male Dormitory, Lunes pa, kasang gabi, mga katropa. Alas 6:50, padayon na nga doon pag of the night. Pero sa siningang gabi, hindi ka magkalipat magtimplas ang inyong Santon Gold Coffee. O kung na nga itong Santon Plus Coffee, o kung na itong Premium D3 Coffee Mix. Mga kape nga masustansya, kag makabulig para parehas mga ginambal usually sa mga ano, namitulog nila, no? Sa Santon Gold, kag sa Santon Plus Coffee Mix. And then, nami ang ila pamuhin. And then, magkanperme pagsik sila. Wala nyo pa na try? Try nyo ka, tropa. Oh, magbisita ka mo sa ating Yes 12 store. Oh, pwede mo mabakal sa mga drug stores, no? Nationwide. Mercury Drug Store, South Star Drug Store, TGP, Generica Drug Store, din pa, Rose Pharmacy, Watson, Negros Grey, Sincere, Sabalay. Ah, wala ka, joke lang. Of course, at the Yes to Health Store, mga katropa. 6:51 in the evening. Ini ang extra service. Huwag katropa James King sa 103.9 XFM Bacoor.

0: Exciting, bro!
1: Sangkon Plus Gold, mas pinalakas!
2: Ano ba, Otis? Unang nag-detect sa akin, eh, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun, Sangkon Gold. At nawala po yung hingal ko.
1: Sangkon Plus Gold!
3: Yahoo!
1: Sangkon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta nakaturbo.
3: Supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
10: Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Rodel Santangulit. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samson Gold Coffee Mix na.
10: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samson Gold Coffee Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Pabibili sa mga butika.
13: Mga katupa, it's

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9. XFM News.
3: XFM time, alas 7:04 sa gabi, mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Inpasabina sa Department of Justice si Senator Robin Padilla agud magatubang sa DOJ panel of prosecutors sa Setyembre 25 kag Oktubre 9 para sa investigasyon angot sa pag palagyo ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises sa piyaksang warrant of arrest halin sa ICC. Inpasambit pa si Padilla sa counter affidavit sa nasambit nga petsa. Inkompirmar sa Senado nga iyan na Bato ng sabina pinagi sa Facebook post. Kung matandaan, una nga ginpanginwala ni Padilla nga ginbuligan niya nga makapalagyo si de la Rosa. Nagapangatubang ang senador sa reklamo ng obstruction of justice sa Office of the Ombudsman. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod. Pabaskugo ng immune system, mag premium D3 softgel capsule. Para sa nagogyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, sa kusikat tropang James King, XFM News.
2: XFM 103.9.

0: Yes! Sabay-sabaw, mga kadroma! Gabi na naman! 7.19 na ito. Kagi na pa! 7.19 na atong oras, katropa. Oras ang ginadulong sa inyo, katropa, sa atong Santone Vitamin C. Ang Santone Vitamin C, muna siya, ang atong food supplement nga magabulig sa anti... para maging nabakod pagid, effective pagid ang antioxidant activities sa Santone Plus Gold. Paris ni sila. Gusto mo ultimate trio, dugangan mo pa sa premium D3. May nadunduman ko na amo na mo makilala mo sila, nag-testify. Tatlo gid niya ginagamit niya. Bakod ah. Salamat gid nga madamo mga katropa. Ang aton nga mga produkto, ultimate trio ang available sa merkado, online, sa mga butika sa inyo lugar, and of course, ato niya sa store. Try mo bala, basi wala mo pa na-try. Subukan mo, you will see, and you will know. You will be able to prove it yourself. English, yun ang tropa. Hi! 7.20 na, final hour. Kita mga tropa sa aton extra service. Tiyon para sa aton nga special nga balida! Kamalo ka mo bala katropa nga dito naman tayo sa Hungary, ano? Sa Hungary mga katropa, no? Well, ini, no joke ini, ha? Ambot na ini, siguro ang tagiyas ang cemetery sini, luyag lang magpa-contest para wala sila problema sa, ano? Sa mga lulubngan. Kamalo ka mo bala katropa, no? Nga, may aras sila sa ginatawag nga lulubngan digging contest. Ano ka makutkot ka sang lulubngan? Padasig-dasig po una-una. Makakon mo na, kabalo ka mo, pilang nag-enter sa ila. Bawa, yara sa masobra, yara sa mga 19 ka mga tao, mga katropa. Eh, makakon mo na, sila tanan, makutkot. Eh, libre na, wala, hindi na mamayra ng cementerio sang tao nga magkutkot sa mga lulubngan. Tabunan lang niya, reserve na tayo sa mga mapa. Sa Hungary ni mga tropa, ginimo nila kompetisyon, no? Ang tawag nila di mga nagani grave digging contest. Kinsiguran sa Hungarian Association of Cemetery Maintainers and Operators. Sila nag-organize sa grave digging contest. Ini katropa contest ang skill. And kadasig ko naman, skill and speed. No, guy, gusto nyo lang libre nga kot-kot. Pero may price, of course, no? Mayara man itong tanda ka no yan, no? Yung skill niya pag kot-kot niya, gwapo, taho, masin may art, mga katropa. Well, ang presyo man lang, ang price man lang, mga katropa, no? Winning prize, no? Nakuha niya actually sa sulod sang isa ka oras, 1 hour and 21 minutes nga pagkutkot sang lulubngan mga katropa. Amo na siya kadasig isa ka oras. Dasig ko na isa ka oras. Kag ining dutan na diga ga cake meaning daw ano siya, hindi siya hapos, hindi tisong humok, hindi daw balas. Ga cake siya meaning tiga, ayawan ka. Ayawan ka kutkot, tiga mo. No? Daw ga cake pala ga pilit na. 1 hour 21 minutes katropa, no? Ang nakuha niya, no? Ang kadalumon sang ginakutkut niya, 1.6 meters so kun 5.5 feet. Sakto na, diba? 6 feet under ganing, diba? 5.5 feet deep, 2 meters so kun 6.5 feet long ang labaon sini mga katropa. Ang price man lang niya mga katropa, 200,000 Hungarian forints. Or that's about $640. $640, that's around 40,000. 40,100 plus. 40,000 mga katropa, no? Daw siya, isa ka oras, kakot-kutan ay 40,000. Sulit eh. Diba? Sa Hungary ini siya mga katropa. Te, hungry ka for 40,000 pesos? Join na! Kut-kut na! 7.23 ang giningabahin sa katunong nga programa mga katropa, ginadulong sa inyo sa Sass the Pain. Well, pagkatapos sila, magpalanak itang lawas nyo. No? Inaya, kut-kut na! Gatigab nga juga bukat pangaduta. Ako yan, nang manday ko nagligat. Nagpalanakit ang lawas ko kay Madugay kung wala na ka na na. Kinangalan mo sang Cess the Pain. Kahit anong pain, Cess the Pain. 7.24, ini ang 103.9 sa Extra Service with Katropang James King. Sa XFM Bacolod.
1: Extra Service. Extra Service with James King.
2: Mga katrupa,

0: Pipix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected. Dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako ka Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: Symptoms persist. Call your doctor.
11: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
11: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
13: Pabili sa mga butika.
9: Exciting, bro!

It's bye-bye time para sa kay katropang James King. Salamat, kini kamadamo sa inyo tanan mga katropa. Lapit na lang ah. Pila na lang kadlaw ah. Well, buwas naman kita mag of the night para sa ating programa ha. Hindi magkalipat sa mga produkto sa Yes to Health para sa imo'y kayang lawas. Ina sa katropang James sa extra service. Pantayan sa katropang Troy Tusoy sa programang phone bank. Good night, everybody. Mahing gabi.

0: Exciting!
1: Nababayagtaan sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9.
4: The Secrets of Health.
5: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
6: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
4: The Secrets of Health.
7: Southern Plus Gold.
6: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
7: Southern Plus Gold.
4: The Secrets of Health.
6: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
7: Southern Plus Gold.
4: The Secrets of Health.
5: Paano naton i-preparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
6: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
5: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
6: Yes, Sir Josil.
5: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
6: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
4: The Secrets of Health.
6: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
4: The Secrets of Health.
5: And pwede gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
6: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay, which is ang balunggay isa man sa sangkap sa aton sari nga Santhon Plus Gold Capsule nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
5: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyo sa alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
6: Kag makuha naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
4: The Secrets of Health.
5: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
2: Jose Amelia, di

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-hagan na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026. X.

0: Dali lang, i-mute ko ha, kay para ba si Kwaon ni Lablao. Dali lang. O oh, sige, dali lang. Ano to yung mo, Gcash? Zero. Dali lang, dali lang, dali lang, dali lang. Ah, nakapangalan kay Sino. Kay Sino nakapangalan ang Gcash? Kay naka-BPI tak. Oo. Siga man, ako na mahatag, ako pa mahulat. Ayun, sige ah.
1: Makusian oh. Kay Karon.
0: Respetar man ta sa mga naga... Respetuhon ta man ang magulang sa aton. Kay sino ako nakapangalan? Kay sino nakapangalan, G? Ha? Anong spelling? Painayi, wala na yung radyo.
1: Anang...
0: Ang radyo, painayi. Bay, paisturya ako na bi sa imong gambal, bi, kay para maklaro. Masala... Amigo, anong spelling sang gambal mo? Okay. Okay. Okay. Eh, ano wala na yung radyo? I-mute?
1: Eh, oo.
0: Ano, Z?
1: Liwata, biliwata.
0: Ay, ang butas ang halan na lang kadugay pa mag-ano. C-R-E... C-R... Mamati, bala, anay, bala. First name, anay. Ano tong first letter? C... Dayon, E. Day... Oo, oh, tapos A. Tapos gani isang Z, A. Good. Apelyedo. Ano to? A-R-L-I-G-A. Number 09. Isa-isa ha, bala, kaya hindi klaro yung audio.
1: Oo, 09.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. O, oh, sige na, ihatag na kay Nanay Rose. Oo. Ay, dali lang. Kala na. On air ka na ha. Do hindi ko pag-i-send daw.
1: Malusian kay Karon.
0: Dali lang ha. Dali lang git. Unable to transfer money. We are currently unable to process transfers to other banks with... Ay na, naman nga unable. Nga subong pa siya nag-unable yung man. Dali lang. Free. Ari na lang, diri na lang kumaagi. Dahil lang, gid bala. Dahil lang. Gcash, no? Labi unod ako, Gcash.
1: Ha?
0: Dahil lang, gid, ha?
2: Okay.
0: Ang nakabutang, di bala, ho? Hindi ko maka-free, hindi ko maka InstaPay free instant transfer. I-try ko liwat. Na, unable to transfer money, we are currently unable to process transfers to other banks with... Please try again later. Paano man iman? Dahil lang yun ha? Dahil lang ha, i-save ko yung number. Paano kung makapadala man? 09. Saan ka ni birthday mo?
1: Sa 18.
2: Thank you.
0: Basi bala ma'am, basi ang ginascam ko siya bala haw. Diri lang kumaagi sa ano ha? Diri lang kumaagi sa PesoNet. Pero hindi ni siya non-instant transfer ni siya. Bali, buwas pa ni siya mabaton mo.
2: Okay lang.
0: Okay lang basta mabaton mo. Subong hindi pa ni siya mag-reflect dayon. Wala bi unod akong Gcash. I-check ko ano akong Gcash kung may unod ha. Dahil lang kita. Hindi mo ako makatransfer sa Gcash, sabi. Meron ka na Gcash, sige.
1: Wala.
0: Ikaw pa nga daan niya.
1: Malukan na gid lang malam na tigulang.
0: Dali lang gid nga ang subong pasaya nagbisyo nga nagtawag si Nanay Rose. Nga man
1: Martes nga daan sa buhay ko. Pasigin to yawan.
0: Dahil lang kita, dahil lang kita. Eh, ano ko lang ah. Kaya hindi ko ano ah. B, hindi ko gusto nga, hindi ko matransfer dahil nga mabuwas-buwas pa bala. Kaya gusto nga daan ni
1: Rose.
0: Nanay Rose nga mabaton niya dahil ka na ang ano. Pero kay Ina, arena, makatransfer na ko, arena. Arena. Ay, dahil lang. Te, has failed good day ah. Dahil lang kita.
2: Okay ah.
0: Sala guro ning number niya, tag ka naken mo. Dahil lang ah. Dahil lang. I, ano ko lang, liwat, type ko lang. Ari naman, na-save ko naman. Diliwat be. Ari. Hindi ta kaya pagluatan kung hindi ko niya matransfer ya. Kay nagligan ko pa ni ganing yambal sa imo mo, no? Kay siyempre naka-ere na ta, mahuyan man ta ni Karun, hindi ta magbayad 1,000 sa imo. Pang birthday na mo ni Dolpo, ha?
2: Oo, okay.
0: De lang. Unable to process, kidaya.
1: Ipaliwata.
0: Basi sa ano lang ni Guro? Sa iya lang ni Guro account? Be, try ko biko ng akon nga Gcash, be. Try ko akong Gcash, ha? Kung makasulod. Kung makasulod gani ni manda. Sino may BPI da sa inyo? May BPI? Sino may BPI?
2: Tuloy?
0: Oo, may BPI.
2: Ano BPI, Tuloy?
0: BPI bala? BPI nga card? Mm-hmm. O kung account number sa BPI, may ara? Ah, bank account na lang, be. Bank account. Anong may ara da? Land bank. Ah, hindi gani makatransfer.
1: Te.
0: Buwas ko na lang i-transfer, ah. Buwas ko na lang i-transfer na Rose, okay lang?
2: Okay lang.
0: Oo.
1: Pasigurado, abe, kung amo gina siya nga number.
0: Sigurado gina nga number? Ipalawag, biliwat. Ako malawag, kung klaro, ha? Ari, o. Oh. Ay, hindi. Hindi siya palawag agali kay makuha ni karon nila yung inyong Gcash account. Palawag biliwat. Ato ano to 0910. Okay. 280. Ati Chakto. Chakto na save ko. Oo. Sige. I-save ko. Ipadala ko buwas dayon. Dai Rose. Tapos din ta ka pwede okay. Tawagan na Nay Rose, amo ni nga number, oh. Para i-confirm ko. Amo ni number mo?
2: Oo.
0: Dami kita ni subong ko maka-transfer ba nga subong pa siya nag-ano yaman? Arliga. 0910-9877. 1 million? 1 million? 1,000. Patanspira makusubong bi. Ay, salamat. Palihog lang ay. Day lang yun. Ay, salamat. Ara na. I-check mo yung Gcash. Saka transfer ko 1K.
1: Oh, okay. Sige, check me. Ano?
0: Oh, check me ko na. Check me ko na. May notification. Lain pa kung wrong number. Ara na. 1,000.
2: Minacheck patrol.
0: Oo. Inbox. Ara na.
2: Pina-check na
0: pa, Kadugay mo na mag-check man.
1: Man.
0: Nakasend ako. Naman naman, wala signal.
2: Si Jandel?
0: Ha?
2: Sinalantaw na patroy, abe, pinload mo.
0: Ay, Kadugay, tanay ang mag-alantaw. May ara na iya, inbox na iya notification mo. Okay na? Bo, nabuhina na nga akong 50,000, no? Pila na lang bilhin?
1: 49. Tayan ko na bala ka, Loto.
0: Ay, 69 bala yung favorite number.
1: Correct.
0: Nga ka na sa ilong ka sa 49.
1: Ha?
0: 69 bala imo?
1: Si, minus 1 man to sa limo.
0: Nanay Rose, i-confirm na.
2: Yes. Kung hindi ginalang to, nag-anit to yung...
0: Ay na, numan dyan.
2: Kung hindi nag-anit to yung matakot to yung mo.
1: Kadugay haw.
0: Kadugay haw. Mm-hmm. Sulod na to yun.
2: Excited lang ko to. Parang may pang birthday ako.
0: Ara, nandaan. Na-transfer ko na ah.
2: Ay, wala mo. Ay, Troy, nagulog ako sa inakakang nga, ano.
0: Hood. Ang last nga weekly draw sa September 18.
1: Mm-mm.
0: Nasa Friday na ni.
2: Ginaga ko gani kaina.
0: Ood.
1: Amo na ikaw na gina madaog kay birthday gift mo na.
0: Ood. 18 man ang Friday, no?
2: Mm.
0: Ay wala pa Japan.
2: Wala ka nga to, hindi na makita.
0: Oo, i-check nyo na lang buwas. Basta nagsulod na na-send ko na ha. Happy birthday, Nanay Rose. Salamat gud sa gabi-gabi nga pagpamati sa phone pal.
2: Thank you.
0: Okay, bye-bye. Happy birthday. Basta nahamutan namon nga mga listener ya.
1: Correct.
0: Why problema kwarta diya sa XFM?
1: Correct kaya ah. Amo na bilambal ni Mama Mia nga kung gapamati ka sa XFM. Gaulan kwarta.
0: Ara na ya dayon niya. Basta magambal kuya nga may ara ginati. Ato na ang 1K para sa mong birthday girl kaga avid listener.
1: Yes.
0: Sang XFM Antique. Si Nanay Rose. Oh. Lamat kay Nanay Rose. Tingwae lang Nanay Rose yung malabutan ka pa September 18. Galo.
1: Bernice ang adaan, mariit. Mariit na bala.
0: Oras, 12 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone pal. Upon yung sikat ropang Troy Tisoy.
1: Kag sikat ropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal. Kag ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog pa.

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhan Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhan Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhan Plus Coffee Mix. Santhan Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa

0: Balik na sa phone, paano po nyo si Katropang Troy Tisoy?
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Para sa healthy, kag masana ka pananawan tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kag ara man ang Cease the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa mga napanakit nga kalawasan.
0: Balik mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Yeah! Pwede na ka mo katawag, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. So ano pang inaulat nyo mga katropa? Dial na, maulat kami din rin. And hindi galing niya cloud seeding aton nga nabatsyagan yung inulan.
1: Amo na ganyan balko sa himo.
0: Ulan gini nga ito. Ulan gini
1: yung amo ito nga kakusog sang ulan.
0: Gani no? Daw ambal ko gani. Ambal ko pilagid ka sakos ang asin bobo nila sa cloud. Parat na to karoon ang timpla sa tubig.
1: Correct eh.
0: Mayang gabi, line number one. Hello?
2: Hello, Troy. Good evening.
0: Hi, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Yes, sino ni?
2: Si Sammy, Troy.
0: Si?
2: Sammy.
0: Taga din si Sammy.
2: Taga, kasal nga na hamtik.
0: Taga hamtik. Si Sammy naman ngalan mo? Hindi na si ano?
2: Si Sammy, Troy.
0: Hindi na si Romel?
2: Si Sammy, Troy.
0: Ah, sige, si Sammy. Kung Sammy ka man, whatever. Anong may bulig ni Dolpo kag ni Troy sa imo?
2: Mangayo ang tani ka, Puntal, Troy.
0: Oh, mangayo. Ela, ano work mo?
2: Ano lang, Troy? Uma lang, Troy.
0: Sa uma. Amo ni ganing hambal ko nga itong may mga kandingan, may kaumahan, amo ni?
2: Troy.
0: Di ikaw gid, iginlain mo lang pangalan.
1: Si Romel kagid lang.
0: Nga agin sa amin mo naman ngalan. Nga agin sa amin mo naman ngalan mo.
2: Si Sami, Troy. Si Sami nga, si Kuala, Troy. Taga kasangan ang tiki.
0: Daw ko plarios mo lang sa tingo, Gabi. Mm-hmm. Oh. Te, ilang edad sa babae na pangita mo?
2: Ano naman, Troy? 25 ang Troy.
0: 25?
2: 25.
0: 25 sarado?
2: Troy.
0: Huwag na ayo?
2: Okay lang, Troy. May ano. Okay lang kung magano ay hindi lang magkurang na lang, Troy.
0: Ano gid abi ang imo nga mahatag sa isa ka babayi kung may makilala ka di sa mong program? Ano matao mo ka na?
2: Simple lang, Troy. Tumumaan ka maya, Troy. Tapos ano, hindi mo ko niya mabadayan ka na kang Troy.
0: Sigurado ka nga hindi mo siya mapagutman?
2: Oo, Troy.
0: Base mo naman ang istorya nga mabuhi

0: mo siya tuod o galing? Ni Wang.
1: Hindi man, Troy, maniwang ako. Ano, maniwang ako, Troy, kung hindi mo pa ang tatlo sa wishes ko sa tablaw.
0: Pero willing mo na ma-ano, mahatag sa iya ang tatlo ka beses sa isa kadlaw nga da-daanay?
1: Oo, oh, Troy, eh.
0: Basi ikaw ang magniwang.
1: Depende na ang Troy, eh, ano, kay, ano, sa may laman patubas siya, Troy, sa akong Troy mo.
0: Oh. Ah, para hindi ka magniwang, hindi ka lang gin magpasup-super, me. Mga paniwang na, no?
2: Tinga nagtambok man ko.
0: Kay ikaw ya ganin ka pa nupsop. Ang ginasupsop mo munang ganiwang. Hoy, hoy, jabulo si
1: Petro eh, magano ko si Dolce eh, Troy eh, partner ko, si maniwang ko siya, pero ko ng babae, hindi ko kuro maniwang ko eh.
0: Ah, parehos na na Japon.
2: Oo ah.
0: Kay gasupsop man na Japon.
2: Sumpit na.
1: Pero ano, si Petro ya.
0: Sige ah. Number mo 09.
1: Control Troy eh.
0: Number mo 09.
1: Ang willing lang kali, ang number ko rin 0916. 13 04.
0: Nala ining number ng nalawag mo ao?
1: 05. Amo ya Troy ang number ko Troy ang ano nakitawag na kayo ra ka si Lord Troy.
0: Ah, dua number mo. Sige, liwata 09.
1: 16.
0: Okay.
1: 13.
0: Okay.
1: 04.
0: Okay.
1: 05.
0: Okay. Ti okay ka na? Masulit pa isa o kung enough na?
1: Amo nga Troy, ano nga na. Good evening ako ng mga Troy, kay Dolphy lang ka.
0: Sige, may
2: ganaman. Yeah.
0: Bye-bye.
1: May request ako, Troy, pwede.
0: Habi ko, mulan to, may request mo gali.
2: Ano request mo?
1: Hindi na, Troy. Hindi na, Troy.
0: Oh, sige, salamat. Okay, good night. Bye.
2: Iba mangkot kapag ani kung ano, nang hindi ka na.
0: Hindi ko magkalipat ha, sa Friday, last weekly draw na sa Santo ni Next FM libu-libong pa-premyo. Hingagaw pa ka mo, mula pa nagdaog balas ang 3,000 pesos sa Friday, base dako pa-chansa nyo. And correct. Then, sa September 27, paghihiwaton ang grand draw sa City Mall sa Roa City, Capiz, Domingo, September 27, 2026. Ang tanan nyo nga mga entry sa Linsa Canlaon, kag sa tanan nga participating XFM radio stations, dalaw na to tanan nyo entry sa Rojas Capiz, kag dito igadro. Update na lang kamo namon kung nagabutan gin man pangalan nyo, kung nagdaog kamo sing 50,000, 30,000, 20,000, kag pulo tanan katag 5,000 pesos nga cash. Oh, bear pa lang ha, gapaulan na sing papremyo ang amon alwan nga boss na si Dr. Rimilito Uy. Boss Rems! And Madam Olivine Uy. Kag, hindi man ka mo magkabalaka kay pagkatapos ng amon nga Santo ng Next FM libu-libong pa-premyo, may arap pa man sa Gyapon sing Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo, which is 5,000 pesos nga cash nyo madaugan every Friday until October 27, Dol. Pang Grand Rota.
2: Wow!
0: October 27. So, malawig-lawig pa. Damo pa nga 5,000 pesos and sa Grand Draw, may mga cellphone, gadgets, ka-grocery package. All you have to do, tipunan nyo lang ang inyong mga tansan sa Gold Eagle Beer nga King, ka-Gold Eagle Beer nga 320 ml. Sulod nyo sa puti nga sobre. Isulat inyo kompleto nga pangalan, edad, address, contact number, kag-sukang tindahan. Nga inyo ginbaklan sa Gold Eagle Beer, kag-ihulog sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM radio stations. Sa NIR, kag-Panay, kag-sa mga participating sari-sari stores nga masakupan sang mga XFM radio stations. Basta 15 stations ni siya Bisayas kag Mindanao nga area. Kaysa XFM kami, may drop box sa XFM Bacolod, XFM Sagay, XFM Kabankalan, XFM Iloilo, XFM Antique, XFM Kalibo, kag XFM Roa City Capiz. So, pito ina ka station. Ang other stations naman, hindi ko na lang pag-i-mention kaya hindi man na muna kaupod sa network. Basta sa Inigaran, may ara dira. Sa Victorias, may ara man. Sa Libak, Sultan Kudarat, Mindanao nga area, sa Midsayap, Isulan, kag sa Mlang, Cotabato, North Cotabato, Wala akong malipatan doon, no? Okay na na, no? May Gimaras, magali. Gimaras. Gimaras kaga... Basa mo lang, naglain ng Gimaras, bala mo. Sige, muna na. Basa. Hindi ko mo sa ulo, kaya 15 stations na. So, intra ka mo sa amon nga mga papremyo, kagina paraffle, kagina draw, diri sa XFM stations, kay mga kwartagid ka mo kung mamati ka
2: sa XFM.
0: Ganon. 41 minutes after 10 o'clock. Balik pa ang phone pal. Ubon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Phone pal sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhan Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhan Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhan Plus Coffee Mix. Santhan Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhan Gold Herbal Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhan Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhan Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Sa kaya po na po nyo ang inyong mga katropa, katropang Troy Tisoy.
1: Kasi katropang daw silang ka.
0: Pon pa lang ang programa, ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaya ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soup, Kutis Artista na, Kutis Porcelana pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Watson's Pharmacy, Generica Drug Stores Nationwide. Ngayong gabi kay Mayna Celadora Dumipig and Roby Enzo. Good evening. And Jimmy Gayatag Gayatgay Yanong Jun. Kabudlay, manis ang ilang mga apelido. Daw ako yung kakanosblid sa ilang apelido kung basahon. Tawag ka mo, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Aril lang kami dari ah. Nagtututod ko ng internet. Nagtututod ng internet. Mano, pawala ko na lang yung silo. Dito na lang. Off, di na lang balatani pag ibalik. Kay maasa ka lang gidya yaperme.
1: Ay, kung sa bagay.
0: Kaya ano matugda mo sa naaprubahan ng extension sa pagpanerbisyo sa aton nga mga barangay officials into 5 years?
1: In one way or the other.
0: Okay. Wow, one way or the other.
1: Okay man na kung maayo lang ang pagservisyo. Pero kung may nagareklamo, kag do hindi
0: Islan.
1: Na mo dapat isla na ginaiya. Kag in fairness man sa iban nga nagliligad nga mga nagservisyo, eh,
0: oh.
1: Hindi pagi ka may ayawan sang lima katuig.
0: Tatlo katuig.
1: Tatlo katuig. Na?
0: So ang ilang ginakulbaan pagid sa bungdol. Kaya na-approve na ang 5 years nga panerbisyo sang mga existing nga mga barangay officials.
1: Eh, kung mag-amo sila, 8 years kitang ilang nga panerbiyan.
0: Hindi, 5 years lang gani.
1: Hindi, namin ko bala ng, di ba, may 3 years?
0: Hindi, naka 3 years na sila subong. Oh, supposedly nga may eleksyon. Oh, may tapos, additional sila nga 2 years para ma-5 years.
1: Oh, okay, ma-5 years.
0: Amo na pag-intindi sang iban nga wala gidya chance nga badayon ang BSKE, sininga tuig. So, madugang 2 years pagid para ma-5 years na ma-complete nila ba lang 5 years nga ginpasa sang aton nga mga mamalidha nga additional 2 years para maka 5 years. Ti, tuod gyud man nga hindi madayon eleksyon nga sininga tuig nga 2026 dol kung may extension nga 2 years.
1: Ano ganing mamalidha?
0: Ah, mga mambabatas.
1: Kaya ako ya, manubika.
0: Dalaw na nga mga...
1: Nga Ilonggo.
0: Nga Hiligay no, no? Mamalita, no? Mga kongresista. So, te, ano na?
1: Te, ako ya, amo na gani nga siling ko, wala pa sa matakaan.
0: Hindi, kay te... Nga ang gina-timing gina nila permi nga hinangat na gidya nga kung sa ato na konstitusyon muna giniya ang tig-election nga tuig.
1: Di ba?
0: Nga ang gina-timing gina nila permi.
1: Tapos nang
0: nga kung ma-election na, muna na ang pag-extend-extend na nila.
1: Kasi hindi ba lang ang iban gani nga ma, nga nag-aspirar pa, nakahatag na gani isang ilang ano, ng COC?
0: Nakahatag na sang
1: nang daw naka-fill up na sang ilang application.
0: Ati fill up lang na ya pero wala pa man niya gabaton kumilek sing filing niya.
1: Pero,
0: kay 27 pa man.
1: That is why gani
0: until
1: nga,
0: October 5 this year.
1: Ang pamangkot lang mamaton pa sila kun hindi man lang madayon.
0: Ti kay wala pa man niya na pasargid kag na publish ang bag-ong nga pagsulundan nga may 15 days pa na para ma-publish mo ang bagong mapirmahan sa presidente bala. Unless kung hindi magpirma ang presidente sa nga muna nga layi, mahulat pa ta Japon sa mandato sa atong presidente kung pirmahan niya na. Ti kung hindi siya magpirma, madayon gidya ang BSKE nga 2026 election gidya.
1: Ako niya mas minor lang na nga dayon nun.
0: Oo. Mas pabor sa mga nagayom-yohom na in advance. Kag nagbaka-baka na sila, kag nagluna para igasto nila sa sininga eleksyon.
1: Correct.
0: Ti, pabor na iya sa ila. Ti, paano nakaroon niya yan kung hindi ka dyan madayon?
1: Ti, amo na gani.
0: Ang ilang nga nagasto.
1: Batik o gani, ang iba niya, may mga tarpul din na eh.
0: Wala na gani, nagyuho mga ako na kilala sa akon.
1: Nga ama.
0: Nagligad sa ako, patuya yum-yum sa akon. Subong wala na, kahit amo na gani, na aprobahan na ang 5 years nga panerbisyo sang sang existing nga mga barangay officials. Yes. Medyo naglain naman liwat ang iya nga itsura. Hindi na siya friendly.
1: Nga.
0: Tiki nakagasto na sa akin, nakapanglubong na sa kuno.
1: Amo na gani, bala nga...
0: wala pagaliya ka siguraduhan.
1: Nang ano, panawag sa ni gani. Da yun na nyo man, kay ti...
0: Ti, ang aton na gani, ano da, ang aton da iya... pag-asa da, kung hindi magpirma nga itong presidente sa sinangalay.
1: Gani.
0: Madayon, git. Mm-hmm. Pero galing kay ti, basta mamalida na gani, nagapatigayon. So meaning sila na iya ang voice each, kumbaga sila, di ba, ang representative each district, di ba?
1: Oh, correct.
0: So, meaning, ang tingog sa kada distrito, sila ang nag-representar sa aton nga tingog.
1: Mm-mm.
0: So, kung gindihon ina sa aton nga mga congressman, congressista, di walang duda, gijaya, ano ginaiya? Pabor ginaya ang tanan-tanan niya yai. Kag mapirma na lang na yung presidente.
1: Kung sa bagay.
0: Oh, di ba? Kasi siyempre, sila nga aton niya yung ganing representante official.
1: Sa bagay.
0: Sa aton niya yung tingog nga hindi pagdayon nun. Kaya na-approve man. Na ilan naman na isuryahan nga nagpilirma kaging pang buto-butuhan man na nilay ah.
1: Kaya mo na ganyan nga siling kota ni Dayun nun kaya para makapangwarta naman.
0: Da, wala chansa. Wala ka chansa doon. Hindi ka siya madayun.
1: Para bisang paano.
0: Kilala ko ganyan nga kapitan. Nabi mo
1: ano?
0: Na congratulations na sila sa isa kag isa.
1: Ba?
0: Ang mga last term na bala nila.
1: Oo, kahit ma-extend naman sila.
0: Na congratulations kap. May duha pata katuig nga... pang ganit di sa barangay.
1: ang sa akin lang, mamahal ko, ahay. Wala naman ko sa may dumugan, sinyo mag sige, naida yun, ano pa may madumugan naman ko, ah.
0: Diway kita na iyaw yung may muda. Pero sige lang, kay ti, hari kita sa XFM, from time to time, i-update ka muna mon kung madayon o kung hindi. Kay, syempre, damo naman ka mo access sa, ano ah, sa mga balita, di ba? Damo naman sila access. So, mabatian nyo gina kung madayon o kung hindi. Pero, panagupnop ko, Dolph.
1: Do hindi, Gid.
0: Ha?
1: Do hindi, Gid.
0: Hindi man kuya ang manugpakot, no? Pero, panagupnop man lang ni ako, no?
1: Ha?
0: Panagupnop man lang ni ako, no?
1: Hindi man tayo manugpakot, ya? Manugbot-bot man tayo.
0: Mugani, na matyagan ko.
1: Ano?
0: Hindi, Gid, madayon.
1: Gani man.
0: Ikaw... Hindi madayon kay...
1: Ha?
0: Wala pa ako kaimpas sa konlong. Amotong gingamit ko last time pagbilagan ko kagawad man.
1: Oo.
0: Eh, maimpas sa konlong sa 2028. So,
1: sa... Itani, ano kay mag 2028 nga daan? Presidential election naman?
0: Gubernatorial pagidya eh.
1: Oo, oh, amo na gani. Oo.
0: Oh. Eh, madunga na. Madunga naman na kung hindi madayon subong. Pero what I mean bala, sa akong panagupnop, hindi madayon kay sa ako na ni personal ha. Hindi madayon kay wala pa ako kay impas sa akong loan sa 2028 pa. Hindi ko may impas ko akong loan sa 2028. Tsamba-tsamba. Gid, amo gina ang right time mga mapadlaga naman kuliwat.
1: Ang imoya pa ng gupnop.
0: Oo.
1: Ako niya, pagpanupsop.
0: Pero hindi na kuya ha. Nagtisting mo lang ko to kung may nakakilala giman kay Troy Tisoy sa Sagay, no?
1: Kung sa bagay.
0: Di okay naman to nga may nagboto sa ako ng mga 1,300 plus. Okay na to, ya, thankful na ko to kay ti wala man ko to yung nagasto. Pero nag-loan ko, ha? May nahatagan ginman ko, ya. Ang akon man lang ya pamilya. Mga pamilya nga mga pakadwa, pakatatlo. Mga mulang to yung ako naging una. Kay ti, siyempre, do sa ano ba lang ang pamilya, mumana mabulig si imo.
1: Base hindi kaya meant for ano public ano na panawag
0: servant.
1: Oo, diba?
0: Sa bagay kay ti kung gusto mo gid man tuon magbulig hindi uman kinanglan nga magpadlagan ka into public office ha.
1: Gabulig ka man gani sila nga adi ka sa radyo.
0: Oo, amo man na gani. Diba? Amo man na gani yung purpose nga nga hindi uman kinanglan tuod nga magpungko ka sa public office. para maging public servant.
1: Oo.
0: Di kita kay ara naman kita sa radyo kung may bululigan kag may ara kita pangilala.
1: Gabulig man ta.
0: Malabi na lang kita nga mabuligan ang nagakinanglan sing bulig. Kay ti mga amigo tama na Japon sila tanan.
1: Correct.
0: Ti makabulig hindi gina sila makabalibad kay ti syempre mabalibad sila. Birahon ta sila sa radyo eh, no?
1: Tika na. Ako gani, dito sa Amon, sa...
0: Villamonte.
1: Sa Villamonte. Ito, kaya na ko na nila, kaya pangalag. Sige na bala, no? Kaya no. Para bisan paano.
0: Bisa ko... Hindi kagin magpadala-dala, Dorp, kaya abi mo. Mayo lang na sila sa Ambal una, nga mapadlagan kagin dya. Ti, kung makonvince ka nila, kadlawan ka man nila, kaya nga, hindi man na sila Japon maghatag sing full support para sa imong expenses.
1: Sa totood lang, kung bisan tuod nga grupo ka mo, pero na, ano ko niya, through my own experiences lang niya, ha, kagpanugid man sang iban, kung ara niya ang adlaw sang eleksyon, magsisalbara na, yung mga sila sang ila ko galingon.
0: Oh, syempre, ho. Iti may ara yung manya kwartaya sa... sa ano ya sa politika pero hindi mo man na siya madali-dali nga wala ka man pundo magpadlagan ka
1: none.
0: Abi mo iluklok ka man da sa mga tao nga hindi man makaganit sa imo nga kabaylo sang ilang okay. Boto ha in reality ha biskan pila na to nang yatag mo sila amo nang ginapaintindi tagani gaan ka mo 200-300 sa 3 years nila pagpanerbisyo wala na ya sininti mo sana sa ila kung makadaog na sila ya. Pero galing kay ti basta kwarta gani nga itao ihatag hindi ginaya makapamalibad ang tao.
1: Correct,
0: pero
1: eh.
0: Hindi mo man na sila masiguro kung ginboto gin man nila.
1: Correct.
0: Diba?
1: Oh, manadong dumang ko tayo. Anataboto sa Miguel.
0: Oh, so, amo na ti ang imo ya kung sincero ginang imo nga pagpanerbisyo mabatsyagan ginaya sang tao either nahatagan mo sila o kung wala man sila nakabaton kag nakita man nila sa imo nga kapublik ka sa dira nga posisyon sa public office abi in God's grace imutang kag ibandaya sa amo nga pwesto.
1: Correct.
0: So subong nabaton ko na nga sa radyo lang iguyasta pero wala man may madula kung itry mo naman liwat.
1: Oo, pero the point is nga makabulig ka malang hindi ka gani siling ko public servant.
0: Di ba? Public official.
1: Oo.
0: No? Bagay. Amo na lang na. Mabulig na lang to sa tao, no?
1: Oo eh.
0: Pero kung 2028 yung man to, ma-postpone yung manabi sa mga 2026 kaya ipurso sa 2028. Amo na nang akon nga ano.
1: Nga.
0: Amo na akon bala na nga mapadlagan ko liwat
1: ba?
0: Sa 2028
1: ba?
0: Barangay Tanod lang galing.
1: ako niya ano gid man nga may presidential election niya mapaboto man ko ah.
0: Mapaboto.
1: One first lady.
0: Sino ang mapadlaga presidente?
1: Ha?
0: Si
1: Daka-daka-damo sa mapadalagan, subong.
0: Dapat ikaw, Gidya, dahil ni First Lady.
1: Oo, dapat lang.
0: Sige. Tama-tama lang na nga magunat na gidman to, di mo mga panit.
1: Basta hindi lang, kuya, kay ano.
0: Dila, tama pala. Kaya kung sa 2028, 60, pila ka subong?
1: 63.
0: 65,
1: eh? Hindi. 65. Ma-65 ko.
0: Ha? Ti, ujuting sa 65 mo nga edad. Mahahatag mo panaayhan ang ginapangayo sang imong sang imong
1: constituents
0: hindi ah sa imo first ladyhan. Sa ano nga pamaagi
1: ha
0: sa ano nga pamaagi
1: kun hindi madalas ang ngatuwa din.
0: 13 minutes after 11 o'clock. Walang pang phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dofi lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Ani, isa ka bus driver. Ugo tigil sa lawad na pagbiyahe ang sestapain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang sestapain.
1: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Santol Plus Cold.
3: Nga pala, si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Cold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Santol Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santol Plus Cold.

0: Sambal nga programa. See you tomorrow same time. Bye-bye na ta.
1: Okay ah.
0: No, para makatipid man ta sa kuryente. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa tanan nga XFM station manager, sa tanan nga radio station ni Boss Rem sa NIR Kagpanay, madam mga salamat. Sa ngalan sa amon CEO, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios! Muchas gracias!
1: Bye-bye!
2: Hala, ka-exciting!

0: FM 103.9.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
11: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Pagbili sa mga butika.
13: Exciting, bro!

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabadjab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko ang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Pagpili sa mga butika. Hala! Ka-exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishNex Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Wala imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, at lumsan ako siya. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag-vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: System pain.
9: Pasigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis. Yan ang tumara ko sa mga. Matyag ko dahil wala nang kasakit ang aking ikot.
0: System Pain. Galang pain, fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katupa,

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Sampon Gold.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Ibili sa mga butika.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Exciting, bro!

0: 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatapos.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-hagan na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pambuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi Retaiti.

0: Ta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabigli sa mga butika.
2: Mga katupa, exam.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kang vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kaya pampapasok sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kaya pampaimprove sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabilis ang kapatid.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty's

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-System Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-System Pain.
2: Pangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sansol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sansol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
7: Sansol Gold Coffee Mix.
9: Gawa sa pinaghalong mangustin,
7: moringa,
9: spirulina,
7: garlic,

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
3: Exciting!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon
2: Gold Coffee Mix. Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabor. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Exciting!
5: Exciting!

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain!
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: XFM 103.9.
14: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

Exciting Pilipinas! Bueno man o kaprograma sa aga, dala ang mga balita na may good vibes, good news! Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

0: Good morning, Pilipinas! Good morning, Shudansio Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa diri sa Exciting Pilipinas, subong adlaw sang Miyerkules. Sa Miyerkules na kita, September 16, 2026. Kumusta ang inyong mag-aadlaw? Samtang nag inat-inat pa sang inyong mga butkon, hawak sa mga bagong bugtaw dyan, nag-stretching! Stretching sa umaga. Imagine na, ano? Sa pila mo taka-oras nga tulog, di medyo stretching gamay, eh. Igi o ada ng imong ulo, butkon, hawak. And you, ano man ang imong mga tiil pakadto sa kusina o kon. Sa imong ra nga mga gawi una sa bunga aga, no? Tigang. So may lalabhan ka na nga inid ka ron, no? Iprano mo palabhan. Yun. Amat-amata lang, di ba?
1: Sir, yes, sir.
0: Kag syempre sa bunga adlaw, mga katrabasang Miyerkules, September 16, sa liwa 2026. Kamusta kayo dyan? Sa mga nag-celebrara sa ilang mga kaadlawan, mga birthdays today, September 16. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! And of course, happy birthday galit dira kay Tita Pata, kay Tita Marian Mayoga. Happy, happy birthday! Enjoy your day and God bless you more. Now, happy birthday sa tanan yung mga nag-celebrar sa ngayon yung mga birthdays today. Oras natin alas 5:09 na, live na kita ha sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And batian kita, kumabatian sa inyong mga tags sa karadyo, ara kita mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. Siyempre sa mga aga, kaupo din si katropang Wendell Balindario. Amat-amat na himos and patunugin yung mga tags sa karadyo kay nagasugod na ang Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampukaw sa inyo kung aga dari sa XFM Bacolod. Kag sa ito niya nga update ko na latest niya update sa lakat sang panahon. As of 2 a.m. today, mga katropa, September 16, 2026, ang Tropical Depression o kon Tropical Depression o kon formerly atong LPA 09D. Ginamonitor sa karon sa gwa sa Philippine Area of Responsibility. Meaning isa na inisya ka bagyo, mga katropa. Ngara sa karon sa gwa sa Philippine Area of Responsibility. So, sa mga maagyan sining bagyo na preparar na kada ano kun monitor na kada sa tag sa radio kun television agud ya nga may balo ana to kun dinin maagi kag maka preparar ang atong mga katropa peeps all over hindi man Negros Island kun trihambal all over the Philippines ano. And hopefully, hindi lang gid siya magpatama naman sa ato niyang pungsod, especially nga lapit ng Christmas. So, dumduman niyo, pila na ka-Christmas na nagasunod-sunod, nga nagaselebrar ang mga Pinoy nga burnout, guba mga balay, kitungod sa bagyo. Hopefully, this year, maging masadya, kagwala sa amusin ng mga sitwasyon na gamata po. Diba? Para happy tayo, happy, happy, happy. Diba? And of course, mga katropa, dugang pagayad nga diri sa local forecast ng GOST pag-asa sa Negros Occidental. Mayara sa magalulumon nga kalangitan na kung nga langit sa pinakaparte sa Negros Occidental nga may dalang manipis nga pag-ulan. Dala sang thunderstorm, mga katropa, ari naman niya, dala naman ini mga katropa sang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ, mga katropa. Hindi na niya bagat ang nagadala sa ning thunderstorm kundi ITCZ. So, ingat, ingat, ingat! Subong niya nga adlaw sa Wednesday. Alas 5:11 na mga katropa. Kaya syempre nagtutok mo sa gihapon rin sa Exciting Pilipinas. Komento lang ha. Dala sa itong nga live stream. Kaya itong isa-isa ko karon sa pagbalik natin. Dari lang. Sa liwan sa Exciting Pilipinas with katropang Wendell Balinario. Alas 5:12 na! Samtang nagahimos ka mo dyan, arin na atong mga musikahan na adri lang sa XFM. Hindi yung paglisuha ha, magabalik pa kita for more updates, especially here sa mga ganap sa Bacolod City and sa atong TikTok and video. But before that, arin na atong yung pangmalakasang musikahan na miss niyo bala ang boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom with Momoland.

0: 오빤 강남스타일.
1: 엑스FM 버콜로 뉴스 앤 퍼블릭 서비스 오토리티.
2: XFM.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas.
4: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santo Blas Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
3: Santo Blas Gold.
5: Iba ka sa lahat.
6: Santo Blas Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natako.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
10: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
11: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
10: Historia eh! Lainy pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
11: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
10: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
11: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
12: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: X. XFM. FM.

0: And nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Mga katrapa, good morning and salamat, welcome sa itong programa Dria sa Exciting Pilipinas. Sumunga adlaw sa Miyerkules, September 16, 2026. And as of today, mga katrapa, September 16, damo ra sang mga ginapreparahan for events kon mga events nga nag-line up here sa Bacolod City. Kagkahapon no, nagpatigayon sa press conference ang Gugma Foundation. May angot ya sa mga kiosko, mga katropa, no? Sa tatlo ka festival sites sa maabot ka Mascara Festival 2026. And of course, ang tatlo ka festival sites mo ang Bacolod Public Plaza, Bacolod City Government Center, kag Lacson Strip, mga katropa. Kag nahibaluan naton nga, nami, dun po, doka nami, gid. Ang subong nga year, mga katropa. For me, ha? Why? Kay mga katropa, aside sa mga mga brands, aside sa mga iban pa dira nga mga dagko nga mga businesses, kon small enterprises man, small business man dira nga maga ano no, maga pwesto sa plaza and of course sa BCGC and sa Lacson Strip, mga katropa. Ang naipagid kaya this year is ang mga ambulant vendors. So kon mga magagmay, gita ba lang ang mga nagakart cart lang na bala, kung makarito-karito lang na mamamaragbaligya, mga katropa. Ang ginupod man sa hindi nga kasadyahan, kay sarang naman sila sa karon makabaligya. Di ang mga gabaligya, drabala sa mga pancakes, sa mga karito-karito na nag-apply man sila, mga katropa, nga sila man ang tugutan yung makabaligya sa mga festival sites. At isubo nga tuig daw mayo, kay hindi lamang sa mga dalagko nga mga businesses para ang ining kapiyestahan nga makabaligya man, makaginansya man, pati man sa mga ambulant vendors. And last time, tingnan yung balon. Ah, tumay mong gabaligyan. Wala sa mga balon. Wala nga nagasiga-siga. Nabalon naman kasiga-siga. Pero usually, hindi na sila makasulod sa festival sites. Dala na sila sa gwa or digtubi sa entrance. No? Kaya hindi sila pwede sa sulod, gid. Pero subong tuig, pati yung mga balon vendors, yun, ay nabalon mga bit-bit-bit-bit lang, you know, ang sarang man magkabaligya sa sulod sa festival sites. Di ba? Ito mayong man. And at the same time, mayara sa ano ado kinalain sa pagplastar sa karon, kiti mayara sa mga gin bago ining nasampit yung foundation. For example, mayara sa blue zone and red zone sa bayan sang Lacson Strip, mga katropa. Ang red zone amo ni siya ang medyo mulumakal-makal kung dira ka magtukod sa imong kiosko o kon kiosko, kay tungod nga dira ang area ang do dam ginakatuan gibala ka tawo. Tapos sa red zone naman, ang last year among dudutay bala ang nag-put up digto kag do medyo gamay tong ilang nangin benta kag hindi lagi ginakatuan katawo, pero mas brato siya subong digto ka magpatindog, pero do gini naman lively ang lugar, gali kay man yun butangan stage para nga ma-event madigto, parang tawo magpadulong madigto nga area te ama tama ton tani, mga katropa, no, sa ilaman nga ano bala mga pag discuss ato sa ilang mga ginapatigay yung press conference. Di matama ito naman discuss mo sa inyo para ready naman kamo for the upcoming Mascara Festival 2026. And mga katrap at this point, oras na ito na 5:28 na, 5:28 in the morning. Nami naman ni mga katrapa nga mag-amat-amat na kamuda ligo. Pamahaw konti mo timo. Samtang nagapamatay sa aton yung TikTok and video. Sabo nga, trending ini yung TikTok video, mga katropa. We don't know if it's AI or not, mga katropa. Kahit isubo ang AI, ka realistic na. And of course, hindi ni siya Pinoy, abi. Ito ka, ang mga tsura nila bala mga kano, no? So, or kana. That's why, hindi ko sure kung na it's a real footage or video, gid ba si AI man ini. Pero regarding of AI or what, trending ini sa karon, mga katropa, sa TikTok. Ang hindi nga video ya sa isa ka mother. Naging karingaw sa mga netizen bangod na ginasunod sa nga baby ang nga reaction, which is ha kakatabo gid man ini. For example, wag ano ka ba lang mag facial expression ka, mag pout kasi yung mga lips sundon man ka bata. Pero at this age, I don't know lang, no, sa video. Pero ari bala, live si karon sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na, tik-tik ka na. Look at that. yun ang sunod niya, ang pouting lips. Ay, hindi,
1: oh, you copy
0: reaction sa niya mother. Kabalo na siya magpadiwal, di ba? Ginakopy niya. Yan. Tigil ka, ano yung dinogin kalingaw sa mga netizen, kaka-cute-cute. Tapos, ti imagine, ano, mga ginasunod niya. Pero ang iba nga mga mother, ang mumana nang share madason sa ilang mga experience sa ilang comment section. Nabal niya ko, no, sa gin-wink na ko, no, nag-wink na na, or nag, ano bala, nag... pangilay, ay hindi, pangkisap mata, oh. Sa iyang bata, sa gamay ini, ginsunod man, sa iyang bata, ang gamay pa ko no ini, mga muna gina pang share Manila, pero this is gani, a reminder for all of us, di ba? Yung mga child, mga children, mga kabataan, mga kids, gina-copy nila kung ano ang makita nila sa adult. So, meaning, mga katropa, not just the facial expression, but it's all about, mga katropa, sa kung ano ang gina-act, no, sa mga gulang, o kung sa mga parents inside the house, or in your homes. Kaya kung ano daw makita nila, typically, they will copy that, or gina-adapt nila, gina-replicate, replicate. Kinasunod ginila yung mga katropa. That's why nga tikong mamuyayaw dang iban, ti amo na nga mga bata early, at early age ka pamuyayaw man, because nakita na nila and nabatian na nila. That's why nga ginakopy nila, because hambalgan ni isang una, no, isang teacher namo, the best way to explain what a child brain is like when it's learning is it's like a sponge. Amo ginambal niya. Kung nag-learn ang bata, ang brain ka no ka bata, do sponge siya. Kung gamay pa ini, nga nag-learn siya bala. Nga gin-absorb yan, nga gin-absorb ang tanan. Nga mga makita iya. Kung makita iya, ang apple, amuning sa work ka apple na. Ay, amuning gali, kung ikapon, kung tubig mo ba sa akon ka mo. Ito ka muna. Do sponge yung ilang brain, nga gin-absorb bala nila. Dasig mag-absorb sa water, ito ka muna bala, no? So, amuna nga baga teacher ka. The best way to explain ang child gano learning ka bata, especially isang yang brain kung gaway pa ini, to sponge lang nga nag-absorb sang tubig. That's why nga dapat at a young age, dapat kamaluka gid magtudlo sa mga kabataan kay amuna na matatak sa pinsar nila, whatever you taught them, amuna na siya. So it's not just all about the facial expression, but of course, of how the parents guide, you know, their children. Nga sundun siya lang nga mangin. Ay, abi, responsible nga mga netizen or citizen of our country or of our world. Nante, dapat kung ano ka da, gusto mo mangin marami ang ano, boss na lang sa mga bata, or yung attitude, or yung personality, dapat i-mirror mo sa self mo. Kaya gina-mirror na nila eh. Basta na-notice nyo gina nga ang mga bata, nga ti may mga palasinggit sila balay, gamay pa, gapaninggit man. Diba? But it's not funny. Ti kay siyempre, ano, at a young age, amo na mag-act. Supposedly, hindi na. Diba? Abi nila, okay lang na. Dason, sa eskulaan, mag-skwila sila, paningit na. To the point, kay maglabot naman sa time nga, ti makita naman kung sa school, tungod yung abi nila, okay lang na. And of course, sa other parties, ay na nga gilasingkitan, diba? So, it starts at home, and it starts with what you act in front of your child. Uy, tera na! In pakit-cute ang mga kabataan. So, oras natin, alas 5.33 na mga katropa, kagang aton nga TikTok and video. Ang ginatulong sa inyo sa aton niya, pinakabago nga kape, no? Sa Yes to Health, ang aton niya, Santang Gold Coffee Mix. Ang ato nga Santa Gold Coffee Mix, mga katropa, mayara sa mangosteen, chia seeds, malunggay, turmeric, plus mayara pa sa santone and glutathione plus collagen. Kung sa diin nga yung imong kape, nga namit na healthy, may beneficyo po sa imong lawas, plus skincare mo pa. Ang ato nga Santa Gold Coffee Mix. And patulungan nato ng aton nga mga katropa pips nga rin diri nagatutok subong sa aton nga programa diri sa Exciting Pilipinas. Antes kita magtakop subong nga aga. Sige lang yan ni Ma'am Lynn Antonio Talde. Good morning sa inyo. Mayong aga. Sa ilan ni Tita Salina Trahe, madira sa dalan nun, ginagapan nilhig everyday. Mayong aga man. Sa kay Sir Jelwin, good morning. Dana siya kuno share, kambi ang Gugma Foundation. Amuna siya kuno ang magapalakat sa Mascara Festival. O kung amuna na nagpalakat sa Mascara Festival, nagligid niya tuig. Ang nagligat niya tuig Gugma, man to Sir Jelwin, ang yuhum sang ano to yan sila sang 2024. O, sa 2024 eh. Nan. Pero sa 2025 last year, Gugma naman to. Kumbaga, subong ang Gugma Foundation, ika-second time na nila gamaga organize sining mascara.

0: Christian Wyatt Gulay. Good morning man. Sa kay Ma'am Maria Fe Aspa, Ma'am Mayna Siliadora Dumipig, mayong aga man dira ha sa mga ma'am sa punta taytay naton. Sa kay Ma'am Rina Destro, kay Ma'am Shirley Arevalo. Good morning sa inyo nga tanan. Thank you so much. And of course, sa mga listeners natin, nga nagpamati sila mga tagsaya. Sa mga, ano mga katropa, no? Panimalay sa mga radyo. Good morning tira sa inyo. And happy, happy Wednesday! Yan, and hindi nyo na pag-iliswapang yung mga tagsaka-radyo, mga katropa, kay Magabulosang The Secret of Health. And after that, ibalitaan na naman kita kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. And sa liwat galiha, sa bunga September 16, once again, happy, happy, happy birthday! Sa tanang yung nag-celebrar sa ilang mga birthday sa bungyang adlaw. Happy, happy birthday to you! And of course, once again, happy, happy birthday to Tita Pat, to Marianne Mayuga. Happy birthday once again. God bless and enjoy your day. Okay, nagkita sa oras mga katropa. Kita-kits na naman buwas. Sadali lang sa programa nga pampunga ko naga sa Exciting Pilipinas with Wendell Balinario. Happy, happy Wednesday! And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: XFM.
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Gusto

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa aking kapitan ni Lilo.
7: Sa aking kapitan.

0: sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor. Sa mga
2: butika. Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamit kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog ng akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami

0: FM.
1: Yes, to health!
0: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
2: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagparamati sa programa The Secrets of Health. Kag sa ato siring nga pagparagad, as usual, upuntang ato siring nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
3: Thank you, Sir Jose Hill. Kag welcome man sa aton sining pagpangalaga diri sa aton sining programa. And as usual, upod sa aton sining mga tagparamati, hatagan naman namon kamo ni Sir Jose Hill sang isa na naman ka tupiko nga amon sini pagahimay-himayon nga sigurado kita, Sir Jose Hill, sa kalabanan sini maigo lang gid ni sa basura ang aton sining ang parte sining tanom nga aton pagistoryahan.
2: Ang tanan nga pwede ta panginpuslan ta.
3: Husto ina, Sir Jose Hill, kapin pagid no kun halimbawa may lugar man lang balaki kita sa aton sininga palibot, kag makatanom kita mismo sini, why not nga ang kutob sang parte nga may benepiso sa aton sininga ikaing lawas, hindi naton pagpanginpuslan. Kag kumpinsaron gid, Sir Jose Hill, sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton. Kisa may time babala kita magbusi-si sa mga benepiso sini kag ano ini nga parte.
2: Mm-hmm.
3: Pero sa pagpamati sa aton sininga programa, aton igahatag ni sa ila, Sir Jose Hill, para sa ila kahapusan.
1: Yes!
2: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag na to nini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mga inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
2: Ang aton sininga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha, ang ginger, o kung tawag na ito sini luya.
4: Sunthone Plus Gold.
3: Pero ang ginatumod na ton dari ang native gin na ton sini nga luya. Hindi ng mga lagkuan nga luya, Sir Jose Hill, nga hindi ya native sa ton sini nga lugar. Kundi yan tong mga makabig na ton, Sir Jose Hill, nga damo kasang tilinluan, do kurinot ang panit, kuribod, damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod da. Muna ganing hindi magamit ang ibang sina eh. Kay kauti ko tinluan. Pero actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa ni lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga luya, Sir Jose Hill, ang iya sa tubdo o kung dahon sa among aton sa ni pag-istoryahan.
2: So hindi ang unod ang istoryahan ta subong ang dahon. Ang dahon niya is above siya iya sa nga tawag na ito sa ni unod bala. Kaya kung magtanom ka mo sa luya, taganta ka mo ana idea, magtanom sa luya. Kung magtanom ka mo sa luya, ginaplat-plat pa ina gani sang iban. Labi na gid kon pwede matiniran sang tubig.
3: Tama.
2: Pagkatapos, buhuan ni mo. Pero ang pagtanom, kung diindang tulubuan niya, amuna ang imo pa idalmon. Para nga kung magtubo, mangin siya kag maningil, ang tawag na ito sini, mag-sanga-sanga na siyang iyang unod. Paibabaw, Dok Leo, hindi ka nayawan ka gabot, kag-lukad.
0: The Secret of Health.
2: Sa tidiri kita sa dahon sang luya. Anong mga binipisyo? Kahit kalabanan sa mga binipisyo nga ginadiscuss natin sa luya, sa nagligan lang edisyon na natin, Dok Leo, ang anti-inflammatory number one, ang luya. Pero sa dahon niya sini, Doc Leo, anong may ara sa dahon niya? Kaganong iya sini nga mangin function sa ato sini nga lawas, Doc Leo?
3: May isa kita, Sir Jose Hill, ka-specific sini nga chemical nga tutukan sa aton sa nga pagtuon nga makita sa dahon sini sang luya. Though makita man na ni sa iban sa nga mga tanom, amo ni Sir Jose Hill ang cinnamic acid, isa sa nga natural chemical compound nga makita ini sa nagkarinlain sa nga mga tanom, dahon, prutas, kagiban pagid sa nga mga herbs.
4: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Ang ining ginatawag cinnamic acid, Sir Josil, protector ini sa mga tanom, kagdahon, batok sini sa stress, batok sini sa kagaw, batok sini sa tuman nga UV light. Kag kun kaunon sa tao, for example, makahatag man proteksyon sa aton. Ang puntulan sini diri, Sir Josil, kung makaprotekta ini sa tanom, makaprotekta man ini sa tao.
2: So anong mabulig ya sini sa ato sini nga mga body cells that comprises also our body organs, Doc Leo?
3: Protect cells from damage. Ano ba na ginahimo? Sorry. It acts like a shield against harmful molecules called free radicals. Taming gali ni, nag-acto as taming, Sir Josil, batok sini sa free radicals. Ang iban sini nga free radicals, Sir Josil, kapila na nato na ginahatag example nga kasubong sang tuktok sa metal, amo man ni ang daw tuktok sa aton sa nga selula. Kali sa sulod lang sa aton sa nga lawas, amo ni free radicals. Paano sa nag-obra? Gina-neutralize niya ang free radicals. Gina-prevent o ginapalikaw nga ma-damage ang aton sa nga cells kagang aton sa nga DNA nga nag-resulta, Sir Josil, sa mahinay nga pagtigulang sa isa katao, bisan pa may edad-edad na siya, makalikaw man siya, mabuligan niya malikaw sa inflammation nga ang chronic inflammation kadamo sa balatian, Sir Josil, nga maangot dira pati mga metabolic problems sa mga tao subong. Kag malikaw kita, Sir Josil, kay ginaprotektahan ng aton sa nga selula, syempre maluwas sa damage o kung temprano nga pagkaguba kaghalit ang aton selula.
4: Southern Plus Gold.
2: So ang protection niya sini sa ato sini nga mga body cells against the free radicals, nga mo ini nagapatay at tali yung mga free radicals, Doc Leo, sa ato sini mga body cells. Una, ginadestroy niya ang formation sang cells, and then eventually mapatay na lang.
3: Kumbaga, ang protection nga makuha naton sa nisa cinnamic acid, nga makuha naton sa dahon sa luya, nagatudok, Sir Josil, sa alibutod sa naton sa nga lawas.
4: The secrets of health.
3: So speaking of cells, Sir Josil, sa bilog naton niya lawas, maprotektahan sa nisang luya, lakip na naton sa nga brain cells.
2: Okay.
3: Amo ni nga kon nami ang function sa aton sa nga utok, butambalon, nami ang condition sang cellula sa aton sa nga utok. Magluwas lang kung wala kaya utok eh. Pero hindi man garo matabo.
2: Amo nang tawag nila nga less talk, less mistake mo. Mm-hmm. No talk, no utok.
3: Case by case na lang naton siguro, Sir Josil, ha?
2: No, hindi man niya konsiho nga aton.
3: Okay, helps the brain work better. So sa mga nagamalipaton dira, sa mahina ang focus, kapilam na liwat-liwaton, Sir Josil, basa pero daw hindi ma-retain sa imo sa nga memorya. Hindi ma-retain sa imo sa nga utok. That's why ginapanugyan ganin sa iban nga eksperto, Sir Josil, sa mga pagtuon na no, nga kung nag-study ka mo, gusto ka mong may matandaan, instead nga magbira-bira ka mo tuon sa gabi, why not nga tulog ka mo temprano, kagkaagahon ka mo magtuon.
4: Southern Gold Coffee Mix.
3: Gina-reduce ni ang brain inflammation. Gina-increase ni ang brain growth signal. Kag gina-help nga gina-balance nga ito sa nga brain chemicals. Nga nag-resulta, Sir Josil, sa mas manami nga memorya. Siyempre, protektadong aton sa nga utok. Kag bisan pang aton sa nga mudo, Sir Josil, manaya-naya.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Dari kita kadto kung paano na ton ini makuha ang iningin na tawag tanga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon, Doc Leo?
3: So para nga makuha naton ng more sininga phenolic compounds kasubong sininga cinnamic acid, Sir Josil, ato ni siya nga hinay-hinayon o kung inanayon sa pagpabukal. Amo ni nga ton niya buhaton. Hindi tayo pagpirasahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
2: Arangay.
3: Mm-hmm. Ang himuon naton sa ni Sir Josil, makuha kita sa isang walo, tumtob na pulo, sa ni kabilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanom kita direti, kuha kita sa ni isang presko nga dahon sa ni isang luya. And then, magpabukal kita, Sir Josil, sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang gro, Sir Josil, kasi gamay mo lang ni mo.
2: Oo.
3: Kung dakoti, kulon eh.
2: Kung gamay ko na anglit, no?
3: Kung gamay, anglit. Mm. No? O kung Ano man nga inyo pala bukalan sa nadra Sir Josel kung ginagamit sa paglaga, magluwas ang Sir Josel sa aluminum.
2: Stainless pwede, glass yes. Pwede.
3: Yes, pwede Sir Josel or what you call this? Ano bagad ng porcelain-based sining mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang aton himoon sa ni Sir Josel, pabukalon na ton, hulaton na ton yung magbukalin ng duha ka, tasa sininga, tubi. And then, pagbukalan Sir Josel, ilunod na ton ang dahon sang luya. Pero, ari tip pa, para nga mas ma-extract na ton ang phenolic compounds kusubon sa ning cinnamic acid, pwede na ton Sir Josel nga medyo, kumbaga, ang isa ka dahon sinino nga malaba-laba, pwede na ton utdon sa apat sinika parte.
2: Ikat na ton.
3: Yes, ikat na ton.
2: Para hindi mag-gutok man sa ato sining asulod landok layo.
3: Isa man sa rason, Sir Josel, kag para ma-extract gid na ton ng cinnamic acid.
2: Mm-hmm.
3: And then, pabayaan na ton, Sir Josel, nga arangay, inanay sa nga magbukal na pulo, tub-tub, 15 minutos, and then aton siya saraon, kag pwede na ton mainom, Sir Josel, samtang maalabaan pa.
2: So, ang guay, sinidaw tigid ang preparation sinidok layo.
3: Correct, Sir Josel. Kag sa sining pamaagi, Sir Josel, kami iban pagin niya pamaagi actually. May cold process man. Pero parang ma-extractin na to ng more antioxidant. Kag mga binipiso, dre, recommended, Sir Josel, ang ining inanay nga paglaga.
2: Oo. Oh. Di pagkatapos mula ga, Dok Leo, amo nang hambal nila, panginpus lamon nalanggid kag halos hindi na matuka sa manok bala kung sa ugasi pa bala sang lubi, Dok Leo.
3: Mm-hmm.
2: Ang dahon nga na, pugaan mo pagid, pwede pagid na?
3: Kung para sa imo daw...
2: Kaya?
3: Daw tuma na gid ang pagbangon niya di mo or papangin puslan mo pagid pwede gyapon Sir Josel. Pero take note lang ha, ang cinnamic acid abi Sir Josel sa dahon sa isang luya kinanglan gid naton abi initon para ma-extract naton nina. That's why amo ning aton sining recommendation
4: Sample Plus Gold.
2: Now best time naton sining i-take Dok Leo para nga mas magamit sang madasig kag maayo sa ato sining lawas, Dok Leo.
3: Gina-recommend Sir Josel, no? Pag-inom siri 30 minutos tapos pamahaw.
2: After meal, ha?
3: Yes.
2: Okay. Daw pampatunaw, abi, guwa niya, no?
3: Actually, makabulig yun, Sir Josel. Makabulig sa pampatunaw, aton sa ring metabolismo, para nga ma-energized kita. Siyempre, kung nami aton sa ring panunaw, kag makabulig, Sir Josel, magnami ang aton sininga blood circulation.
4: Sample Plus Gold.
2: May limit kita sa intake sini, Doc Leo.
3: As much as possible, Sir Josel, 2 cups lang per day, pero gina-recommend isa katasa sa adlaw, okay na.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: In the absence ng dahon nga inis ang Luya, Doc Leo, makuha na to na ihan inis sa Santon Plus Gold Capsule?
3: Actually, sa pagtuon, Sir Josel, may amo-amo man siyang binipisyo, like for example, may antioxidant protection.
2: Mm.
3: May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na aton, Sir Josel, posible magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle ang spirulina, Sir Josel. Ang yan sa nga phycocyanin ang makabulig dili sa aton, ano? Para nga maprotektahan ng aton sa nga kurason, ang aton sa nga immune system, ang aton sa nga lawas, kag mga balatian nga may angot sa ni Sir Josel sa chronic inflammation tungkol sa iya sa nga antioxidant protection, kag ang what you call this, ang spirulina nga ni Sir Josel nga may phycocyanin, may binibiso sa aton sa nga lawas kasubong sa isang cinnamic acid. Pero sa lain man niya, Sir Josel, iya nga pamaagi, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon, Sir Josel, manami pagid ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C tungod nga ang vitamin D3 mismo. Kag ang vitamin C mismo ko ni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa isang aton Santhon Gold Capsule. Perfect sa Sir Josel para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
4: The Secrets of Health.
3: Garabanan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josel manutaran kaga mabatsyagan nagapagsik sila Sir Josel. Isa sini sang patimaan nga nagapagsik man ang aton sa ni cellula. Kasubong sing cellphone ba Sir Josel kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josel. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josil, wala? Nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na, kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover, kag posibleng mas magasto, Sir Josil. Amo man nga samtang ang iban sa niya, hindi man tanan pero kalabanan na, nagabatsyag pa lang sang medyo maluya, ila sining bisan sa paminsaron, pamatsyagan sa lawas, physical, nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton, Sir Josil, pamangkot yung numayo, suggest lang na ito na aton sa nga ultimate trio. After 1 week, Sir Josil, ang iban sa 3 days time, nag-report na yun nga, pagsik ila sa nga pamatsyag.
2: Plus gold. Ang too much nga blood sugar actually gapaluya man sa ato sining alawas sa in totality Dok Layo. Kagang function mismo sa ato sining nakilalain sining mga body organs. Anong may ara sa Santon Plus Gold ta Dok Layo? Sa premium D3 soft gel capsule magluwas sina sa Santon Vitamin C nga makabulig agud to maka normalize kag makabalanse sa ato sining blood sugar level Dok Leo.
3: Isa sini Sir Josil no nga makabulig sa aton para nga ma-normalize ug mabalanse ang aton sining blood sugar. Dapat dito kita sa pinaka cause ni Sir Josil, insulin resistance. Kay ang pagbalanse sa blood sugar Sir Josil ti management lang na eh. Kulo kontrolon lang naton. Pero ang punto sini dapat i-correct Sir Josil ang insulin resistance. Dapat mabalik Sir Josil ang matamat sini ang insulin sensitivity. Kay kalabanan sa Sir Josil mabalik ina kay acquired ina siya tungod sa aton sering lifestyle base sa pagtuon Sir Josil pagabot sa ni sa mga utanon moringa ang bitter melon no kon ang palaya ang spirulina ang garlic makabulig sila Sir Josil para ma-improve ang aton sering insulin sensitivity dugang pay combine aton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sering nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man ganin pagtumar sa ni sang aton sa nga premium D3 soft gel capsule kag sa insulin resistance sa ni Sir Josil ang ibang kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually no, posible nag-amat-amat na Sir Josil sugod ang damage sina. Kag ang manami pagit kay kung i-combine mo nga aton sa nga Santon Vitamin C Sir Josil nagabulig sa samadasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sa nga aton sa nga cells sa nga aton sa nga tissue para madasig kita sa nima umpawan. Kung i-combine na ito na rin tatlo.
4: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
2: Sample Plus Gold. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat na kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
3: Kag ara ya, ti may pang buffer kasi na dira, although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
2: Oo.
3: More ka sa ginatuwag benefit.
2: So may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold capsule. So kun hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh. Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actually, glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawa sa nakulayo, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta. And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto gid magpangape. Magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede ganis sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine. Labi na gin sa mga kabataan niya, nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix, kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha, dira. Para nga, magnami lang imo pa matiyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances, ha?
3: Posible ang imbalances na kung gahinupang ka pa, eh. Ara sina, dira.
2: Para tandaan sina, sa lalaki, nagalagong ng tingo.
3: Yes.
2: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iasininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila. So, nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato sininga lawa. So, arada, Santon Plus Coffee Mix, and then natin Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secrets of Health.
3: Kagabi mo kung anong isa makatrigger pagid sina na mga naritabling sa katawo. Kung may ginahimutaran siya pero nagalabo ng panulukan niya.
2: Ano na sila niya? May babae na ikong lalaki. Kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigote. Kaya hindi nagalis ang kakita.
4: Yes. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secrets of Health.
2: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayo sa ato sininga eyesight, makamaintain sang good eyesight. Windin gali sa mga rare, inikon pangitaon mong mga minerals, Doc Leo, no?
3: Antioxidant sources. May mga mabakal makita sini, pero ang iban sini mga malahalon. Mm-mm. Kaging iban sini, frozen na mag-abot dere. Kumpara mo sa fresca, malayo ka diya.
1: Yes, to help!
2: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga, kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulata nga magka-problema kamo sa mata, mag-Vision X Plus.
3: No, kapin pa ko ng mga outside factors, bala Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kung ano pa, nga posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-Vision X Plus for prevention.
2: Kaya nga daan, subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million ni siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga, mambal, damo, iya kabataan gagmay pa. Oh, eksakto plang makamurot na kung ano plan na nga arumira o pang pananawan sa bata. Datagalang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
3: So una, Sir Josil, magbatsyag nga doon nga problema ka sa mata pag inat mo 40 pataas.
2: Oh.
3: 50 pataas.
2: Mm.
3: Subong niya, pila palang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang ibang sini kadamol na sang ilasan nga mga antipara. Ang ibang sini, masako ang mga ginikanan, himuon nga manugbantay cellphone para malingaw ang bata.
2: So mag-Vision X Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight, ganiya Dr. Leo.
0: The Secrets of Health.
2: Available ini sa suki niyo, mabuti ka kag pharmacy, malapit sa inyo lugar, kag sa clinic, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Euro Street, tatubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisari Street, Bacolod City.
0: The Secrets of Health.
3: Sagari pagit, Sir Josil, sabahan natin nga lang, pasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingon, no? Basi may kulang.
0: The Secrets of Health.
3: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like kulang sa sexual activity, hindi mangin sa kausa sa ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone nga nag-increase. Pero kung magsigisigi kang mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano'n buo imo testosterone, gano'n buo man imo libido. Ano mo nakapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, nakikig na lang si misis mo.
0: The Secrets of Health.
3: Maging maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton siningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nabuo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, maayon nyo paglabing-labing ni misis, mas magahanoo o tangin nyo sa nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: The Secrets of Health.
2: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahing problema if you have that intention nga mag-asawa. Kay that can suppress ang inyo sining urge eh. Ano na mala nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balayran kalikita buwas sa Bombay.
3: Nagkuno. Nagkunol.
2: Siguro hindi masarangan sang torbona.
3: pero may experience siya man Sir Josiel, ang isa naton da kilala sa ni nga makatumarle sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya wa sa pakialam sang problema.
2: Bala na
3: kamuda.
0: The secret of hell.
2: Ang manami ko nung ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Manang siling bala nga, bisan itom lang kung nakon hining.
0: Oh. The secret of hell.
2: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ni may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal So, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: The secret of health.
3: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambalo balahagina o ay palabot sa physical mo, may nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
2: Oo.
3: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan. Laki pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
1: Yes, to help!
3: Isa pagit, Sir Josiel, manotice man aton. Bisa na nung takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable. Pero kung ka pala nakitlawas ta, matrigger. Bisa na nung kanamit, dapli mo. Kung ka pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay, makauntay budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitar sina? Subi na ka manami sini. Dulaon naton. O kun pahagan-haganom naton ng pain, alleviate naton ng symptoms, healthy lifestyle kag kundo indi gid magwantang sakit tumari bala sang cease the pain.
2: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Eh. Kinanglano nato ni na bangod man kay ang pain kon kay isang dala sang overb lang physical work.
3: Yes.
2: You need really to rest.
3: Yes.
2: Itang nan mo ginat tiempo. Aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagigid tiempo nga maka-recover ang imo sining unod.
0: The secret of hell.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Pero may mga pala nakit man sa lawas, Sir Josiel. Nga, not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibaga pala nakit palang alay, why not nga try mo na imulong masahe. Kag para mas nami pagiging effect, gamite pala sa Santon Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man. Kag dali ka maumpawan.
0: The secret of health.
2: So initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ng pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang kamo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Cease the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin, Santon Herbal Soap.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: The secret of hell.
2: Sa mga hindi yan makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
3: Ini ang inyo certified naturopath or practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
4: Santon Vitamin C ang vitamin C na alkaline.
0: The Secrets of Health.
2: So salamat gid sa inyo sa inyong pagpakigupod. Ako naman Josil Banias.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes to Health!
9: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
11: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
12: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sang kanami kag binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako gani si Grace ang Silay. Sang na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix ni Andit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmas kog kag nagwapa ka pa.
16: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
19: XFM.
20: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
21: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
22: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalak. Tribo nga batian. Express. Balita. Labas. Ang eksklusibo nga nasaga. Pinagi sa ginting kong kapersa. Sang XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time alas 6:18 na may aga syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sinin kaman sa bungabahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag. Sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropa sang Miyerkules, Setyembre 16, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinario.
2: Kag si Katropang Fran Sandro Burgos. Sige dulo naman sa inyo mga katropa makaudahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiman pa. Sa mga katropa na tondra nga nag-monitor sa radyo, ang XFM Bacolod mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City sa radio frequency mga katropa nga 106.1. XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita amalang tauman sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayroon makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod nga mahimo na ninyo ma-download nga libre nga itong official streaming app sa XFM Philippines. Sa inyong mga Android phones, pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install mga katropa kung ma-download ninyo nga libre. Mag-access na rin ninyo kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayaraman kita sa ating nga text line na dari sa itong estasyon na ating nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:20 na, kag mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagibad pa, dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita.
2: Headlines. Sa tanga mga headlines sa balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: LTO aktibo naman nga nagapangsikop sang van nga ginagamit for hire.
3: Driver patay matapos makabunggo sa sako sang humay ang iya motor sa banwasang hinubaan.
2: 131 ka mga kiosko renters sa Bacolod Plaza para sa Maskara Festival nagahulat na lang sang ilang pagsugod sa pagbaligya. Kaya sa ating mga headlines sa Balita National.
0: Express Balita, National News.
2: Net worth ni Vice President Sara Duterte, kagba na sini ang nagsaka sa 91 million pesos.
3: Wala makilalaan ng mga biktima sang nasunog ng MV June Aster sa Caron, Palawan, ang ginpalubong na lang.
2: Kaya sa ating mga headlines sa Balita International.
0: Express Balita, International News.
2: Dako nga protesta nagluntad sa Syria bangod sa pagsaka sa presyo sang gatong.
3: NATO nagapromesa sang dugang nga mga suporta para sa Ukraine pagkatapos ang pag-atake sang Russia malapit sa Poland.
2: Sa itong balita sa sports, Gilas Pilipinas napaslawan nga depensahan ng titulo sa Asian Games matapos ginluto sang China.
3: Sa ito naman yung balita sa showbiz, Elena Darna nag-flex ang iya bundle-bundle ng kwarta nga halin kay John Lloyd.
2: Kag mga katropa, sa itong balita espesyal, kaupon na ito si katropang James King, ibaloon na ito ng istorya sa likod sa siningang proposal sang isa kalalaki kay doon naging controversial ini. Kay ginsukot niya pang iyang fiancé sa tunga sa presyo sang sing-sing. Alas 6:22 na mga katropa. Inyo na ba tayo ng mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
4: Express Balita. Dala sa inyo ang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: Alas 6:23 na, padulungan tama katropa makaundahan sa mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Kolorong van nga may napulong ang mga paserong plete sa ila pagbiyahe. Haling kaban ka lang padulong Bacolod ang gindakop sa elemento sang Land Transportation Office kon LTO. Ang van ang hindi otorisado nga mag-operate bilang for hire ang ginpadulugan sang LTO sa may dalan singkang sang kahapon nga adlaw. Ginako sa mga pasero ang ila pagbayad kun sila nagbutang sa operator kag driver sang van sa pagsupak sang LTO policy nga dapat may nagakaigo nga permit ang nag-operate nga for hire. May penalidad nga dako nga kantidad tungod sa pagkopiskar sang unit ang mahimo atubangon sang operator. Madugay na nga ginadumili ang for hire sa van bangod nagakompetensya sila sa dalagong abas ka may kompleto nga permit sa pag-operate. Ang panumdom sa LTO sa publiko mo nga dako ang risgo kung magsakay sa hindi for hire bangod in kaso nga may aksidente nga matabo, wala sang insurance ka magasalo sa ila galastuhon.
3: Patay ang isa kalalaki matapos maaksidente ang ginamani Jose Ninga motorosiklo sa National Highway sa Porok Rose, Barangay Talakagay, Banwas, ang Kinubaan, gabi sa Setyembre 14. Ang nagtaliwan ginkilala sa kay alias Jin, 51 anyos, kagresidente sa Porok Walingwaling, Barangay Talakagay, Banwas, ang Kinubaan. Sandig sa investigasyon sa Kinubaan PNP, antes matabo ang insidente o kung ang aksidente, nag-inom ang biktima upod ang iyang abyan sa barangay Bakuyangan apang sang ini ang papauli na sakay sang iyang motor pagkadangat sa lugar sang aksidente ginapatihan niya ini ang nakabunggo sa sako sang humay nadulaan sang kontrol ang driver kag nagresulta sa aksidente kabandanan sa pagkatumba sang biktima sa sementado nga dalan giningagaw dala sa ospital ang biktima apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor.
2: Hindi na magpasakas ang kasong pamilya sa suspek na naglabo kag nagbuno sa iyang magulang sa sitio Palaypay, Barangay Quintinremo, Banwas, sa Moises Padilla, gabi sa Setyembre 13. Ang napatay, ngayon kilala sa kay Johnny Pilaren, 36 anyos, samtang suspek ngayon kilala sa kay Dave Pilaren, mga residente sa nasambit ng lugar. Sinasakay Police Major Ryan Villasario, ang Chief of Police sa Moises Padilla, PNP, nagpahayag ang imata sa maghutod nga wala na sila planong magpasaka kaso batok sa suspek, bangod away pamilya ang natabo. Dugang pa ni Villasario, nakahunong sa karon sa ilang kustudiya si Dave apang ining igahilway kung maglapas ang reglementary period bangod wala sang kaso ngay pasaka batok sa suspek. Nagagawa sa investigasyon nga masami ginasakit ni Janing ilang amay, kabangdanan sa nga pagkaakig ni Dave nga nagresulta sa krimen.
3: Naaresto sa ang kapulisan ng isa ka wanted person angot sa pagpangawat sa Barangay Granada, siyudad sa Bacolod, aga sa Setyembre 15. Ang nadakpan kikilala sa kay alias Giovanni, 36 anyos, kagresidente sa nasambit nga lugar. Sandig sa impormasyon sa Bacolod City Police Station 5, ginserbe sa sospek ang warrant of arrest angot sa kasong robbery, kag violence o violent and intimidation nga gin-issue sang Regional Trial Court sa siyudad sa Bacolod. Sa karon, nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang suspek ang magapangatubang inisang nagakaigo nga investigasyon kag disposisyon.
2: Dako pang duha ka mga persona sa gimpatigay nga drug by bust operation sa kapulisan sa Port Gomamela, Barangay Tipolo, Banmas ng Pontevedra hapon sa Setyembre 14. Ang mga naresto ging kilala kanday alias Jasper, 27 anyos kag alias Paul, 38 anyos dun sa mga residente sa nasambit nga lugar. Gilunsar ang joint operation sa PDEU Nokpo, Pontevedra PMP, PIU Nokpo kag PDEA Negros Occidental. Nakuha sa mga suspek ang anum ka mga sachets ng shabu kagining may kabugusan nga kabugaton ng 50 gramos o kung 50 gramos nga nakuha sa duha ka mga suspek. May kabugusan nga 340,000 pesos ang balor sa shabu nga nakumpiskar sa duha kag sa karoon nakauna sa kustodiya sa kapulisan. Kag mga pangatubang sang kaso sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Ginako sang United Negros Alliance Secretary General nga si Salvador Escalante nga bisan sila nag-ayo kay Governor Bong Lacson nga himuon nga party list group ang Avance Negrense kag si Lacson na magapamuno. Apang sunod sa iya napaslawan sila sa paghaylo sa kay Governor Lacson at tubtob nga naabtan sila sa cut-off period sa pagrehistro sa nais sa COMELEC. Dugang siningayara sa iyang application form nga kung magpasugot si Lacson mahimo sila gilayon nga magaduso sang party list nga Avance Negrense. Bisan sa isabado nga pa mga pagatubang ni Lacson sa mga katapos ng local media, nagpamalibad ini nga iparehistro ang abanse ni Grenze sa COMELEC. Ang luyag sang gobernador nga maghatag anay sa iya sa kogalingon nga kalinong kag pribado nga kabuhi kung matapos ang iya nga term sa maabot nga tuig 2028.
2: Busy dito ng United Negros Alliance nga magabutang sang ila kandidato sa pagka-gobernador sa 2028 elections. Sunod sa kay una Secretary General Salvador Escalante, yara ang ngalan nila nga tatlo ni Congressman Terdy Marañon, Congressman Jeffrey Ferrer ka nga mahimo nga magakandidato. May alyansa man nga matabo kun wala. Sunod kay Escalante, may linyada na sila nga ibutang, wala sang kabalak-an kun may plano man ang ibaan nga grupo basta sa pagpati sang United Negros Alliance nga ila naman grupo ang magaplastar sang kompleto nga linyada. Si Escalante ang nagsaulog sang iya kadlawan kahapon, Setyembre 15. Kagsunod sa iya si Congressman Javi Benitez, man ganing una nga nagtamyaw sa iya sang kagaon pa lang. Sino sa iya? Wala man siya makabaton sa tawagalin sa mamalida tuhoy sa mga plano sa 2028 gubernatorial position.
3: Ginaplano sa siyudad sa Bacolod nga ipaupod ang mga manubaligya ang yara sa South Capitol Road sa North Capitol Road. Bangod hindi na ini yara kung wala na ini ginalaw nga pagbaligyaan ang nasambit nga area sa South Capitol. Suno naman sa City Administrator sa siyudad nga si Attorney Mark Mayo kung malipat o kung ma-transfer na o kung isaylo ang mga vendor sa allowed vending area, mahimo na sila magka-avail sa ilang mga assistants halin sa siyudad. Nagsugot man ang mga vendors sa nasambit yang ginhambalanay kaupod ang siyudad nga i-relocate sila sa lugar malapit sa Laguna. Apang kung may amendment nga himuon ang sanggunian ang panlungsod o kung SP nga magduga o kung idugang ang South Capitol Road bilang mangin allowed vending area, mahimo sila nga makabalik ang makabaligya sa mga lugar. Sa subong nga gina-verify pa sa siyudad kung sarang bala nga madugang ang South Capitol Road bilang vending area. Kag sa pakipag-istorya ni Mayo sa apat ka mga manugwaligya sa South Capitol Road, nangin maayo ang resulta sini sa ilang pagkinunanon. Samtang wala pa sang pinal nga desisyon, gipahayag nga hindi pa mapilit nga pahinon sa karon ng mga vendors kung hindi sila nga voluntaryo maghalin na padayon sila nga igasitaon kagpahalinon sa nasambit nga area. Gin-verify man sa siyudad nga kung sarangid man nga maparkingan ang bahin sa South Capitol Road bango nagreklamo ang mga manugbaligya nga sila ang ginapahalin apang padayon man ang pagparking sa mga salakyan sa nasambit nga area.
2: Nagsabit na sa request to rent ang mga vendor nga naghahandom makapwesto kag makabaligya sa new government center sa Bacolod City. Sunod sa siyudad, ginalantaw nga makasugod na mga vendors sa pagbaligya sa bulan sa Oktubre kung matapos na ang ginahimo nga infrastructure sa lugar. Ginalantaw nga maka-accommodate in isang 150 to 160 ka mga stalls. Nibaluan man nga masubra na sa available nga slots ang kanamon sa mga vendor nga nagsubmit sa ilang mga dokumento para makakuha sa pwesto. Pang sunod sa kay City Administrator Attorney Mark Mayo, i-prioritize sa siyudad ang mga vendors nga una na nga nag-profile kag dugay na nga nagabaligya sa mga lugar. Samtang manamo man sa mga hindi pa nagabaligya sa NGC ang nag-apply sa pwesto, mao sa ginapanami kag ginapaayo na ang lugar para sa pagbaligya.

0: Malapit na nga mapuno ang mga pwesto para sa mga kiosko sa Lacson Strip, isa sa tatlo ka mga major festival sites sa Mascara Festival 2026. Samtang ginataga naman tubtub September 30 o kon September 30 ang mga interesado nga makasumiter sa kompleto nga mga requirements kag bayad para makabaligya sa ilang nga nasambit nga lugar sa festival sites. So, sa impormasyon, nayara na sa karon sa 187 o kunyara na sa 80% ang target o kung ang accomplish na ako nakuha ng mga pwesto sa 250 tanan ka mga food kag corporate kiosk sa Lacson Strip. Samtang ang mga kiosko naman ang kinahanglan yayara sa kadakuon nga 10 feet by 10 feet ang espasyo kag dapat fully paid na ini antes man makapwesto ang mga manugbaligya. Sa Lacson Strip, ang labot sa 12th Street pagkadto sa 22nd Street kag may anom tanan ka major stages ang ibutang sa nasambitya nga tourism strip sa may duha naman indica zone nga ginakabig nga prime lot amo ang red zone area nga halin sa may 6th Street pagkadto sa 13th Street kag mas mataas naman ang bayad kumpara sa iban nga zones samtang ang bayad naman sa kiosko sa Bacolod Public Plaza kag Bacolod City Government Center sa 10 by 10 man nga pwesto may bayad sang 30,000 pesos samtang sa mga standard naman nga pwesto kag espasyo para sa kiosk ang may bayad nga tag 25,000 pesos sa kabugusan mayara sa masubra 1,000 ka kiosk slots nga ginapaabot sa tatlo tanan ka festival sites kung sa diin sa public plaza ginalauman nga ara sa 131 ka kiosk ang mabutang masubra naman 140 plus sa bahin sang BCGC kag yara sa mga 560 naman ka mga mga kiosk ang makaigo sa Lacson Strip. Para naman sa mga ambulant vendors, may kabugusan naman sa karon nga 260 ka slots kag 180 na dari ang nakuha kung sa diin pinakabag-uman ini sa subong nga tuig nga naka-intra ang mga ambulant vendors nga sara makabaligya sa mga festival sites. Ang bayad naman para sa mga ambulant vendors ang mga 1,500 para sa bugos nga event gikan October 1 to 18 samtang ang mga pop-up carts naman ang may bayad nga nagalabot sa 1,500 tubtob 5,000 pesos. Apang libre naman ang registration para sa mga rehistrado nga mga ambulant vendors ng syudad pariyo sa may mga special permit bisan pa nga may gin-designate lamang nga lugar kundi in sila makahimo nga makapwesto. Sa piyak nga bahin padayo naman ang preparasyon para sa pag-install sa mga bamboo kiosk sa public plaza nga ginapaabot man nga masugura na sa September 25 kag makasugod naman ang installation sa mga kiosko sa plaza sa maabot naman nga September 28.
1: Alas 6:34 na inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa lokal kag ginadulong sa inyo mga tropas ng Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong ginalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At napadulungan ang detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita. National News.
1: So, sa private prosecutor nga si James Brian Ibrahim Ali makamapakita sa testimonya ni Bato nga ang gintingob nga gindeklarar nga net worth nanday Vice Presidente Sara Duterte kag sang iya banda nga si Attorney Manasseh Scarpio nagsaka sa 91 million pesos. Ginsambit ni Ali ang 7.25 million pesos sang 2007, 65 million pesos sang 2021 kag 98.65 million pesos sang 2025. Sa indik sa tanyag ni Ali ang Office of the Ombudsman ang nagahupot sang sell-ins ni Duterte para sa 2007 tubtob 2012 kag 2016 tubtob 2025. Sunod siya wala sa listahan sa mga filings nga cash on hand o kon sa

0: Anda, ang pahayag sang hepe sang NATO kasunod sang pag-atake sang Russia sa isa ka tren sa crossing point malapit sa Poland. Gan natabo pila ka minutos matapos nga naglabay ang tren nga sakay sang anay leader nga sanday Boris Johnson kag Carl Bildt. Ang mga opisyales sang Europa kag Poland ugot nga nagpakamalaot sa insidente nga ang Prime Minister sang Poland nga si Donald Tusk nagpaandam nga ang pagsabotahe kag pag-atake sang Russia sa mga border point mahimo nga magpadayon kag magpabaskog sa masunod ng mga binulana. Bilang sabat naman sa panawagan para sa ceasefire, ginanunso ni US President Donald Trump sa social media nga ang Russia kag Ukraine na ginaligar nga nag-ugyon. Kaunta to na ang pag-atake sa ilatag sa ka-energy infrastructure agud mapanubo ang presyo sa ang langis kag diesel.
1: Alas 6.42 na mga katropa inyo nabatay ng mga detalye sa balita sa international. Ginigin na sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: Dulungan ang mga katropa ang detalye naman sa balita sa sports.
2: Express Balita. Sports. Sports.
1: Napaslawan ng Gilas Pilipinas kaya madepensahan ng Asian Games Men's Basketball Champions. Sini matapos ginluto sila sa China sa group stage sa Japan sa score ng 105-61. Kinanglan kung tani sa Gilas kaya madaog ang hampang ukon hindi makalapaw sa 37 kapuntos ang abansi sa kontra. Agad maka-abansi sila sa quarter finals. Pabangon sa 44 kapuntos nga antad sa scores. Dali na sila naging kakas ang hindi na makapadayon sa hampang. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadalon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: At ang napadulungan ng detalye naman sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
0: Mga katropa, sa ito naman nga showbiz balita, subong yung adlaw sa Miyerkules. Mga katropa, nag-post sa isaya ka, nagsugot sa story, mga katropa, no? Si Ellen Adarna, kung sa diin nga, ginahampangan sa niya ang bundle-bundle ng mga kwarta, mga katropa. Kagda may video pa nga, doon sugo niya ang upo niya sa isa kabalay, no? I don't know kung kasambahay niya ini, o kung family niya ini, member sa family niya. Nga, tampa-tampaon siya sa kwarta, mga katropa, no? Nga, bundle in isang kwarta. Kag tinaintriga ang mga netizen kung ininihalin nga kwarta. Nagsabat mga katropa si Ellen Adarna, no, sa yung ano, story man sa Instagram. Nga hambal niya, nga ano ba? Hambal niya, ano ito ng monthly nga sustento ni John Lloyd sa kanyang anak. Kag hambal niya, ano kuno ini mga katropa? Ginapangampangan na lang kuno niya. Muna naging pahayag niya mga katropa. Kaya ti hambal niya, monthly kuno ini nga mga sustento mga katropa ni JL sa ila anak. Kahit yung mga katropa may bata ini sila nga subang ni John Lloyd mga katropa nga isa kalalaki mga katropa. Ti amo ni hambal niya nga ano nga yani nga ano ang mga ano bala sustento kagang iya to galing nga ginhampang-hampangan to that time mga katropa 500,000 to ang tanan no kay wala labot sa ginatampa-tampa ni sa iya kag kinakaptan-kaptan niya may sa iya nga ano daan nga sunglasses to sa video do ginapa sila nga pagid sa sunglasses niya ang tumpok pagid sa kwarta sa iya nga atubang kag tihambal gani isang iban nga netizens mapapasana all ka na lang ko no no ang bata ni nila gali amo si Elias ang pangalan kag ti mga katropa gin katuwa daw nalipay mo naman natin dyan kasi somehow si John Lloyd mga katropa isa ka-responsable nga amay samtang kasi na digin madula mga katropa ang pag-compare sa mga netizen kasi si Ellen mga katropa kasal kay Derek Ramsey kag may bata sila mga katropa nga hindi gamay pa sa karuman nga babayi nga ti una nagpahayag nga ngati ano ya kamusta ya ang sustento man ni Derek kuno sa iya nga bata kasi si John Lloyd gani ba di ba sa una pa lang daan gahambalan niya si Ellen nga wala palso mo ang sustento ni ano ni John Lloyd sa bata niya wala ga kulang ga sobra pa no amo nang iya pahayag ni Ellen pero sa kay Derek te wala pa nakasabat si Ellen wala pa sa saying at kumusta ang kay Derek mga katropa pero una na nakahambal si Ellen nga do ano bala ga kalipatan kis aya ni ano ni Derek nga maghatag sa iya sustento sa iya anak mga katropa te ambal sa mga netizen nga ano ko no, nga daw, kumbaga, biskan hindi na mag-ubra si Ellen, no? Dumabuhi naman siya sa sustento nati sa iyang bata, mga katropa. Muna nga ito nga showbiz balita sa mga adlaw, sa buong iya, mga katropa, ati Wednesday. Ang ito nga balita sa showbiz na ginadulong sa inyo sa nga ito mga kabon nga pampaputi sa Yes to Health. Una din nga ito nga Santon Plus Herbal Soap. Ang ating Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids early signs of skin aging, mga katropa. Makapaputi sa ato mga panit sa natural sininga ingredient. Kag namin gigamiton sa mugos ng pamilya adlaw adlaw. Madulagit ang germs kag baho sa inyong alawas with our Santon Plus Herbal Soap. And syempre maisa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic, mga katropa. Girimpunan pa sa virgin coconut oil. Ginisa sa isa na aton kahabon sa Clear Skin Herbal Soap.
2: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:47 na, mga katropa, nyo nabatihan ang balita sa showbiz. Kakatropang Mindel, mga produkto sa Yes to Health sa dinta ni Mabakal.
0: Mga katropa, nga itong mga produkto sa Yes to Health ang Mabakal sa itong mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located kita sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag mga katropa, ini Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping application, i-search mo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kag sa mga katropa, tadra, good morning, tira sila.
0: Yes, good morning guys sa mga katropa natin nga nagatutok subong sa itong programa. Dreya sa Exotic Pilipinas sa ilaya ni Sir Jill Win. Good morning. Kag sa ilan ni Mamay na sila Dora Dumipi. Good morning man gali dira sa inyo. Sir Jill Win, ang balyad ko no, papulit naman siya kalin sa eskwilahan ko no. No, sa kay Sir Lloyd Davales, good morning. Babilated happy birthday ko no kay SM Joven Anesco. Dira sa kag katropang Joy Banag. Banagudo sa XFM Rojas. So, happy birthday. Happy birthday. Yes. Kay Sir Ivory Chris Casiris, good morning man. Kay Ma'am Lia Lombrado, mayong aga. Maya, salamat ko no, nagabalik na. Balik na din ang ano, Ma'am Lilia. Kay,
1: Balik, ma'am.
0: Gani kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Kay Tristan Wyatt Gulay, mayong aga. Sa mga moms dira sa Punta Taytay, members sa mga moms dira sa Bacolod City, good morning. Kay sa mga miyembro sa aton XFM Campus, good morning. Good morning. Kung class na to, no, kung katropang listeners and solid supporters. Good morning sa inyo.
1: Sige, oras na mundo yung nakulapos. Na-standby ka magabulos ang bulusay ko po si katropang Erwin Salinas. Mga katropa, saliwat, kami yung mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: At si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagin ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Oh, babe. Miss na kita.
7: Uy, babe!
6: Gising.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo.
8: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
7: System Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng kumulali sa System Pain para diri-diritso ang trini.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.
12: Jack!

0: Secrets of Health.
1: Ang aton sini nga utok no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no, sang aton sini nga lawas, sa aton sini nga brain dira nagkakaproblema kita karon. Kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas, kung mapabayaan ni ng inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas, lakip sa aton sini nga utok.
0: 7 plus gold
1: ang quercetin nga ini, kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga, nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Isa nga makuaan aton sini sang quercetin, maggamit sini sang Sanzone Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Sanzone Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
0: The Secret of Health.
2: Yes, to health!
3: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
0: Sanzone Plus Gold.
3: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
0: The Secrets of Health.
1: Like ang Sanzone Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sininga kutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Sanzone kag vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagatahas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang ginagamit sa nga pampatamis.
0: Sanzone Gold Coffee Mix.
1: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry, size of flavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. As of flavones na makabulig balance, sino kung bolo balance, sino sa aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. Katindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi, nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sa nga pamulanon. Timi mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormones nga makabulig gali no ang isoflavones galin sini sa soya, isa ka sangkap sini sang Sanzone Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas. Hindi ka mo matamaan sini sa pagka-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Pero Sanzone Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
0: Sanzone Gold Coffee Mix. Sanzone Plus Gold.
5: The Secrets of Health.

0: kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfold Plus Gold.
2: Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlad na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas manami.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
1: Ihin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Xanthan Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ang palaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Xanthan Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Kung vitamin C

0: Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty

0: Red.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Gary, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang aking ikot.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
5: Makatupa, may bag-o na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag-cola.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Ibag ko kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pipili sa mga butika.
6: Santon Plus Gold.
9: Ako si Naldo. Pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision Mike. X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, pura ka lang music mga tapos bukta ko pala mayara kayo sa mga balita. Blabs ng amin mga DJs na lakad.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how gid dapat
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
7: Timo
6: XFM 103.9
0: Santon Gold Live Testimony.
8: Apur balit si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
9: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi ba
7: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
12: Ako si Sarah, sa aking katutan ni Lilo.
13: Sa aking katutan

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Live testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishNex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-gatorship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na matrini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akumulans sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Discuss. Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santo Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santo Gold.
1: Santo Plus Gold.
3: Santo Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid. Ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oo, oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang.
13: Tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Sigari, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong ikot.
14: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
14: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
17: Kumang karis mo sa sentro. Come sa Bullseye.
18: Department of Agriculture. Kamusta ka?
19: Ayong hapon.
20: 103.9 XFM.
21: XFM Network Philippines.
22: Mga katropa, X

0: FM. Kamaturan ang salandigan sang kadalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtulid sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamu kang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ako ng bata, tapos may balay ng impapit mga sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

0: May nga ka mga katropa, may nga sa ato nga mga tabaramati. Welcome na sa pagpaparaga tadri sa Bullseye on a Wednesday mga katropa, September 16, 2026. Cloud seeding mga katropa, oh, ginapangayuan pa sa dugang suportas probinsya sa pila ka mga planters, Dres Negros Occidental. Samta mga katropa, La Castellana, ang Ibid Creek, bala mga abyan, no? Ginbaha, nag-awas naman ang tubig. Pira ka mga transport sector mga katropa, padayon nga panawagan sa ayudas, gobyerno, solusyon sa problema. Kaga saka sang plitihan, ari na. Ari na. Amo na ni, so good na ni. Subong mga katropa, ang presyo na subong sang petrolyo, triple. Presyo sang gasolina, triple. Taas pa. Expected mga katropa, by next week may pagsaka pa sang presyo sang petrolyo. Sa first two days ang trading. First day dito sa US katropa, trend mga katropa sa presyo sang kada barilis sang barigyan ay sang krudo sa world market, may indicators nga magataas pa sa dason simana kuno. Samta mga katropa, i-confirm ko pa ha mga katropa, pero sa aton pila ka mga kuturan, ginalantaw karon ang posibleng pagkakas sang excise tax sa produktong petrolyo sa siling panahon. Amo naman ang aton nga pwede mahimo as of this time, nga ipanawagan ta sa gobyerno mga katropa mo, no?
1: Ipapaalam sa inyo, hatid namin
0: kung napatuman na mga katropa ang ining price cap sa presyo sa kuryente, why not nga hindi natin mapatuman sa presyo sang

0: Pinakapabalita natin sa Metro Manila, mga katropa sa National. Update sa impeachment natin, mga abyan, Mautoribliho, ang sal-in sang vice presidente ginatalaka ito, no? I-presentat nalang ni mga katropa. Halin 2007, nagpalo siya sa 7.2 million ang statement of asset, liabilities, and net worth sang vice presidente. Sa 2025, sumaka siya sa 98.6 million pesos ang iyang net worth. And this is something nga ginatagaan atensyon sang impeachment court, na kung paano na-acquire sang vice presidente ang inikadakuon nga mga assets and net worth sa sulod lang sang pila ka tuig abi, no? Ibis naman karon ang pagpainuino naton because nag-so good ang political career ni Vice President Sara Duterte 2007 mo as Vice Mayor sang Davao City. Nagpangalagad man ang aton nga Vice Presidente bilang Mayor from 2010, 2013, 2016 to 2022, no? Tag, nagpangalagad bilang Vice Presidente started 2022 to the present. Daydayon ta karon ang ilang statement of asset and liabilities, mga katropa, and net worth. Amo rin ginambal ta sa mga official tas gobyerno. Grabe, risky, no? Ang panerbisyo, bugat ni siya. Ang panerbisyo, mga katropa, advocacy muli. Ang pagpanerbisyo, mission muli. Nga kaya mo, isakripisyo ang imong kaugalingon para gidlang sa ining pagbulig para sa pila ka mga kuturan ta nga nagakinahanglan sini. And amuri gusto nato ipalapot sa mga aspiring politicians, no, nga magapadlagan sa tagsa ka mga posisyon sa aton gobyerno, na this is just not easy task, no, nga magpungko kita sa posisyon, mag-comply kita sa mga requisitos, no, base sa pagpati naton sa mga konstitusyon ta. Terrible ang pagsaka, makita tayo pagsaka sa mga manggad nila, no? May mga politiko pigado nagsugod pero natapos sila, manggarano na sila. Amo na ang amo na ang ano, amo na ang mga mantra, mga katropa. Dapat nato di baloon, dapat na po naton na ibutang sa kukots naton nga ang pagpungko naton sa posisyon sa gobyerno, hindi kita para magpadako sa mga itlog ta. Hindi ta man iba gidako na eh. Hindi ta magpadako sang gaho, sang yaman ta, kundi magpadako kita sang integridad ta bilang mga opisyal sa gobyerno pinagi sa pagbulig sa mga aton constituent. Now that goes to, sa barangay kapitan, sa aton nga mga barangay officials, sa aton nga mga konsehales sa syudad, banwa, sa aton alcalde, vice alcalde, sa aton gobernador, sa aton nga mga tag-as ka posisyon sa kongreso. Nga karon amo ni ang nabutangan sang bahid ang aton nga kongreso tungod sang terrible nga mga isyu sang korupsyon. Kung kisa sila naman na inig-engendihan na eh. Amo na ang pinaka-latest nga pag-istoryahan natin karon sa pagpangalagad ta sa aton para tuntunan diri sa Bullseye, mga katropa. Morning, sulod na kamo sa aton Facebook page, no? Aton Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. You can check in, drop your comments, or shout-out. Kaya mas shout-out.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Ibukada si Sir Epiho Malias niya. If the war in the Middle East won't stop, we faces bleak of local oil price. prices. Yes, oh, yes, oh. Kaling bala, ang Bligyaan ay isang supply, isang ang iniistoryata sa oil.

mga produkto diri sa pungsod Petropa. And ma-resulta na sa pagtaas sa mga balaklon. Okay? Taas man sa inflation rate because of pagnubo naman sa kapasidad sa tao nga magbakal sa mga produkto nga kinahanglan niya sa matag-adlaw. And diri man nagakapatay nga itong mga negosyante because if may ara sang pagnubo sa buying capacity sang tao katropa, natural ang tao masinggit man sang dugang nga sweldo, no? So amo na lang ginahambal ta, dapat ang tanan nga mga sektor sa komunidad, mga katropa, mag-unite kita, no, kontra korupsyon, no. Amo man ang pinakasimple nga away ta nimo korupsyon sa gobyerno. Ang grabe nga kinautian ay, it's public knowledge. We know already na may corruption da. May ara sa mga pagkawat sa kwarta sang kaban sa gobyerno. Pero ginapabayan ta. Why? Affiliated man ta sa politika mo. Ara man ta sa politika sa mga politiko mo. Kung magpunta mga katropang allegiance ta, ara da, hindi ya sa interes ng tao, gaka-intuan ta permi. Promisahan ka mo. Tagaan ka pribilihyo, yes nami. Pero how about ang tao? Ang interes ng politiko, pareho sa mga pagsulod sa mga kontrata, mga proyekto, nga may kargada sila ng mga porsyento, isa na sang sahi sa korupsyon. Pero we people, we tend to just dwell, close our eyes sa mga nagkakalatabo niyo. I think importante subong mga katropa, subong mag-iho na ta. Para pinawagan nga, tama na, kapoy na kayo, ipit na kami kayo. Sa eleksyon, baton ka kwarta. No? Like for example, nakabaton ka 3,000. How long muna sa makon mo for the next 3 years, mga katropa, you will suffer the wrath sang imong ginhimo nga pagbaton sa kwarta sa mga politiko. Muna bla, pagkatapos suprer ka tananta, sa namahan wala isang exemption. Ay nako. Oras lang mga katropa, 9:38 na sa pagpangalaga natin. Ang ato ng mga produkto, ho, ang ato Yes to Health product, mga katropa, ang premium D-Freeze Santon Plus Gold, ang atong Santon o Consanton Vitamin C, makabulig sa pagpabakod sa ato lawas, mga katropa, ha? Si Sir Epi, ho, may kape ko di, sir. Oo, i-tag ko na yung mo. Actually, gabakal ni isang Santon Gold Coffee Mix si Sir Epe. Kaya medyo ka taas ng kalamay. Siya man ay nagambaw sa hapon. Pero huwag kaya problema, sir, sa kapi-kapi. Ito ya, no? Ang kalamay, ito yung stevia ginagamit. Wala ya sa kontra-tsempo. Ang premium litro, mga katropa, ang supplement natin sa vitamin D. Nagapabakod sa aton nga sistema. Antioxidant. Siyempre, nagapabakod sa bones naton. Kag siyempre, nagapanami sa brain functions nato, mga katropa. Okay? Ang production bala sa dopamine, happy hormones sa aton nga brain, mga katropa. Mas nagadasig kung ang supplementation mo sa vitamin D is consistent. No? Adlaw-adlaw ka nagainom sa mga katropa. Because not all day we can have that harvest, no, sang vitamin D through sunlight. Hindi man takakwa, ibanda, often the nuts, subong panago, kita halukan man ta mag-itom, halukan man ta patial sa adlaw, kay hambal nila, white is beautiful, black is me. Tapos mga katropa, ang aring Santon Plus, mga katropa, ho, I'd like to make an emphasis na ang palaya bala. So kung nagapuksi kita kay ang kalabanan pagpati sa aton nga mga katigulangan, ang aton nga ang palaya nagabulig sa pagbuhin sang kalamay, kalamay sa aton lawas, no? Nagapuksi ta.

0: gina ano pa? Gina tanom tapa ni. Kalabanan sa gamay kami. Hindi tayo magka-ons ni mo pait-pait kayo. Bla? Oo. Pero, huwag ka kabalo, mga katropa. Tuod, grito, ginhambal sa mga katigurangan ta. Nga ang palaya, aryo, nag-bulig sa pag-manage sang blood sugar natun. Oo, that's really fact. Para sa aton pila ka mga kuturan, aton nga mga experts, nag- hambal man sila, nag-pataas man sang immune system ta. Kag nag-abulig sa digestion ta. Katropa, no? Nag-abulig sa gut health natin. Kag pagpanubo sa kalori sa aton lawas. Amo na sa ang bulig. Antioxidant man siya, anti-inflammatory. No? Ang ining... ang palaya katropa. So, bulig sa para sa lawas natin, kung kisa, abla mo na yung ginambal ta, nga ang kalibutan, alam-alam kayo, ha? Nga, kay ang tanan, arada, ginhatag, gina, for us to survive, para magnami ang aton nga sistema sa lawas, resistensya. Pagkatapos, ang palaya mga katropa, nagbulig sa digestion ta. Okay? So kung namin digestion ta, naganami man ang aton nga movement ba? Ang bawal movement naton, no? Kag sa nambal naton, kapanubo sa calories ta. Pinsar ko, mention lang ni. Pagbasa ko, tutuod gali, damo sa mga benepisyo, mga katropa, no? This is according ha, sa Healthline's The Better Melon Guide. And hello Dr. PH, no? Amo ni ang naghatag sang ila mga suporta sa pagtuon angot sa benepisyo sang apalaya. Marguso sa aton termino ah. Ha? Manunggay mga katropa sa namal naman nato, amo ni sang miracle tree, mga bian tako dako nga mga bulig sa nandi, garlic, spirulina, kag anti-inflammatory man para magbulig sa aton, control sa pila ka may inflammation, nga nagluntad sa aton lawas kung may ara na sa infection. Okay. Plus mga katropa, pabuligan talawas naton para mag padasig sa aton absorption sa mga vitamins kini. Okay, hindi pwedeng nakainom ka lang sa premium D3, naka Santon Plus Gold ka, mabal ka okay na. Importante may vitamin C man, no? May na sina nalipat ko sa Barangay 35 na interview namon ho. Singa nagagasto ko sa bulong ko, no? Nag-maintain ko sa high blood ko. Pigado, mga katropa, no? Kita itong sitwasyon. Pero, why gid nila yung ginakalimtan ang pag-inom sang tatlo ka mga produkto sang Yes to Health. Premium D3, Santon Plus Gold, kag ang Santon Vitamin C. Sinya, nakita kang nabatsyagan ko, abi, ang alibyo, no? Though I do maintain sang akon nga, ano, sang akon nga bulong para sa high blood, pero ang ilang blood pressure maintained mo, no? Eh kung high blood ka, may tendency kung kis nagasaka para mo, no? Pero maintain mga katropa. Oh, kundi ka ayo, inya gusto ko pa yung ma-enjoy nga akong kabuhi. So, that's really it, no? Na-enjoy nila. Naka-galakat-lakat, galagaw-lagaw pa. Nagapanghilamon pa. Oh, at the age of 80, mga katropa, Michael. Oh, makarapot mo't ngayon. Amo na mga katropa, no? Mga produkto natin sa Yes to Health, mabakal na sa Mercury Drug Store, sa aton South Star Drug, sa TGP, sa generic drug stores nationwide, mga katropa. Okay? Or pwede ba ka mga kanto sa aton nga Yes to Health Wellness Center, ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Oh. Alright? So, okay, doks, mga katropa, katukan tayo pila kamatupin ko na ito pag-istoryan ng guys sa aton para tuntunan darigid lamang sa Bullseye. Welcome, welcome. Abinabi-abi ka mo namon. Sulod na sa aton nga, ano, sa aton nga online social media, sa Facebook page natin. Mabatian man kita mga katropa, kamagitan via YouTube, ha? Please check out. Oras na ito, 7:45. Let's take a break. Balikan ito mga balita at natin mga katropa pagkatapos gid lamang sang mga pahanumdum. Bullseye.
1: XFM 90.3. XFM 103.9.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Naldo, sasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: VisionX. Epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Sister Payne.
13: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
2: Aurora Valley, Siniloan, Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Cash Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kitutan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig ay pagkos ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
10: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
10: nga nag-atras ang public opinion.
11: Objective.
10: Prangka kag diretso sa mga punto.
12: Nga medyo isog pa sila yan.
10: Ini ang Bullseye.
13: Oras mga katropa, 7:53 na sa aton nga pagpangalagan. Ari po, morning sa kay Ma'am, kay Sir Julwin, Parig Vincent, morning. Salamat, Ged. Dan share na nakatapos naman kudulong sa eskwelahan. Ang electric mascara ang nanamian ko sa Mascara Festival. So, ako nga nanamian man ko na, sir. Nga colorful kag nagasigasigad lang. Manantaw kami na makadto kami gani katropang Chris Ho. Sa una, dancerettes mo na siya mo. ako yun nagpa-failure ko na, yeah? No, kaysa una, piliton ka mo nga. Dapat sa requirements sa eskulahan, masaot ka sa, ano, sa school category, bla? Masaot ka to sa, ano, galinti, bisa na ano ko. Kada saot ko, yag, tingala ko ka na saot ko, kadla ko mga tao. Ipisara ko, singko, nalingaw sa guro ay. Until, isa ka teacher ko nag-ambal sa na ano na saot mo doon. Kung nga man, ma'am, na hindi niya saot, strat ina. Tiyo mo na yan, singko. Dito ko singko, hindi idman kuway ko talent sa pagsaot. Sige, team, hindi lang ako mag-intra. Iambal sa maestro ko. Sige, intro ka, gid. Requirement na. Ti ano karon niya? Mapauya-uya. Until, sige ko makanta, nako. Lingya, wala kanta sa maskara, no ka? hindi man ta mayo tingo gali. Anyways, susing ko, hindi ko mag-intra. Pili ka, ma-failure ka o masaot ka. Ikaw ma-failure na lang ko. Gawain ko nagsaot eh. Ang budlay lang kahit i-conquist mga katropa, inab lang ang mga maestro ta, na-realize ko mga katropa, ang mga teachers ta is really pushing us to do something, to be a better person. One realization is that kung nagsaot ko, siguro dancerets naman ko. Kaya nagsugod, masugod ang career mo to mo. No? Ambal nila ko, no, singya, practice makes you perfect. Ti, anong takay, wait, nag-intra. Ang role sa ato mga teachers, mga katropa, is pushing us forward. No? Despite sa mga budlay, mga husga, no, and that na really na appreciate ko sa teacher ko sa una. Nga wala sang care si mo kundi nag-encourage kag nag-move pa si mo bla para mahimo mong imo nga hindi mo mahimo. Pero tenon mo ulihin ang tanan. Nag-edad na ko 30 pagkatapos ko na realize na 7:54 57 mga katropa. Balikan to ni ang aton nga mga balita sa patrol ho with the katropang Franz Andrew Burgos ang pinaka latest update, no, babae na aresto sa pag-aresto kapagalipas ng 2 dekada nga pending may pending warrant of arrest sa siyudad sa Bacolod mga kadugay ba? No? Oh, check tayo na yung pinakamalitest update ni Wadka Tropang Franz Andrew Burgos, mga biyan sa ating patron.
11: XFM Live Reports.
13: Katropang Franz, morning.
14: Katropang Irving, sa patrong na pinakamalitest update, kahapon mismo ang idid-crick sa barangay Biak na Bato sa Baluan sa Lakasiliana.
13: Ay, oo.
14: Ang nag-awas naman kahapon.
13: Nakita ko.
14: So, ato ni naging pakigangutan, Katropang Irving.
13: Oo.
14: Si LDRRM Buhet sa Lakasiliana, si John B.S.D. Asis, angon sa sininga hitabo to kahapon ni Papa Irwin, kaya tungkol sa mabuno kapag tapas ang ulan, dito mismo sa Ibabaw sa Bulkan Calaon.
13: Oho.
14: So, kapag ganan ni Papa Irwin yung nagresulta, ginisang do masiling naman ato nga si Flash Plant naman.
13: Oho.
14: Dito mismo ka Papa Irwin sa Ibit Creek na dao.
13: Oho.
14: Ang edit great na mtang ininsa sa sityo Tamburong, barangay Biak na Bato sa Banwas ng Lakasiliana. Ang ining creek na Tropa Irwin, pila na ni kabeses, nalakit sa pila ka mga insidente na may kantanan sa Bulkan Calaon. No? Kaya nagligad to ang first ining na tapo do 2024 pa ni.
13: Oo.
14: Ito pala ka pang Irwin ng pagluntad sa mga hard flow or mud flow.
13: Yeah.
14: Na nagresultato sa ang pila ka mga pumuluyong apitado ang nanugin na halitan man. Bangon sa sinibala nga pag-awas ang mud flow ka pang Irwin or lahar na limismo dito sa ibabaw sa Bulkan Calaon. Kaya ini nga mga debris ka pang Irwin na bilin pa ni during the eruption sa Bulkan. Kapalo naman kita nga, every time nga pag-erupt ng Bulkan Calaon, may aragin nga mismo nga mga kakalain-lain nga mga materyales, nga rin mismo dira sa solusyon ng Bulkan ang iyang ginabuga. Tidra ka paparwi nag-tupak sa piladra ka mga masiling bala natin, mga streams bala, no? Nga maangot, dira mismo alin sa Bulkan.
13: Okay.
14: Kaya yung ibandaan nga mga source ang tubig ka, Tropa Irwin, halin mismo sa bukid mo.
13: Oo.
14: May piladra ka mga dalaguan ng mga suba, mga sapa, kasi masaling dala natin mga dragi na dala nag-rely ang pila ka mga residente mismo dala sa kailan sa Bulkan Calaon. Sa sining mga water sources ka, Tropa Irwin. Kaya natuloy Diyos ang Banwas sa Lakasiliana ang nag-rely sa nilaning ng mga water sources from the Mount Calaon and also Katropang Irwin mismo ang Banwas ng Moises Padilla sa siyudad ng Bago,